0: agbe
1: agbe asaga ile yoruba gbogbo nigeria
0: ese gan ni ese gan ni sir
1: egbe asaga e woru n te se fun ale kan yen orisirisi asa ibile ilu
0: beni
1: lati ale mi me ma ko yin ni agbasaga ile yoruba ati gbogbo nigeria patapata
0: ile
1: yoruba ile yoruba
0: oju oni ti
1: gbega
0: oju oni ti
1: e so ba n soro ni omoba adileye aderemi ti won gbe taiwa pata olobi mo ni ibadan emi ni mo ba n soro
0: beni sir
1: o ti ye ki n pe yin lati mo ti n try lati pe yin lati bi ose bi merin mi o ri pe mo pe mo pọmọ kan to wa pelu mi lo mo n ba mi se mo ni side problem mo n ba mi se nomba yen omo yin o si lara ni
0: okay
1: so gbọmọ wa pelu yin ninu emi ati ninu ara olorun a ma wa pelu yin o
0: ami ami
1: beni e n munu wa ninu si ninu eni baje lagbara olorun adun tomo olorun adun ni o ma je ki yin o
0: amen
1: gbogbo awon ti a n jo n pe mo ki gbọn naa pe won ku aisun
0: a
1: ni se latan o olorun a wa pelu wa o
0: ami
1: kọwọ yin lẹsẹ pe yin leyin o
0: amen
1: ni asale yii emi n dibo mi fun baba adeolu abe eto
0: baba eto
1: ta ti n gbola bẹẹ ni awọn ni mo dibo mi fun
0: e se gan ni sir
1: mr fayo
0: yes sir won fe pe mi amọ ipe yen ja te ba lanfani ke pe sori nọmba ti mi e ka jo soro siwaju ati waju si hello sir
2: god bless you
0: and you too
2: you fire
0: yes sir
2: afidiki
0: mm
2: samuel ibitori omo iya
0: bẹẹni
2: oli to fi lo iwa mo di bon me fun ati adeolu akinsanya
0: adeolu akinsanya baba eto
2: baba eto
0: that's 13 vote fun adeolu ak

DJ Eden on the mix.

mi lo seun tenikan o le se iyanu loruko re mo kiyin ekojumo mo kiyin ekojumo ekaabo sori eto ikani ti lagilu 96.7 FM okay ga joke ile fofun bala felele le ibadan oni ni ojo keta le ni ogun osu kejo egbe wa odun o le merin din ni ogban leyin ko lu amuki wa o akojuma atoko ojuma ma ikani lagelo ni won pe bi 96.7 FM okay ga joke ile fofun bala felele nle ibadan ejaki eja da gbogbo ogo pada sodo re tori po nikan soso loni eja yen fun to ti se eja yen fun ti se lowo lowo eja yen fun to tun se siwaju eja yen fun igbala okan emi ati yen aba ti wa yen ta ka yen fun ipamo fun abo idasi eja yen fun ipese kiyin gbogbo te ba ti lori ofe te ngbo wa merin o ti koja aseju marun oni lojo isimi o isimi taratemi aja be en to laye to lorun ko ma fi won emi ati mo kiwa akojuma aina ti mo gbe baba ti lori ofe ati koko wole sori eto ni ajo emi laaro kutukutu ojo isimi bi ru eleyi ta ba ti lori ofe ati kira wa tan alafani ati yin ka dupe lowo re ka so fun olupo seun pe onikan lowo agbara re ni o anu re ni o ipamo re ni o abu re ni o olori gan lo ni bi ko ba si ti Jesu Christi olore e mo lyrics yen e ba npari e eja kan te waju eja te waju eje won olori kan to ba da kalanfani ati CD to futa oro e ka to wa lo si pele akoko ta mo si oro ori agbelebu okay wa akojuma le kan si oni se bi Jesu la babo aba fori sa sile o atukana wo lo mo kin lo ko igima la se mo kin lo ko igimu da sile mo kin lo ko igimu lo takoso mo kin lo ko lo to eto ya jin ro obirin titi layo Akinsola JP mama wolinu akin yemi lokote mi je alore yin

to wa nbe won tin wo bi en se le se e ja dupe lowo olorun fun ta ro ebe ba lo re fe ati ma gbo mi yala en gbo mi latori ikani ba ndore boya won oju opo ati la fada ati ma gbo lagelu ika agbaye ni mo giba go merin ba ti la mo lanfani ati bo sori to eyan mi kan latakure ni jejo na gbianju gbianju gbianju gbianju awon olori ofe emi oriyan ni gbogbo oju to kani ba ni kani agbaye ta ti mo ngbo la awon olori ofe ati gbo be won tin challenge ja lore ni jejo wa ni won sa ja mo won ti Christi o se gbogbo nbe ni kawo re

0: 26, 23 of August, ojo Sunday. Gbogbo eda to ni ori ofe lati gbo mi ni aro kutukutu yi eja yin oluwa gege bi se wa eja bi emi moriyan si eni la Israeli arugbo lai lai kini won eya juda ipa to gori ipa agbara to gori agbara eja bi emi moriyan nitori po se tori ti anu re du lai lai eja yin gan eja kan sara si eja bola fun eja yin eja gboshuba fun olohun kike agbara eni ti ko gba ki ota so po tan ni di abajo wa obi oluwa lo da o si bibe ko ni iwo na o ba ti de ni akolebo be ni sugbon gbogbo awa ti a mo ore oluwa a fe ki hallelujah meje si eni la Israel baba jajo ki hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.

0: ojurere si oya adua
1: ajada
0: galia gataya rojo ojurere si aye tebe na oba wo ba
1: rojo
0: ojurere ajada galia gataya ba no gada rojo rojo rojo ojurere rojo ojurere rojo ojurere rojo ojurere rojo ojurere yada mana baria gada yada da ame meta jesu oluwa wa jojo kan mo lo ba mama mi ninu oluwa ani o awon oro kan lati so mo si ti pade enikan ni ori radio bi ojo bi meta seyin ki to lo eni e wa so fun mi pe ah mo ri pe eyin ati eni bayi e close e jo ti e ba dodo won e jo e ba so fun won bayi bayi ah ni awon dun bayi seyin o ni awon kankan ti o jo gbe wa papo ase won e si be mo ba de odo mama mi mo ba so fun won pe eni bayi bayi mo sa ri pe won soro lori e ba ti bi mo ti fe mo lo won ba pe mi pe ti n ba fe ki awon mo foju rere wo mi ki mo soro eni yen bi mo loju ese loluwa so fun mi pe omo oju rere ko si lare wo bi o le bebe ni ile oba esa wo bi o le se fefe ni ile oba e kiyesi sa o le naga lati wo ile oba e kiyesi laaro ti oju rere o ba ti down awon ara ile oba o ni wo bi to wa wo bi mo mo ni o de da mi loju eyin ti e le same laaro yi owo oju rere ma kan o
1: amen
0: ah owo oju rere a kan
1: amen
0: ah owo oju rere a kan
1: amen
0: ah owo oju rere a kan
1: amen
0: baba to ba kawe leyin to kawe tan lo bere fun oju rere esa eyan le fi agbara kawe oju rere le yin o fi rise me ka da lu abaya no dosa esa wo bi to ba ni shop to raja sibe eyan le fi agbara agbara kaka ko fi gba shop esa ko fi agbara kaka roja sibe o wa ko oju rere lati ta tori pe ti o ba si oju rere awon egbe a ma kowo lole ati kowo lole ti e ma doran e kiyesi sa eyin kan gbo mi se mi o mo boyo o le same laaro yi o ma ri oju rere ah wa ri oju rere ah wa ri oju rere wa ri oju rere esa iyato to nbe laarin Mordecai ati Esther esa oju rere ni o e wo bi Mordecai mere ti e ni sa bo won foju rere wo Esther won gbe dele oba be oba tu foju rere wo bo mo se mo nigba ti won ni kan lo pe Mordecai wa oba o ba so okohun jupo ni kan gbe sori esin oni kan gbe kaakiri ninu ilu kan fi han kaakiri po ti sore foba oba o so pe to ba ti de eni o pada wa ri mi lo ibi to tan si niyan Mordecai de ku fun ogbon o de ku fun imo esa bo ti gun esin tan sa ko lo le ko wa lo mo yo ko wa yan sole ko yan kun ta kan bi le re pe kilode go ba emi ti mo ti gese oba laaro esa eyan le gese oba laaro esa ko guko to lale be ni sa o mo pe amani ni ota o so bi won ti gbe gun ese oba ti won fun ni aso oba to wo ti won gbe kaakiri ilu bibeli ni bo ti gbe de pada bayi o tu lo duo senu ona ile oba nitoro mo pe oju rere o ti sise akaran ti ohun ni e kiyesi laaro a le ranti eniyan bi oju rere o ba tele wa so pe mo de ranti ma se lojo bayi eyin kan gbo mi se laaro yi owo oju rere ma kan o to ba je pe gbogbo awon tan ranti e na sori owo won fun o o le wa nibi to wa esa aimoye awon to je po wu won lati ran o lowo but won dajo si ohun to je kan ma dajo si ni pe oju rere o ti da si tori toju rere ba da si o ma compel won ni enikan ni yo sami mo so tase tase bi o ba sami laaro yi wa ri oju rere Adeka iwa pariwo fun aburo re pe oni lati dide soro yi o toro mo pe won o le da se o si mo pe esteri ku fun ojurere esteri wa so pe ah oba o ti pe mi lati 40 days ago oba suwerusu eye o de lo sodo e lai se pe o ba pe eniyan tori gbogbo obirin to ba lo siwaju e abeni keni ti oba suwerusu o pe pe ko wa eh awon eso gbe wo lo pa ni be ni sa itori e ni esteri bi so pe bo ti e je pe ko pe mi ma lo siwaju e bi emi ba ku a je pe o nse gbe sugbon to n ba ye ohun ye toro mo pe is either do or die o de lo waju e bibeli so pe bo ti de waju e ni oba na pa opa alade lona si ito na ye ito tumo si ni pe e file ori ojurere tori bo ti n bo ye ti oba o ba na opa ye soke awon eso oba yo gbe won lo pa ni ito tumo si ni pe oba o fe ri e kiesi oba lo fenu ara re so wi pe esteri bere kini ti iwo fe ori ojurere enikan ni yo sabe laarin awon omo iya e laarin elegbe re bo ba sabe wa ri ojurere ah wa ri ojurere wa ri ojurere wa ri ojurere e ja gbadu aye eyin omo lo e poruko yesu oke ti mo fi agbara kakago ti mi o legun oluwa fojurere gbe mi go oke ti mo fi agbara kakago to soro fun mi lati go e fi ojurere e bi mu mego oya adua baya na baya ja baya ma lona oke ti mo fi agbara kakago to soro fun mi atego e fun mi ojurere o ka ojurere go yonda ojurere ki ojurere go oke ti mo fi agbara kakago ti mi o le go yonda ojurere lati go yonda ojurere yonda ojurere e fun mi ni ojurere lati le ku oke na yonda ojurere yonda ojurere yonda ojurere yonda ojurere yonda ojurere yonda ojurere yonda ojurere yonda ojurere ame meta jesu oluwa wa
1: amen amen
0: lo ani ka gbadua laaro yi pe ohun fe lu afefe eh mana kadaya mazoda li agadaze eyin kan gbo mi onise afefe la fe pe pe lo si ile olore mi eh ko lo soju ire fun mi nbe onise afefe o oro re akande de fe si won lokan wa kan dede ranti sa wa kan dede soro nipa re nibe wa kan dede gbe picture re wa elomi akan dede ri e lori social media onise afefe e kiesi e ri pe

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Sunday ojo isinmi. Today is 23/08/2026 ojo keta le ni ogun osu elekejo odun 2026 mo nki eyan omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo si nki yin loruko Jesu eni to ku to jinde eni kan ni woli se ti wolu ni lati jo Friday gbogbo ayo ti mo kobo ati ase ti mo mubo oni mo fe fi ki o pe Sunday leyi koni je to kan fun o ninu aye loruko Jesu e dide nle gbogbo eyan omo Olorun omode agba okunrin obirin ni gbogbo bi te tin lanfani lati gbo mi e ja lo ki ologun ajobo Olorun ti oje ko su oju onu ogo mo ni fun eyin olufe mo fe ko gbe body enibi to ba wa e ja jo gbe orin soki pelu gbogbo agbara engineer

0: mo gbe eyan omo Olorun so ta se ton so gbe se lagbare ni to ni aye atorun obi ope bi ope ko ni tan ninu oro e mo mo o se se ogo e wa yi ka o to yi ka o si bi alagbara mo gbe oga titi lai lo pe mi lodo re in the name of Jesus Christ gbe eyan omo Olorun e dide nle mo fe ke nawo si waju owo mejeji e te bi eni po fe gba nkan emi duro ninu majemu ati agbara Olorun mo duro ninu ipe ti a fi pe mi mo si gbadura fun omo Olorun tin gbo mi pe in to ro po le se laye on to ro po le ni on to ro po le da ase ati majemu Olorun ninu aye mi ko si ona re fun o ya fowo yen raju gbogbo eni to gbo mi mo wa so le kan na bo se tewo to tun fe fi raju yen ki Olorun eni to pe mi to ni ise lowo mi ko lana fun o ko so aye re dotun in the name of Jesus Christ e wa gbo bo ba le gbera to foke a jo foke ni igba mejila bi igba te yan jump a jump ni igba mejila momo a foke ni igba mejila lowo eni keni to di eto re mu sinsin bo ba gbe body to foke ni igba mejila loruko baba to ma ti temi mimo ko ni ko jule fun sami soro fo oya be body in the name of Jesus Christ eyin olufe bo se ngbo mi yen tewo emi so le kan na asiri to mo je kokoro ti o mo silekun alaja fun o bo ba gbe raga to le mo sami to si fowo yen boju mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ki oju re ko sisi oni ni Sunday agbara today is our power service na gbogbo eyan omo Olorun e je nponda ki so bai pe isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye only communion service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo Sunday to koja ibo ta le se fun idi kan tabo mi bo leleyi ko si n to le ye laaro isin kan pe la si se yo bere ni ago meje eje so pe ago meje gba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo sona church only communion meta ni e mu kan ni church a lo kan ta fi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wonu osu baba ni agbara Olorun eyo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun Olorun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure po denu service laaro isin agbara ti mi fe miss ni eyin na wo bi testimony ti bo se nlo leyo kokan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus Youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wipe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo Sona Church ni o ni Jesus City last ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara diile fun birthday woli odekunle Epaphras amọ pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but a kan so yen on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi Oluwa so pe ka yi ko lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo iyen ni kan ko ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo only communion eyo kokan si meta lo only communion laaro yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o nka luku woli lo lebun ti e mo ibi ti abala bi ti e leda tin lo mi so ma tun to so nigba tin ba fi jade ku onu program yi ago meje ni isin yo waye laaro kutukutu oni and isin eyo kan ko si two service loni ati gbogbo Youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service yarade lati iwo rode e wo moto gbagi eleve sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyin ayan fe owo e bosi
1: mo ti so awon ise agbara ti ara oluwa mo se a n gbara oluwa lekan losu for divine strength eni kan ni bo lo se je ninu iwe 1 Kings chapter 19 verse 7 and 8 bibeli so statement kan be oni angeli oluwa si pada wa lekeje o si fowo to o si wi fun pe dide je mu nitori ti ona na je fun o elijah won ba wi yen be na ni ma se se fun yin laaro ma ni dide je ko si mu gbogbo eyan omo olodun te wa nibi te tin gbo mi ogbodo gbianju lati wa nu service toni is our healing service is our favor service is our power service asiri ti wa niyan pepe yo pomo laaro so on ta nbo wa gba ara oluwa fun laaro yi ke se ni weman nikan ni gbogbo sona church won connect mo mi enikan ti se ma siri yin life ni agbara olodun ni agbara olodun emi ati ifo awon kan be ti ma fowo kan loni gege ba se fun mi ni instruction ninu agbara lati sise laaro yi ninu agbara christi engineer je sari wole agbara lo mo bo
2: hallelujah mo dupe lowo olodun lojo ti timothy wo church yi le ro olodun ti ba mi idi te ro olodun fi ba mi ni pe ngba ti ma ti yawo mi wonu church yi ba si denu gate nbe ta ri bi ro se lo bi omi nbe mo ti ri pe owo olodun be ninu ijo won a dupe lowo olodun pe akoko iyawo mi jala alara mo ri je to je pe fura ara re lo mo wo ara re jade to lo yo fibroid iju olonjo sibe ko ku onu re tan sugbon olorun ojiji oje ko jabo ngba to je ara oluwa
0: ngba ti an je ara oluwa o jabo anawe kini aye gbe pamọ si olara wa fu oke sami ni mo ninu oruko jesu ko jabo le e ti be ni jabo lara mi sida
2: e keji testimony mi ni pe lati gba ti mo ti wonu njo e mo je nkan to je pe o se for organizer tele tele lati gba ti won si se won ti mo si se for organizer 30 na won pass oju kan baba mi kan wa lo bibi o to je pe momo mi e mo pe mo ma ba won pade gan bibi sugbon mi se for organizer ma asibi to lo mu mi lo oye awon yo so pe ma diran se olo mo je ko ye won pe emi omo la mi din temi o adura temi gba ni pe kolorun ko bless emi to ba bless mi lati je ki mo le fi sise fo oluwa mo dupe lowo olorun sugbon gba ti mo wa wonu ijo e ina tun ku lonu mi tele tele

0: pe ni laaro yi e wo nkan sa in ninu only communion perfect healing lo nbe ninu e iwosan pipe ko si abalabi to ba fe si ni ko to di pe ma menu le ibuko to nbe nbe o ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o o si dide ni agbara onje yi o si lo ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun. That is the secret behind the communion. Agbara to nbe ninu communion niyan. O to di pe ma so ase igbala to nbe. Brother yen so, o ni bo se ri tele. Ko si gbogbo tin be ninu ti en le pe ni igbagbo ti ku danu. But thank God nigba to bere si gboro Olorun to se gbogbo awon kan ta fi yan le, iyi pada bere si de ba die die. Ebo bere si pada. Imi si bere si pada. Owo Olorun bere si pada. Emi o mogun ti Jesu le damu woli ko ni se yanu Jesu lo ni se yanu olufe kini kan tun be ninu holy communion ti mo bo wa so eje nde lati le agbara isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye holy communion service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo Sunday to koja ibo ta le se fun idi kan ta bo mi bo lele ko si nto le ye laaro yi isin kan pe la si se yo bere ni ago meje eje so pe ago meje igba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo sona church holy communion meta meta ni emu kan ni church allo kan ta fi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wo nu osu bababa ni agbara olohun eyo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun olohun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure ko denu service laaro yi isin agbara ti mi fe miss ni eyin na wo bi testimony ti bo se nlo leyo kokan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus Youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi ojo Saturday ati ni gbogbo Sunday church ni o ni Jesus city last di pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara dile fun birthday woli odekunle Epaphras amon pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but I can so here on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi Oluwa so pe ka yi ko lekan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo iyen nikan ko ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo an holy communion e yo kokan si meta meta lo holy communion laaro yi yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o nka luku woli lo lebun ti e mo mo ibi ti abala bi ti e leda tin lo mi so ma tun to so nigba tin ba fi jade ku nu program yi ago meje ago meje ni isin yo waye laaro kutukutu oni and isin eyo kan ko si two service loni ati gbogbo Youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service eyarade lati iworo de wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eyan ayan fe owo e bosi e je nfe leyi kun gbogbo eyan omo Olorun bo bo se ngbo mi laaro yi gbogbo eyin te wa ni Ekiti pupa ati eyin ti e wa ni ilu Kwara ona meji lati bere service lati se service wa ibe ni church wo ti bere laaro ma pe awon eyan ti won ran wa lati be ki won wa ba njuwe ibi ta ti se holy communion taaro yi a se Lekiti pupa bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi a si se ni Kwara lona meji gbogbo eyin omo Olorun e teti lepo eyin te ba wa ni ilu Ilorin eyin te wa ni ilu Ekiti pupa Okiti pupa e ma binu bi mo se nba yin pe won ba njuwe awon ti won be nbe won a so ye mo bo yin pastor ye mo bo e wa ba nso le yoko kan in koko gbe meji n to gbe kan si to ba ya bi ti won ti so ti won ti se holy communion service laaro meta meta la won na o gba
1: mo fe fi asiko so gbogbo awon olugbe okutopa ati agbegure bi pe ijo comfort life mission international ti gbogbo eyan mo si olorun ni jiri kale si ilu okutopa ni kete ti a ba to wo ilu okutopa e je ka so fọlọ kala ri pe a n lo si A and S Effect Hall near State along Okutopa Erije Road Adarafuwa loko Jesu.
2: Ni gbogbo bikibi ti e ba tin bo wa si ilu Oro te ba ti de Oro eni ki ma to ja yin ni United Bus Stop to ba ti ja yin ni United Bus Stop e bere Benap Effect Center Benap Effect Center ti won ba ti na won be si ko jina si United ara opposite Oro Grammar School Benap Effect Center opposite Oro Grammar School ni Benap Effect Center ibe ni awon omo Olorun jijo ti mo Johnson.
3: Oruko mi ni Abiodun Iremi Ponsi, mo wa lati ona Lalupon. Mo dupe lowo Olorun to mu mi lo si ipo loyun ti mo bi layo atalafia. Akolu ko gba rire lo wa nwole ninu oyun omo yi nigbati mo ni oyun e oko aburo mi travel ko se don o wa pe aburo mi pe won fe mu kan ninu awon omo mi pe ko ati iyawo ohun jo mo bo ngbo di jo kerin ti mo tun bi omo yi mo ti son lale o to pe pe awon anfani kan sisile nbe pe awon omo yen ma je meji o gbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí fi sàwọn ti jáde.
0: Lọ́ọ̀ì bá mi gbẹ̀rù mi ò bàbá wọ́n bá mi gbẹ̀rù mi dórí má ṣe dá mi dábùkátọ̀ mi o Jésù ọba iye. Àwọn ọmọ méjì nínú ọmọ mélòó tí ìyá yẹn bí wọ́n ti rí ọwọ́ ìrànwọ́ pé ẹja mọ̀ báyìí kó wọn lọ ẹja lọ mọ̀ tọ́jú wọn bẹ̀ já mọ̀ rán wọn skú gbé ọwọ́ lórí. O nilo ni je bi n ba yi o to foke ni igba meje ki Olorun ti mo nsin eni ti mo nke si ni gbogbo iha ko gba gbogbo ona ko gbe iranlowo dide fun o ko gba gbogbo ona lati gbe aye re dide be nikan ba lona ti elomi o si ona in the name of Jesus ara oluwa loni is going to be powerful. Ago meje ni service la awe igba ti o ba idi 10:30 si 11 in ti n jawon eyan ori owo Olorun won tele instruction ni e je mo ba oro gbe nkan be sa.
3: Mo dupe tori ekun ni mo fi ko won kuro ni ituka emi ati baba won mo bi omo merin fun o si ta ile mo mi lori eni to le se eri o wa nibi lati igba na mo n ko awon omo yen kiri ko to di pe mo ri mari mo wa mari Olorun a si ona yen fun mi lọ́nà tí mi ò rò tí mi ò pe fámìlì rẹ̀ kankan pé kó bá mi tọ́jú ọmọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gidigidi nígbà tí a gba oní communion torí ẹni tí mo fẹ́ ó padà kọ ilé mi fún mi ni.
0: Láì ìlú mi mo wà yìí gbé ọwọ́ méjèèjì sókè bí n bá gbọ́ tí àmì rẹ̀ dún gbogbo ọ̀nà tí àwọn kan tì mọ́ ọ mo pàṣẹ kẹlòmí ò sí fún ọ ayé ò lópin bẹ́ẹ̀ nìkan bá ka ẹni ti ẹlòmí àti tẹ̀rọ́ọ̀gì abẹ́ ẹ̀ wo bí ayé obìnrin ṣe lọ ni abẹ́ ẹ̀ wá wo bí ọkọ̀ tó fẹ́ ọ̀tàlémọ̀ lórí tọmọtọmọ nǹkan bẹ ọ̀rẹ́ mọ́jà sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ because agbẹ́jọ́ ẹnìkan dágbà òṣìkà ni ìkẹyọ̀ kan tí mo mọ̀ ni wípé tó o bá dúró lórí òtítọ́ tó ń gbàdúrà tó ń tẹ̀lé instruction ó ní mo wá agbára olúwa èmi náà mọ̀mọ́ dádì ẹ dìde ẹ wá agbára olúwa iṣẹ́ yẹn lè jáde bó ló ṣe ní ara olúwa níkùn tó fi gbàdúrà tí ìyípadà ò ní wà níwọ̀n ìgbà tó o bá ti jẹ́ pẹ̀lú kristi nínú rẹ èmi a mọ̀ sọ pé ká tó gbára olúwa o gbọ́dọ̀ dá jésù olúwa mọ̀ because ara ẹ̀ la fẹ́ jẹ o lè járe èèyàn kan ọmọfàyè òun nítorí kan ọmọfàyè rẹ fẹ́ tó fẹ́ jẹ lára kó lè bá a ṣiṣẹ́ o lè mú ẹ̀jẹ̀ jésù ní ìsìnkọ́ mọ̀dà ọmọ kò sí ní ṣiṣẹ́ ni so àṣírí àwọn atayọ̀ lélẹ́yìí ìsinmi ọ̀hún wáyé lónìí báyìí kì í ṣe ní ṣọ́ọ̀chì wẹ́mà nìkan gbogbo sọ́nà ṣọ́ọ̀chì wa àìrẹ́fọ̀n talẹ̀ méjì opportunity ńlá ni àwọn gbogbo àwọn sọ́nà ṣọ́ọ̀chì ọ̀kọ̀ Now, eje ngbo obirin tan ko to di pe ma mo fi kan se lo.
4: Gbogbo awo omo ijo Comfort Life Mission International. Ijo Olorun ojiji ti an bo lati Okuku, Ilaodo ati Erinle Abosle ni Yanare bi akia to de Federal Poly Offer. Be na ni awo omo ijo Comfort Life to nbo ni Eleyoka, Ijagbo, Ipe ati Igosun. Abosle ni waju Federal Poly Offer Yanare bia. Ato ona ye lo siwaju bi a ba ti de Arabia. Hall to wa leyin Arabia Offer. Of a joint club association ibe ni awo omo ijo Comfort Life Mission International. Olorun ojiji yo ti ma josin. God bless you.
3: Nigba ti yan ko leyin to se gbogbo e ko saga baba mi wa ni ka fi oni ko million ka fi anoint ko to di pe mo bi mo iya ga wole won taisi e won se gbogbo e de bi pe elomi gan to gbo pe mo bi mo ile lo wa wo.
0: Oh ayo di meji won ni mo fu awon ni oli communion e fi anoint e fi anoint asiri ni olufe to ba ti le mo tin be leyin e oni sirisi oli communion lo wa but only asiri eni kan la asiri wo to ni won to bere ogun ogun na di afaramo afaramo saye won sa nda si eni kan si lele elomi si ko lebu won si ko gbogbo nkan to ye nbe o fi anointing le gbogbo nkan si wole so awon eyan wa wo omo won wa wo bi le seri oye o aye o aye o eje n fowo bi ki lo so nipa gigin to ma lo
3: mo dupe lowo olorun koda ni side bi mo ti kuro ti oko mi ngbe awon eyan to wa mi wa lati be de bi pe lomi ni a bo wa ya baraka o fe o wa o pada wa bo mo dupe lowo olorun ko to di pe mo denu ijo ni igba lockdown tan wole ni mo ba won wole mi mo tin jo olorun ojiji mo kan tan radio yen ni mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lorun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so gbo ji mama yen so o ni mo ni ijo ni mi o ni Jesu so gbogbo iwo omo olorun to n gbo mi o le ni ijo ko mo ni Jesu owo eja ojo owo eja o ya toto sira won enikan ni amo ti en se ti won pe piti mu bibeli leyo omo otito otito yo si so yin dominera otito to mo lo so dominera bayi nigba to mo Jesu atunile mori mori ti mo tori omo tutun se aye e bere si fo mo le fi akoko iso fun o pe mo wa sinu njo wa Jesu wa laaro yi Jesu pe o ore ma bo asola dun aye ohun gbogbo adopin tete wa ijobo orun na ni bibeli wi ati ododo re o ni gbogbo iyoku esa o lasi fikun a waasu lasan a kerojo lasan awon ewo ijobo orun la wa nsa ajo awon ti an ti so pe bi na ba njo bojo ba ro awon tele Jesu won ni awon nkan kan gbon ti aye so ba n to gbe awon nkan kan be ti o ye wa lohun to ye wa ni
3: mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lohun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so ba mo so gbogun ni won se gbogbo awon omo olohun to ti ye won kan mo fi ore rin ni gbogbo eyin te mo so sokuso a kan mo wo yin ran ni pelu gbogbo sokuso re mama join wa bayi join church la ro yi ma bo ninu egbe Jesu nibi ta ti jo ngbadua o wa wo bo olohun se le tu aye e pale boko ba ko ni oko le yan fe emi o so fun obe bi landlord ba le onle o si ko le ti e na apere ni pe olohun fe gbo na ara gbogbo eyo e je n gbo obirin tan o se se ki mo le gbe mi o e ja lo church mo n bo e je n gbo bi to ti pari e ki n to ni ka won eyan oru bo ojo isinmi ki won fi ore oluwa je n ja na ki won to fi ti
3: bo wa ni olohun logo baba won gan ori mi ninu oyun omo iko mo n to le so kan ki mi oko ja lo mo wa dupe lowo olorun olorun o fi kun le mi da mi laamu tori igba ti mo so fe ni ti mo ni mo re ni bayi o oni a aya re nja mo ni ko si nkan kan mo olorun ti mo si wa pelu mi mo wa dupe lowo olorun gbogbo bi mo mi o wo 30 minutes
0: no ni o se wo 30 minutes nigba to nje ara oluwa gbogbo ibimo mi oniyan gbogbo eyin oloyun dide laaro loju poto o de church gbogbo eyin omo olorun te ngbo olorun gbo fun ile kiko o de church gbogbo eyin to je pe o fe ni Jesu ni o le mo ni ijo So eyan le ni Jesu ko mo ni jo a pade laaro yi nibi ta ti gbara oluwa ipe le orisi eyan meta la ni ma pe laaro yi o ti to gbogbo eyan omo Olorun mo wa fe ko fi ore emi na ori oluran lowo bo birin se pade ti e na emi na pade onigbowo emi na pade oluran lowo ore eyan mo fe ko fi le laaro yi eyin te ni ida mewa na ejo ire a to fi se ti ojo Monday account number church lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyan ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade e wo gbogbo le oni lojo Sunday eja pari si awon apostle out of apostle 21 titi wo 28 nje je mo pe idi ti oje ki se awon apostle o pe won fi meji yoku le ka wa ta je iwoli atawon pastor ateyin onigbagbo gba ti wa ka wa na le complete ewo 30 ni enikan ni ke yemi nti mo so ni pe e ka iwe out of apostle chapter 21 titi wo 28 done and dusted ewo e je ngbadura fun awon omo to ni birthday loni e mark wedding anniversary yin loni e gbe owo yen le ori e gbe kan le dodo eyi ni ase ati edidi ni aye te wa ki olohun ko gbe owo yin soke bo se mark birthday mo gbo nti o sele si o wa ri onigbowo wa ri oluran lowo ko to di wo yin next year wa so itan titun ti jesu oba ti de jesu oluwa wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary the lord will see you through e wa dide ke fun ke ni omo odun yin ati omo ojo odun te nse ninu igbeyawo yen the lord will bless you everybody o e ja lo church mo gbadura fun gomina wa president wa gbogbo eyin omo ile iwe ati awon to wo uniform anu o ba yin sise in Jesus name eni kan ni pastor mu ni testimony ni agbara eni to laye ato o le lo number 08081 71 65 66 08081 71 65 66 send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you

0: ẹjẹ ma kiyin ka bo pada sori eto irin ajo emi leto
1: ati aya re won ni omo me
0: ikanni lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke
1: won ro titi won fe
0: ile fufu bala felele nle ibadan ẹyin melo lajo irin ajago merin sago merin koja ogun seju
1: o jale
0: bo si ora mo laaro inu se gbagbe eko bibeli ta nko bo ati bo si eko bibeli kejo an so nipa iribobi
1: o ko kana o foju ko
0: wa so fun yin pe nkan bi meta lawon iyan wa kan ni won dimu
1: ko si me ni ti ona
0: mo ni gbogbo meta ta ti won dimu yen ni o fi dimule ta ba so nipa iribobi e gbo mi daada gbogbo eyan omo olorun oni bolohun ede greek ti npe ni batiso iyen ni te
1: ni oluwa ati olupala wa
0: bonu ohun ti nsan number 1 odo ta ba ti yin bo gbodo je odo ti nsan ko gbodo je odo to dari gidi abi keni kan wa gbe sumi pool seyin kuli re
1: o ti ko se ko ti gbere
0: o wa so fun yin awon kan gbagbo pe a ba ti se oruko jesu nikan jesu gangan salaye pe e kan soso le yan ri yan bo mi ke se jugun le kini jugun le keji ro jugun le keta
1: o daju pe a o tun ri
0: e kan ta ba ri yan bo mi yen yo wa je loruko baba loruko omo ati loruko emi mimo
1: ni won lo
0: e ma dani yen se eniyan dagbere fun iwa ati jo patapata o di oku si ese ninu kristi o si gbe iwa otun wo ni beli so wi pe ngba ta ba ti gba kristi luwa to lugbala mo ma wi fun yin pe isele yanu kan ni okoko sele nu aye eyan mo ni bibeli ni how dear that it tun iwa ti jo wa yo koja lo bi baba wa ti koja lo nu aye mi ati yin ati die da titon aje pe awon eso tara yo si ma fara
1: Jerusalem
0: ani ti lori ofe ati jogun tan pe ni eso temi e wo we galatia dada mo kiyan ko juma amate waju lori eto ba dijo mejo mo ni baba mi kan nu oluwa lori eto laaro e iko ati riju missionary ni baba awon ati mama olorun mu won irin ajo to ni agbara eyin te ba wa pelu mi baba ti da ko ara won oyo ti ye yin pe e ti gbohun baba ri o wa je lori phone through the Missionary Training Partners International. Te ba gbagbe sugbon Olorun mu kemi ati baba ni ajo pade ninu ni ajo igbagbo. Ojo ba mi o pe mi won ni omo ogoji odun ni nsoro. Mo koko nfo ye gbe pe 40. E o nde mi ngbo yi. Daddy wa ni pe wow. I'm 83 ti mba se mistake pelu ti won so fun mi lojo na pe boya 83 ti o ti sosoke. Ninu Jesu. Baba mi ni Oluwa ni mo gbe wa sori eto laaro e. E ma lori ikanni banidore o. E sawari ile ise lagelu lori Facebook. E like e follow e. E ta notification button ile. Oladele Isola. Just it didn't know Bogu she tan lati lokoja. E se mo dupe. E ti gborun baba ri.
2: Tori opo Jesu.
0: Ila kaja o jina si benue. Olubumi Abiona. Olayemi Olasco. Olugbala ni Jesu Kristi. Olubani dakun isoro ni Jesu atowoda o.
2: Dakun isoro. Jesus atowo da o
0: Emi ati baba lajo irin ajo latago ti mo ti bere titi ta fi jo pari patapata
2: omo ijo
0: be baba ti dori ikanni ba ni dore ti ri ba mi bi an se ra joko nu ola nla te wa Kristi
2: le o omo ijo te ti gbo o
0: wa ni binu ba mi omo salafi bore lekokan in yo ti e da gbogbo yin te ba ngbo wa yi ka agbaye e ma lo sori gbogbo awon itakun te ti ma gbo wa yin te wa America yin te wa ni Europe eyin te wa ni Asia yin te wa ni Arab nation eyin te wa ni Australia yin te wa ni Australia eyin te wa ni Canada gbogbo yin te wa ni Africa patapata te yin bi ki bi te ba wa lori orilede wa Nigeria mo ki baba mi kan iko atiju ni won no jo Redeemed Christian Church of God Port Harcourt ni won wa baba mo ki yin eku so Oluwa o Oluwa o mo so agbara dotun Ah, Baba mi, eku ojuma.
3: Karo.
0: E rasa.
3: Alafia.
0: Eku ishi oluwa.
3: Ishi kukwa.
0: Oluwa mwa sagbara dotun.
3: Ami
0: yo. Daddy, you do not look like it is something as you have really said. What's your secret?
3: Jesus. Jesu Christi ni ashiri mi.
0: Jesu Christi la shiri yeah. Nye.
3: Men.
0: Tore es, look like it is, ngorok pa lo wanyi.
3: At all.
0: Mo siri ke lu digi bi temi bayi
3: Oluwa lo nse re
0: ato seyin na gbo baba mi ni Jesu ni asiri ewa oruko yin ni kikun dadi mi
3: oruko mi ni eni owo onimo ero Harrison Oladejo Akinsule
0: Eti mo fe pe to fe le ma mu kin kin o fu yo ni se ti gbo ti baba wi we have Reverend Dr. Engineer Harrison Oladejo Akinsule with us on the program this morning I won ni Olorun lo fun igbekale ise ranse kan ta mo si Faith Institute of Evangelism and Leadership Development te ba ti lori ofe ati wa labe ise ranse babari omo bugaga le se
3: omo Ondo state Ondo town
0: ilu Ondo gaga
3: Ondo kingdom
0: Ondo kingdom
3: yeah.
0: Ine ma be lo won yin pe se lo lewe alakobere se lo lewe grammar keyan to di engineer ko to di pe won fun ni ori ofe keyan to di dokita a je pe yan lori ofe ati lo lewe awon lewe wo le lanfani ati lo
3: mo ni anfani ati lo si ile ko Saint Peter's Anglican Primary School in 1949 ni Tekuile ni Ondo state Ondo town Ondo village
0: Ondo village Tekuile
3: ben
0: mo secondary school go be lo
3: Saint David's Anglican Secondary School Ondo town
0: Ondo town be wa ko nbe mbole lanfani ati
3: university ni Western Germany
0: ni Western Germany yeah. Let you look away
3: man
0: and baba to bin olorun ni won ni jobo jobo lapanu avec ofe lo gbe yin lo se western
3: eko lo gbe mi lo
0: eko ofe ti to fe ni abiti
3: no eko to ni owo lowo
0: ni to ni owo nu ni to adupe lowo olorun an baba ati mama to bin yin inu esin gbagbo la bin yin si lati kekere yin
3: baba to bi mi afani ninu esin muslim ipelesi malema ni gbaye imale la npe but ni sin muslim la ati ya mi na so asi bi mi ni ogunjo osu kerin odun 1943 ni ilu Ondo na
0: ni ilu Ondo ngba ti baba ati mama to bi yin wa je muslimi ni lori ofe ati ma lo le josin di bere pepe rin ajo aye yin abise lori ofe re bo le sisa labapade Kristi
3: iyanu kan to wa nbe ni ti o de ti ye mi di sin ni pe mo kere ni kan bi odun mefa mo wa ngba yen mo lo so fun baba mi pe mo fe lo sile iwe but mi o fe lo sile iwe Anzarudin o de fun mi lanfani lati lo si Anglican Primary School
0: any boldness en lati so fun baba to bi yin
3: mi o ni boldness olorun lo fi
0: olorun lo se lati so baba to bi yin pe e fe lo lewe sugbon e fe lo lewe Anzarudin e mo yanu
3: bu ti o wa ti mo bi so ni pe rubber na ma fi na yan le kewu eru sin ba mi
0: eru sin ba yin
3: mo de ma pe ni school awon Anglican won e na rubber won e fi na ba rubber
0: won e fi rubber na won
3: o ma ko won leko oro Olorun
0: se ka wa nigba te lori ofe ti baba to bi yin wa fini fido yonda yen ibele ti ni ori ofe imo ni makikun tabi ibase papo pelu Kristi
3: mo mi o ni makikun gba yen gbogbo ti mu mo ngba yin ori lo wa ko si ni gba aya mi
0: eh gbogbo te mo ngba na ori lo wa ko si ni gba aya yin
3: be ni
0: baba so mi pe eyan le wa na jo gbogbo n to mo nipa kristi o wa lori ko mo ti sin gba aya
3: e mo gbagbe pe mi o ti di christian ngba yin o
0: hmm
3: oruko muslim mi o ni da lati gba ti faye fun jesu
0: hmm
3: ojo lo ti ku
0: hmm
3: ko se re ti mo le je kin mo la se nkankan pe oruko ba ni mo je ngba ti mo wa ni muslim no
0: hmm
3: tori bibeli so pe ti something pe beyan ba ti gba jesu ni edati tu ohun ati to
0: koja lo
3: oruko n ti ba igba yen lo ma salaye ma yan nana e ma ta ba soro siwaju
0: e yan nana e oda adupe lowo olohun ire ajo emi ona leto baba wa ta ngba lalejo awon na ni reverend dr engineer arisin oladejo akisulie tuluwa lo fun igbikale ise iranse ta mo si faith institute of evangelism and leadership development eyan mo lo na da ko e ma lo tori kan ni ba ndore e ma pin e sumo ire radio yin ke lanfani ati keko topo missionary ni baba olorun si ran won lowo o gbe se nlale won lowo lati ma tun mu awa ti a je adari ninu ijo o si se ijo aha awa ta julu da sile ijo lati ma da wa pada soju ona igbagbo lai si koko to jinle nu oro olorun lai si pa pada sinu kristi lotun ah baba ni revival ti keyin ta reti awa la nson si waju de mo ti a fi n ya pa kuro lara oni emi ni ajara eyin si ni eka yo ti yeyin eyin baba wa te je iko atiriju baba je won a mu bayi bo gangan e lo le wa la ko bere anglican baba to fun bi yin fun lori ofe e lo ti grammar ele te wa gba wo le wa lori ofe ati salaba pade kristi isele wo lo bi odo wo ni osu wo ni se ran ti date ojo wo ni
3: e se pupo gbogbo e wa ni ori mi ti ma so fun yin leni ni ogunjo osun kerin odun 1964 ore mi ka o wa so fun mi oni won se revival ni church won oni kin ka lo o de wa je igba ti a nse ta ngba awe
0: okay
3: muslim
0: okay
3: mo ti pe omo odun kan o le ni ogun ni akoko na
0: akoko na
3: mo wa ni kile nse in church oni se mo le break fast mi church ah no ah mo ni okay mo de tele baba to wa sun ko ma we ko lo shuku ba je npe ni ilu mi but o ni ma olorun to kuna woli nla ni oruko ya ba je Noah Ademolu omo Onduni Ebenezer Apostolic Church to wa ni Ekote Dole Mamu Street oni won mu mi lo ngba yen ti mo ti lo se ti won so pe kin ka lo mo de debe baba e wa waasun lori igbala ni Johanu ori keta ese keta si karun o so pe bi a ko ba tun eniyan bi eyan ko le ri ijoba olorun baba fun mi ati bi eniyan ko le wo ijoba olorun ko si tan pe ni altar call nigba yen pe se ko wa so ko fe
0: gbaye fun Jesu
3: mo de ojo en gangan mo ko 21 years mo wa lo ba oni excuse mo ti gboro ba mo ti pe 21 years leni mo gaju mama mi lo bawo mo se fe wonu e pada to ma tun mi bi pada o jagbe mami eru gan pa mi oni nonsense lo zo yen kilele mo ni oni jawo ese mo ni o ko birin mi o mu sigari mi o mu ti oni nonsense yen mo ka wo mi soke o de pray for me ojo keje mo lo ra bible mo gbagbe n ba mu bible wa sibi
0: o si wa lowo yin disin
3: wa lowo mi tibora mo April 21, 1964 ibe ni mo ti ko eko wi pe iyan budo ma san da mewa ma come ni church mo ma mo ka bible le meji lodun yipo
0: e ka bible le meji lodun nikan yipo
3: be ni mo ti ri ohun to n tanpe ni igbala okan ki se igbala ara to ma soro nsin mo jina ninu christi nipa ore ofe to fi fun mi
0: ke se igbala tara
3: no
0: igbala ninu okan ni
3: baba nbi de dedun opo okan ni gbo yin yika agbaye won ti gbo yin opo le momo yato ti nbe nu igbala tara
0: ati igbala tokan mo si sakesi kini kan sa opa wa ta wa nu jo olorun lu ni mo fe le pe gba la tara nikan nla ni pupo ni o ti ni igbala temi e je fun la ni seju meji si meta kini igbala tara kini igbala temi
3: igbala ti ara o ni keyan o ma fara sin olorun ko ma fi okan sin olorun ko si tolorun fe se pelu ara e to oku ni yepe ni e to ni lo lati si olorun ni okan to do okan en olorun o jijije ni ojo ke to ma lo ba olorun ta ma rap ta ma yi pada to wa je pe ara e ni o ma wonu le lo to ba ti ya ni so ngogo to ni ibe na lo ma kushi bo to wa ni gbala e mi yin ni pe o ma ba jesu soba ni ojo ke a de reti jesu laipe o bo wa so yan ni agudo ma ko won eniyan ko ma je pe igbalara ni won gba o de po ni church mo ni church to po to po to ba fe kin salaye
0: a de be
3: ka si fi yen la tori be yan o ba ma to nse in to nse a ma pe o nse idiom ni yen English so emi ma ti mo nse so ko si nkan to le wa se mi mi o ngbohun isu mi o gbori 62 years mo ti gba Jesu mi o gbori mi o de le gbo tori mi o si ni akoto e opolopo lo wa ni akoto isu to de je iranse Olorun to ba ti re eyan to ti yato to gbe diye bele lodi mu to wa di nkan mi mu a oruwa ni akoto isu o wa ninu ewon isu isu a de ma lo bi oko bi ada isu o le ri mi lo afo Olorun Olorun de nlo mi bi oko bi ada ko de ri pamiti tori mi o ni yena kuro ni bi to fi ti mo ma to fi ko
0: fi ko yin
3: e mu de le soro Olorun anywhere any place ama de ben gba ta ba
0: ha le soro Olorun seyin na ngbo e wa je mbi yin le re yin omo Olorun ru gbalawo ni gbala ti yin se gbala ninu tara e gbo de wa wi ara yo pada nu le o irupe sa ni iwo iwo o si pada di irupe ama igbala tokan he ninu emi

0: Irugun disin wa ko shara igun 3.675 liters of oil 3.675 liters of oil oniko igun ni ke je plastic o de ja o kan da sori mi ni gbogbo e
1: yes
0: oni I pronounce you as my prophet all over the nations of the world mo ji mo be speak in tongues eh? Mo de kuro ni bitimo mo lo ba wife mi mo ni mo bere se le ni that was 1989
1: igba te gbagbo gan iyawo na baba ati mama to bi yin ko se jagun pe ah omo ta bi ndile muslimi kilode ti o fi wa yapa
0: iyen wa obvious pe won a jagun okunkun ati male wa isore olohun ma ma yo mi kuro nbe but mo lai olo la so fun gbugbu awon omo ati daddy mi bi yato si first born wa oni kan ni o ti da Jesu ni ma sin a de ti fi lo o ti kun sin o ti lo o ti lo
1: Jesu
0: o ta omo e ti wa no Christian gbugbu awon egbon mi approve mi omo omo they have churches in Ibadan all over the places tori pe kini mo ni jeri ninu okan mi pe olorun ki dojutu iyan to ba gba
1: olorun ki dojutu iyan
0: to ba gba 100%
1: to ba gba 100%
0: to ba gba ni 99.9% o ma ri tiju tori ko ni fi 1 inch sele for anybody lati gba ogo
1: ko ni gba 1 inch sele for anybody lati gbogbo
0: ko ni se
2: ha gbogbo eyan mo olorun e ma lori kan ni ba ni dore o e lo wo baba mami mi kan Adeola Ijoni yi won ni pastor Noah Ademolu je pastor ni 1975 ni CAC Okeye ni Eko Tedo won ni baba ti se nbe ri baba ti e daruko pe lo ba won pe to oro te wi bo ni Adeyemi Adeyemo emefeje pira Adeyemi Ayandokun Aluko Ayodele e ma pin gbeyan mo Olorun te ba lori ofe ati ma gbo eyin te ba ti wa labe ise na se baba ri mo le fori ofe Olorun ti mu ninu ni Christi so fun gbogbo yin pe baba nikan ko ni wa nbi le ni awon iko atiriju won tele baba wa lara won atiri mama wa apostu ori bami dele muyo Victoria won wa nbi ari baba wa Reverend Dr. Moses Olarewaju won tele baba wa ari pastor Oluseyi Adebayo won tele baba wa one of our lovely sister in Christ Mrs. Kainde Ebonla awon na tele baba wa si ikani lagelu laaro ile fufu bala felele nle Ibadan be se bere se ranse niyan baba ise ranse yin wa di be ni pe ni bere pepe o fi si apa Midubet can we now say are you a missionary or are you a church planter or are you an evangelist or
0: ise yen ko fi si Benue State Ibadan lo ti bere
1: Ibadan lo ti bere
0: headquarters le ise iranse wa ni Ibadan
1: agbe
0: ni Christ Faith Redemption Ministries also known as Christ Faith Bible Church
1: bu lo wa baba
0: o wa ni Orita Challenge ni ilu Ibadan
1: ibe lo ti bere
0: ibe lo ti bere ibe lo de se wa
1: ibe lo si wa
0: ile ate ti church olorun ti church nla fun ara re nibe toro lo ni church emi kan je instrument lowo e ni ata won to tun tele mi ta tun sise ranse yen
1: on lo ni church emi kan je instrument lowo e ni opo iko atiju ni ki ri be yin se ri
0: won le ri o depend be olorun se polukuluku ta de se gba ipe eno wa gba ipe lodo olorun a ma pe olorun lo ni se ki se on lo ni
1: eno ba gba ipe lodo olorun o yo ye polorun lo ni se on ko lo
0: ni ni mo ni church
1: ha
0: tori to ba je wo lo ni to ba ti ku pari niyan sugbon jesu ku iku
1: jesu ki
0: wa titi lai lai ni
1: wa titi lai
0: bawo ni mo se ma ma so pe emi ni mo ni church to je pe on lo ni church tin ba ku le ni se church ma ku ni mo ti ni awon omo ta mo ti groom ta ti dagba mo ni direct of Central Bank as my senior pastor ni ben church le ni don wa church ti mi o si church lodun kan eru ba mi tori ki se temi
1: tori ki se ti yin
0: temi
1: ah awon alufa kan o le ku n church lodun kan o se meji gan won le rin jina bi e ba lo kuse kuse won o du sare pada de won lo mo yan da gbo
0: won ajo wa lese n ba mo lo Benue mo lo Kano mo lo Jos mo lo abuja lo sise iranse olorun se mo ma gbe church ti to wa badandani lo be ni
1: hmm
0: go ye into the world
1: and preach the gospel
0: set the captive free that's my mission ma so pa missionary fun yin
1: to
2: adupe adupe pe oko ago mefa ti koja iseju mokande ni ogban eje sarede oke lohun eje ade gbagede loko ati laya ah ba wa pada de awa ti baba ajo wa ajo tun wa fadada ajo fadada mo ki wa o gbogbo awon mo olorun te ngbo wa eje nde gbagede loko ati laya ebi ko ni won so baba mi fun ara won ni won fi enu ara won salaye ka wa bi ori pe so gba kristi lo to so ma kristi lo to eyin ko ati reju eyin aya aranse olorun gbogbo awa lagba awa de akoni lokunrin awa mother celestia ati mother inistral gbogbo awa dikiness inu jo awa akorin sunday school teachers oluko ewe awa teenagers teachers wa nko gbogbo eyin asona gbogbo awa ta ngbe ohun elo ile oluwa lowo sa mo jesu looto hey ojo kan bo ojo eru
1: ojo ekun fa won kan be ojo ayo fa won kan won a bi ore pe nbo lo ti lo nbo lo pari re ejesi eje gbo omo da re lokan wa irin ajo mi loto eje sare de gbagede loko ati laya mo pada bo
3: ẹkú ojúmọ gbogbo ẹ̀yìn ara lé ìsinmi òní lórúkọ jésù kristi ìsinmi aláìní ẹjẹ fún wa mo tún kí yín pẹ káàbọ sórí ètò yín ètò wa gbàgede tọkọtaya èmi náà ni àlùfáà yín o pastor dr samuel olùṣèyí àfọlábí láti ní ìjọ christ apostolic church all nations assembly àkóbọ nílùú ìbàdàn bàbá ayérayé bá a sọ̀rọ̀ ẹ lónìí o kó já sí ìbùkún ńlá fún wa dádì ẹ bá ń pe mọ́mì sítòsí mọ́mì èyí náà pe dádì sítòsí o ẹ wo mo ní whatsapp group méjì kan tí mo ti ń send àwọn ìwàásù ìlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ èyí náà lè darapọ̀ mọ́ a tún ní whatsapp tí a ti ń teach 1 hour láàrin ọ̀sẹ̀ ẹ pè mí tàbí kẹ́ ẹ send message sí mi ṣé ẹ rí àwọn tí mo ti ń bá wa sọ ó gbòòrò ó pọ̀ inú ìwé tí mo ṣe tọ́ náà lọ́wọ́ láti ṣe ni mo ti ń fayọ ní kọ̀ọ̀kan lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ mindsets that build or break marriages àwọn èròǹgbà ọkàn tó ń tún léṣe tàbí tó ń dalérú mo tún fẹ́ mú kan tó lágbára lónìí faith mindset the mindset that believes that with God all things are possible God is at the center of our marriage it will be better than this èròǹgbà ọkàn ni pé ọlọ́run wà ní àárín gbogbo ilé wa yóò dáa jù báyìí lọ kò ní máa burú Shoyewa, Luke 1:37, with God all things are possible. Matthew 19:26, the same thing, Loso, with God all things are possible. Jeremiah 32:27, Oluwa Olorun wo, iwo ti o dorun ati aye nipa agbara nla re, ati ninu apara re, ko si ohunkohun ti o soro fun. Sheri, igbagbo ti mo so faith mindset ipa meji lo pin si, one, faith in God, two, faith in each other. Opo ati awo igbagbo nu Olorun wípé ilé wọn gbogbo wàhálà àti ìlàlórí tán là kọjá yóò dópin lọ́jọ́ kan the couple believe that with God's help they can weather and overcome every storm every challenge the second part of their faith is that they believe in each other when there are challenges and troubles instead of losing faith finding fault with each other criticizing nagging and fighting each other they believe that my wife will be better my husband will be better God can help us to overcome ọkọ ni mo rẹ pé àjẹ níyàwó mi o ṣe ni emire ni o lo ṣe mi o lo gbogun ti mi ni o jẹ kiṣẹ mi o da ìyàwó ni mo sọ pé ọkọ mi ni ọkọ katikati ọkọ radarada ti o gbadun style o ba temi mu wọn ni mo yọwọ ọṣẹ síra wọn wọn a fowọ pọ láti jà láti gbógun ti ọ̀tá wọn wọn á dẹ̀ tẹ̀síwájú dádì ṣé ṣe mọ́mì lẹ̀ ń criticize kẹ́ ẹ ìyàwó mi ni ò jẹ́ ń tẹ̀síwájú ìyàwó mi ni ó fà mí sẹ́yìn mọ́mì ṣé ṣe dádì lẹ̀ ń bú ẹ dádì ni ọkọ mi ọkùnrin wo ló gbádùn tí ìbá ṣe ti jésù yí padà náà wà obìnrin wo ló gbádùn ti ba se ti Jesu yi pa gbogbo obere bakan na ni yin gbogbo okunrin bakan na ni wa se reni ti Jesu ba ti wonu e to ti yi pada to ti da tun bi to ti ni kola aya to ti ni wo pale on lo da inu wa se re toko yin te ba ni oda e mu wa fun counseling a ba soro lorun wonu e dadi te ba ni yawo yin oda e mu wa fun counseling a ba won soro Jesu wonu se ri ta ba ni wi gbagbo bayi oh my god ile wa yo ma dara o aye wa yo ma dara o e mo ja mo e mo bura yin mo e mo gbera yin se pe mo e mo criticize ara yin mo ah ibele so wi pe aba nbe fun igi ta ba ge kale to ba ti gbo ohun omi yo tun yi pada e wo aba ati la wa fun yin ireti wa fun yin ojo ola yin dara kini awon aba yori si rere mo fe ma lo is trending spiritual intimacy yo mu ke so mara two it builds resilience e wa le agbara lati doju ko gbogbo nkan 3 it will give you peace 4 confidence in the midst of trials any boya 5 it will help you to develop spiritual muscle to navigate other seasons of life 6 it makes you all time overcomers in the battles of life e wa ma bori e ma segun yo da fun yin e ra anugba gbogbo la koja e koluwa fopin si gbogbo wahala e ko sowo ko sise ko somo e kole e ti rale e ti lo ilu ebo koluwa mu dopin kona la kori be ogo foroko loluwa Jesu oluwa wa mi na ni pastor dr samuel oluseyi afolabi lati ni ijo csc all nations assembly akobe ibadan e le pe mi lori ago mi o na ni whatsapp number mi o 08034127021 lekan si o 08034127021 yo da fun yin e ra anugba e goke e tayo e laluyo e ni de ni eyin agbara igberide o gbe yin dide ase nla ko lana fun yin ori be Jesu oluwa wa amen a o pade lose to nbo alaafia fun yin

0: kari
1: ami o be ba je
0: rale rale la se
1: be ba di o kari
0: mi ti je nbere
1: be be ba wo bi ta ba wa iwo o wa fun lo dale jeje mi mo joko mi ngun bi oloro mi to re bi o mo yin kini ko jo kari ngoran emi ti nkan te mi sa so mo ni pe
0: o ni nkan ti wo ti se mi lenu
1: mo te mi sa mo pe be ba je
0: so a pe ni lojo Sunday
1: eh eh emi o mo emi o mo pe ni Sunday si
0: mo mo pe ni inu gbogbo ojo o ko ti o nje loni yato
1: yato mo gboro yato
0: gboro yato
1: dey play
0: awon ti
1: dey play abi bo ti eh
0: raga
1: ebe gbogbo raga bu ologun raga bo aniri mo emi so mo pe emi e se eyin jade Sunday eh fi ala pa bonjo Saturday bi bo se ri mo se ri ndele
0: o o ti da
1: ah eh bi bo se ri mo se ri mo wa gbe
0: sa ti ri bi jo Sunday yen o gege bi iyawo li emi olorun o ti bale
1: lati bi
0: jo Saturday mojumo
1: ko bale mi o ra baba
0: iru aro bayi mimo la ka sa mo gbo mimo
1: no to ni mimo ni
0: so le mi
1: inde inde o mi inde o kiki bo mi loju in gboju mi kale nitori pe bo je iyawo li wa gboju mi kale nje o kiki bo
0: eh a ni kiki bo
1: every giro
0: iro won temi n gbe ohun Monday ni
1: ohun to le
0: ohun ojo Sunday ma lo le ni
1: eh ko le lo le kankan bi o ti le kankan kari
0: o ti ma tenu e jajade
1: ah ah se gbi gbona ni teru mi abi
0: so mo to se sa
1: e ti jade
0: e ti jade ohun Monday ati bi ojo Friday Tuesday ile le ti mo tun gbo e
1: eh
0: oto ni tawo yan expect
1: ni kini won expect e sala
0: ko wa expect ni pe like pe ki haleluya
1: kale
0: jaye omo agba omo mo agba la ni won fe gbo la aro Sunday
1: ah won ti ngbo
0: na won do dago mejo
1: o na won gbo
0: elomi o lo bi
1: en to le lo bi kokan la ti le pari lago ti we pari
0: bi mo gba
1: be mo se joko yi o dago mewa to dide ku onu studio o so fun won na be
0: eh ago mewa ni won pari otago won ti gba se loko loko ni bayi
1: gba se sisio sis ise mo sunle
0: wakati meri
1: mo gba se mo sunle o e ka won ara ile
0: e ku ojuma alayo lakoto e ku oye to la peregede ka ki igun merin agbaye ti owo ja ikanni lagilu fm oke to ga joke to nfe de lo ro oni edo ki iroyin o nlagbe kai mo ni ikanni lagilu fm oke to ga joke be se ngbo wa kitikiti le lori ofe ati goju wa live and direct lori Facebook wa lagilu 96.7 fm oke to gajoke ni badan ba se wa njade lo sinu jolon gbogbo laaro ni gbogbo akole kan wa gbogbo ebe adura ti ndun wa lokan ta tewe si waju eledumare oba oke yo fi ase down oro ti jade o ase si mu be be ba ri ami nla kan se o ti ri be Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Amen.
0: Temi tayo yi ladun. Aboro inlo komi eko jumo.
1: Emi na fi asiko iki gbogbo wa wi pe ojumo ayo to mo wa loni koni ti ojumo ekun koni je ojumo ofo. Aku isimi alayo fun toni. Isimi ayo bayi na ni yo je fun emi ati yin lase Eledumare. Bo ki yin ka bo sori edo kiro yi kon ni lagelu re 96.7 FM. Oke to gaju awon oke lo. E to ka bo lekan si. Siwaju on gbogbo o. Titila yo Akinsola o na loruko ti
0: e ja bere si fun lawon akori royin to wa de fun toni akome to se nbe ni waju temi olulu le wa Nigeria ibe ni mo lo o lodo Yeson Wike to je alakoso fun ilu Abuja on lo ti kede awon igbese ile ti won tun ma gbe bayi lati ma gbe ese le awon oko ile ti ba nse lawon ibudoko ile ti ko ye tabi kankan wa gunle sibe be in lo pe won tun a ma gbe tafutita ni wo perete iroyin bo lori e lekun keke o Daily Post on lo ko
1: ninu we royin punch le mi o ti mu akori akoko pelu oro wike na ni eni ti se alakoso fun olulu lewa ilu Abuja yen son wike lo mo ti se lalaye leyin ti won kede awon ti o je olupolongo ebo fun are orilede wa Nigeria latinu egbe oselu APC oni ki mo se dandan keyan wa nbe aseyori gangan fun are bola tinubu lo mo se pataki pelu bawo eyan se soro pe ah o so ko re nbe ekunre re nbo egbo laaro tuni
0: o da o okan re to nbe ni waju temi to npe awon gomina awon gomina ipinle merindini ogoji 36 states to nbenti buturo lewa nigeria te malu abuja na o ni won pe angan ni won jere owo ranwo ti are bola tinubu to yoku lori epo petiro ile ti won pe apo asu won awon ipinle ti nbe nigeria titi o ti wu goboy bayi latari pe won ti yawo lu han ile ti won pe opolopo won loye kan ma so awon si akase ile ti won ti gunle o
1: to eja tu lo tarata o dinu iwe royin daily post lodo temi lori oro iye son wike na ni nbe nbe o alakoso ohun iye son wike o tun ti soro o wipe se ri sa keji ti are orilede wa nigeria fe se lori apere ni bi eto idibutadi lodun 2027 koni un se pelu ileri mo are ti se leri lasiko sa akoko o si ti bere si ni mu ileri ohun se koda o ti se gbogbo ileri to mu se o ti se tan un to wa ku ni ati mole e mo gbo ninu iwe royin daily post o tun jade fun toni
0: o da wo oro gbogbo won ni ki wa si lori alaba hun lori oro to ni se pelu awon ayederu ile ise ti oju won hande lenu lolo eni o fake agency en to n to je oga agba fun ajo kan ti won pe ayederu gba ni to ko ajo na je to n je national brand development and made in nigeria special project office george nwabueze o se kanle lori esun ti won fi kan won pe ayederu ile ise o na lo n sakoso e nigeria lo ba fa iwe e ti won fi yan si ise o fa jade iwe re appointment letter o re kawo
1: e kawo
0: o ni lati bi odun bi mendilogun to office ti nbe e wa pe ayederu ni bayi ori ko si ntojo iroyin bo lori elekun keke o
1: ninu iwe royin punch akori kan tu jade nbe o to nse lalaye lati odo awon ajo kan ti won je G100 e ti won pe atiku won pe obi na won ni e motora yin je eyin mejeji e bo sinu ugu kan soso lati le koju are Bola Ahmed Tinubu nibo eto edibo to bo lona lodun 2027 ele ta wo lo kan yi o ama won mejeji ni oh they play igun kini sey le ba wa polongo ibo lati jo yi ekunrere re egbo ninu edo kiro yi fun taro tuni
0: o da wo kan re to nbe nwaju temi to fide oro mule wi pe eyan ti ba nyo leda o nburuku a ma yoru won se
1: kesi wa benu mo
2: ah o nburuku ni yo won se
1: eh bi so be won ma so pe won abenu amo e na le ni yoruba eh pa wo se yoruba
2: o nburuku
1: bi se be yoruba ni ohun abenu amo yo won se
2: eh iyen ni ti owe taratara sugbon
1: lodo ti bi agbele ro
2: baba n kewi lowo orise ko se ta le wi
1: ah lai se gbe igala wa
2: ni poetic nonsense won ti fun alase ati ro ede
1: e ma wa ro lo
2: ise ta n se ise ro ede
1: ni
2: baba n soro gere won pe ronu wa o ya kan kan kan
1: be ni be do gbodo sare ro to fe wi
2: iru ele ni sin kan buku yo mo yo se
1: yo mo yo se ta lo tom
0: o ti han ta olukọ kan ni ni fasiti lasu won ni awon esi danwo awon akeko o yo fe gba nkan lo won ti wo fun ko ba ni fi sowo bi o yo fi sowo si amu ba ni extra year o lo odun kan si mi ko ni jade mo boro
1: o na si bimo ti e
0: o si bi ti e eh ti buku ti e ino desi yi
1: o mo nkan to sele enikan ni ah my mommy is the best mommy in the whole world mommy ohun lo daju ni gbogbo agbaye enikan wa comment sabe re o ni ah mommy re le danu le sodo ti mommy buruku ni mommy re lodo
2: lodo tawo o se ba tan je
1: mommy ibu ni mommy re lodo awon
2: e ma ri oko elomi bayi ti n wa se
1: eh ba pe mi ah mi si soye ladun ah
2: nibo oko dada ti ele yun
1: eh
2: ba pe won ri mi si sajanle koko kare ni pe ajanle koko oluwa to mi de iyan gbele
1: iyan gbe
2: Oh,
1: I follow. I jale koko titi
2: wo. From Ibadan.
1: Are
2: you from Ibadan?
1: Are you from Ibadan? Mo ma jale koko kan tin gba ti bo wa na
2: institution. Yes, yes.
1: Yes, awon na ni. Ah, e ti ri se.
2: O se se ko je pe won so pe a o kare la.
1: Kare la.
2: Ta do so pe. Ta do pa ya. Ntori wo.
1: Won fi crosses iwa ju.
2: Wa ta mo bi re ti.
1: Eh, pe ah, o ti ri se. Ma wori. Ba mi ki mo mi e to ba dele. korise
2: kankan ti prophet ofan ti togbegi
1: o ti togbegi funu inu iwe royin point o ti ba fun se dada
2: se dada
1: to oruko awon oruko re awon mo re o lo ngbo ba ya o ko ma je pe eni ti mommy re gbegi fun jo ni o lo ga ile ise ti o
2: tomo re o ti sise lojo ola
1: ngbo ba to ba ti bere pe
2: o si wa tun le jo mo eni yen ti won ti jo pe
1: ah
2: jamba to se mi yi o ni ba ba lo se o ti yen ti omo re ti wa tun o si fi owo pe njo to ma ti pa di eni
1: very film ninu iwe royin punch akori kan tun jade nbe o won ni awon meta kan ti won jigbe ni ipinle kaduna adupe o ori ti ko won yo o won ti bo kuro lowo eko adinigbe kurere re nbo
0: o da okan re to nbe ni waju mi to nfidi oro omule bayi wi pe bengazan won ti ni are tutun bayi ti yen si wa se tan to tutu oke to foju gba wi pe gbogbo nkan eto e ka won o ja si in la won o ja si gege bi won se nfidi oro omule wi pe oro ka ma se n to wu ni ran ban ban re dede o ti dope ninu egbe bengazan in Nigeria be to ntenu e oro awon agbe sumami to ri toro fankale ni Nigeria egberin otesi loro won ba se npa kan oni okan ru won kolu masalasi o ni ipinle Niger awon tin kiun jeje njeje ti won olujosin won ji won gbe melo won ji gbe nigba ta ba doju agba mi edo kirin fun toni be lati ja yin to punch lo ko
1: sawon yin o tun ni mo ka ba mo pe kilo n lo ka tu ba
2: lo sanu
1: eh abi kilo n lo kisa ifo
2: ni 2020 ti kuro to le awon yan ko le koro ti o je po lo po le jade lo sisin on kaluku on kurani
1: in sisin lo le won
2: nigba ti o wa tun asi ko mo
1: won sa bo ta lo sisin pa ko ka mo bibeli ka mo se ko je pe jo
2: pa ara wa la
1: to wa tun se ka fun ra wa se se gomina lo
2: lo ji nigba kan ma te ya wa keke nkan to ba je ti ile ijosin o ma ya si mo ni
1: e ti dagba bayi
2: ah ni isin iwo gbe phone re sinu sosi
1: mo ah tori ti e yato so la re o ba ri to ba pade lo agbalagba ri
2: eh se ah olorun lo fun olorun jogun agba fun ni olorun jogun agba fun ni
1: ekwe le agba
2: so safi le
1: se o meke ni
2: o meke inshallah gbogbo en te ba n gbo wa kini te san wo fun
1: so lo so fun
2: e ma ma o pe arugo kuje kuje kan
1: ah arugo jola o
2: o da irun re ni irun gbon re o da
1: ngo ngo lo fi nkan kun ni to ninu iwe royin daily post akori kan tun wa nbe o eni ti se gomina fun ipinle Taraba o lo ti so fun awon oloselu iyen ni apo odo ti won nibi eto aporo kan to waye lana olojo kan soso ni wipe ewo e fi oro eleya meya sile o lori oro oselu to le de wa Nigeria ko bara won jogba be ba wa dapo yo je ki nkan se oselu e mo gbo ninu re fun taro yi
0: o da wo kan na tun re tun be waju temi to fi di oro mule wipe egbe kan to do mo oselu ti won pe ni isokan omo Ibadan pambele o na no je pe won ti pe Ololade Bakare ohun lo je baba asale tawon ti won si yan si ipo na iroyin bo lori e lekun keke fun turo oni
1: ninu iwe royin punch olodumo jade jeran je onje dana o
2: ami o
1: ka mo so onje je bayi o ati pe gbogbo to ba ti ni majele koni yo kan wa o
2: ami
1: won ni won di amala nipinle Kogi awon idile elenu merin koda ajagan je won ni gbogbo won ti dagbere faye
2: pe ase jogede ti won ni leke
1: won ti jamara darun
2: bi o ba je se
1: didin abi bibo
2: mo se ti ele te le to ke ke yin owu ase jogede ti won ni leke
1: mi se bibo ni abi didin abi olorun foro ewo nu mete ta
2: ona meji mo ta mo gba jogede ko ya ko je ntutu
1: eyin ologun
2: abi ko odin
1: eyin ologun
2: enu ara ye le
1: bo ola mo je fi nkan si rai se ya yo ba je didi eyan le wu lenu
2: iro o o ja wu le bo wa je gere sani se ko wa je gere keke ti wa wu gabi le lase ki se gere ki wo se ori pe o ti ni owo kan nunu ita nso nu
1: emi o ma ko to
2: ita nwi nu
1: pe
2: o je gere ati bibo
1: ati tutu ni
2: ati tutu o o ya mo bo gere je Olorun ko se bi to wa sumo o ti di gbogbo
1: ogo legede ogo legede
2: wo le mo ri yan buru ki won pe
1: se n logere nje
2: eh ti mo gun agbagba
1: agbagba
2: yan buru ki oloju agbagba o mo ri nbe
1: be ri nkan mo ti ri pe
2: gbo aye te ba ti fe jamburoki e pe ti your supply
1: ada mo gbo
2: ise ka tun nu aja opa na fi nse
1: o ki na fi nse
2: aja opa
1: aja kayo sa tun gbe ni la re sa ka se wo je ka ro ja lo oju oja lohun
2: iroyin to me waju mi lo
1: ke de je wule ke igbe po
2: taroyin pe ajo kan ti roju ti moju to ina lese kuku ina mana mana ni o nipinle yobe o se kilo fa won ko nan kuri eda ti toju aladi e te ma ki bonu omi gbona lori bi won se ma ba won kan to je dukia ajoba je won o hu mi lo o ge ko ibu mi bi e sora o
1: won
2: ko waya lo
1: afi suru sa gbogbo ti joba satisfy ti se fun wa ni daada pe ka ma je anfani re gbogbo e pata la mo yo sa body re emi o mo ton fi rin se ni isin
2: loju opona mo ro se ko si badan
1: ta
2: ba fe de bi afara long bridge won se awon na kan apato sapa pe ka won ele mo rin na lale won ti fe yo tan
1: won ti fe yo lo tan
2: no sa
1: ki le bo lo en ta si ta ni ra lowo oyun won ne ni to gbopo lokuja ojale be to gba lowo awon to gba lowo won gan ko ye ki won bo nbe ah ko si de mi ladajo so la re o da
2: se mo ni gbeje wa ko to da ni
1: o won kokko gbe wa ta ba ti gbe wa be lo
2: lo pe mo
1: ani bi to ti ta to ta si ani ko ko
2: to
1: ba te tayo mo gbo to ba te to wa gbe wa si ile ejo ti wa ta be le o pe melo lo gbe elo ni won si si to so wi ko ya bi 30 million ni gbogbo owo ti nkan to ji moni e ko kojo lo re lo 30 ejo lo re 30 years na ko tun pada wa
2: olorun to da inu bubu ti man ti eto na ni bi yesu alajo o ba se ngbejo de ba o ba ti roje ba o le lo
3: edoki iroyin
4: olorun o ke beteli
5: biru omi elekan lodun ti ru lowo lowo lori oke beteli ipade adura ti iso oru olosu kan gbako ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire se agbegale re awon eniyan ti ri ise iyanu loju koroju akori total deliverance from the power of darkness itusile patapata ninu agbara okukun efesu ori kefa ese kejila akoko adura lojojumo 9 a.m. to 12 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. iso oru 11 p.m. to 3 a.m. nibo lori oke beteli wa ewo pade bayo ije ayo re eso ni ikoja iyana bare die ala adorin along ide ayure road ibadan wa gba itusile tire loju koroju 28th church anniversary september 13 ni olu iya ijo wa lori ta challenge ni ibadan opo woli atawo olorin emi wa loju ise woli gideoni tanimo wo esupopo jp olugbalejo pe baba sori ero number yi 08033281742 ise oru alagbara nla tori tilu la fi sasekagba re ni friday to gbeyin osu kejo yi adura npa lori oke beteli
4: mama she
6: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
7: eto igbeyawo laye
8: ejowo eduro na jare
9: ki lo sele
8: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle ni 2026
6: eh ni tuto
8: ka sa so pe o ti ran won abi
6: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon nkan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
9: ewo lo tun je cdk e bayi
6: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbogbo awon nkan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
6: ah ah lati osu to koja ni mo ti ran won
8: olu se agun tan so wa po
6: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
10: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
11: CDK san díẹ̀ díẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.
12: Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palm Shopping Mall, located on MKO Abiola Way, Ring Road, Ibadan. Sinomart Superstore is taking over. A world-class Chinese store with over 7,000 plus square meters of shopping paradise with all household items like furniture, electronics, fashion and beauty all under one roof. Don't miss the grand opening of Sinomart Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts and big celebration at the Palms Shopping Mall located on MKO Abiola Way, Ring Road, Ibadan. Tag all your shopping buddies, get your shopping list ready and let's turn up big on the 5th of September 2026. Sinomart Superstore, cheaper, quality and satisfaction.
10: Bible Hours Assembly House of God. Oroke Iyana lo pe gbogbo eniyan. Sibi ajodun eri todun yo. Ajodun eri majemu akoti eri elekefa eri Iyana Sunday 23 osu kejo. Ni agbe eri so kale. Se eri o mo gogo pada ni ogbonjo osu kejo odun 2026. Prophet Taiwo Salami ni wa su ni Sunday akoko ti Prophet Apostle Bayo Ajayi yo ma wa soro Olorun ni Sunday elekeji pelu opopolopo Olorun emi. Miracle Hours Assembly House of God. Oroke Iyana ni gbogbo e yo tun waye. Road 20B Alaji Amao Block Industry. Iri Mango Soka Nibadan. Olugasile ijo wa ni Senior Apostle Mother Prophet Taiwo Ajayi JP Mama Aladura Pastor Chai ni Pastor IO Ademo Engineer Sunday Sodala ni baba ijo wa. Program Moderator EOB TMC lojo na ni Gbenga Wonderful Evangelist Abimbola Ojo Elisa Fok Kitobi Jesu Seyi Sars. Ojo Friday 24 ni President opopolopo eyin lajo funfun Adeda Seda to ni emi wa o 0032340765 tabi 0033898505 gbogbo eyan eje kajo yin Jesu.
13: Sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun ke yan me dagba pupo ko ma rin koge koge ke yan ma le gba pa tese ki won ma gbe yan sega tori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se si bolese yan ko ma mo ko ti bo ke yan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gbepepepe Aroma legun igbese kan man kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia keda o wa laparapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati mo bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 enta tajware lama toni toni

0: ka bo pada le ka ipolowo oja wa edo ki iroyin to nkile to hale fun toni te waju ikani lagilu fm oke to gajoke ile funfun balao felele nilu ibadan ibe le tin gbo wa o fun toni be se ngbo wa ketekete e ma teti lati lo gboju wa lori facebook wa pelu lagilu 96.7 fm oke gajoke ba wa share e pin ko kare le ajoje odun bene kan oni iroyin kan re tun be nwaju temi tun fide oro mule pe awon gomina ipinle 36 states e to wa Nigeria ati olulu le yi ijoba apapo nu o to wa nlu Abuja bi pe ona ni won jere owo ranwo ti are Bola Tinubu yo ku lori epo petiro gege bo se fide oro mule wi pe omi le ngbe owo ina lo ti bo sako awon ijoba ipinle bayi ile to je billion gbe million pon naira nitori pe apo asuwon ijoba apapo Nigeria o ti wu gogo si o won pe allocation e ti akole to wole ni osu keje orun ta wa yi in la papo re je trillion meta o le die ile to je pe igba akoko re to je pe apo asuwon ijoba apapo papa julo igbimo e ti n pin owo apo asuwon ohun o ni won pin owo to je trillion naira gege ba se fide oro mule ipe ara awon ti won gba owo yi in lati ri ijoba apapo awon ijoba ipinle ati awon ijoba ibile le ti owo ti sodo se apo asuwon won bayi won safo me di mimo wi pe ni osu July wi pe se latari owo yi ti won pe o wole sapo asuwon ohun ni osu kefa ni owo ti won pin gba na o je 2.551 trillion naira won ni June o ngba ti won si pe ni February odun ta wa won pe 1.894 trillion ni owo gba na ewe awon ti won je onwoye awujo egbe agbarejopo lawujo civil society groups ati awon to je lami ito won fide oro mule bi pe looto in lo je pe apo asuwon Nigeria o ti nwole sibe o ti ru gogo be in lo je pe yi ko wa yori si pe ara ndi amo Nigeria nitori nkan si won gogogo ni awon mo Nigeria ngbe ninu inira ni be lopolopo nri ebi opagba fo beke won ni airise se fa won odo opolo jara opolopo lo si wa inu ise atosi to mu won gbogbon agbon won pe orisisi awon kan bayi ko je kari apere o to ru gogo sapo awon ijoba ni Nigeria gege bi iwe iroyin punch wa se agbeyewo re ile ti won fide oro mule pe awon gomina ni ipinle e to ye pe looto o na ni won ti gba o to gogo opolopo won na ni won safihan awon ise akanse e ti won se bi opopona awon afara eka eto lera eto eko ati igbaye gbadun awon osise yen ni awon ipinle won o ile ti won si npe awon ipinle mi ti won wo ri nkan kan to ka si pin pin to si je pe inu ise ha o ni opolopo awon ti n gbe ni ipinle ti won ni won gbe
1: to eni ti se alamojuto ati alakoso fun olulu lawa ilu Abuja iye song wike lomo ti soro bi pe ki se dodo keyan ni ikopa ninu igbimo eleyi ti egbe oselu All Progressive Congress APC gbe kale gege bi awon ti o polongo ibo sise lori aseyori eto idibo are Bola Tinubu lodun 2027 ojo abameta Saturday yun lana ona ni wike lanfani ati yojo oro isita o lasiko abewo ise si gbogbo awon ise idagbasoke eti wike lanfani lati dawole lolulu lawa ilu Abuja o salaye ilekun bi pe beyin o ba si ninu igbimo to wa fun ipolongo ibo abi pe eyan wa nbe ko tumo si pe orufo onitohun le ni aseyori nibi to ba fi si o ko salaye leyin ti are orilede wa Nigeria are Bola Tinubu ti fi kede sita lori awon igbimo eleyi ti o wa fun eto ipolongo ibo are fun odun 2027 labi asi egbe oselu APC won ni enikan to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle Sanfara Abdulaziz Yari o na ni olu amojuto agba fun igbimo won o bakan na ni eni ti se gomina fun ipinle Imo Hope Uzodima lo di akowe fun igbimo hun alakoso fun olulu lawa ilu Abuja lo wa nse lalaye wipe ki eyan je oloselu ko si mo n to nse to si ni ifowo soya wipe mo se tan lati gba ipinle temi fun yin nibi eto idibo to n bo lona ko si ayo to to laye yi ke eyan je oloselu ko fowo soya pe ijoba ibile mi mo se tan lati gba fun yin nibi eto idibo to n bo lona ayo nla nla mo ni ke eyan o fowo soya wipe wadu mi emi ni won gba be ko n to hun si mu ileri re se se ti mo pe ayo nla nla ni fun oni tohun ati fun awon to se leri fun ba wa gbe igbimo kale wipo ya o e lo re polongo ebu fun are orilede wa Nigeria saju eto idibo to bo lona for 2027 ko wa tumo si pe bi eyan kan ba ti wa wa nbe ka mo yan a mo yo suti si ko ton di re iwo na ni won foruko re si awon ti o se polongo ebu fun are o ni awon to wa nbe ase yori o ni won se awon ta won sinu be ase yori to gbongbon na lawon no se ati bi pe se ati re oju gbogbo etan ni ki awon eyan to lanfani lati ma soro bi pe hobby ko tan di re wike o sinu igbimo ele ti o mo se polongo ebu saju eto idibo ti o waye lodun 2027 o ni to mo ni pe ah e merin won pe ni wike ni eni ti o mo ohun o mo ko ya re ni se ari lori ase yori eto idibo bo n ba fowo soya fun yan bi pe lo re fi okan bale didu lo soso konto ma wule se nkankan ko lo re sun tori gba ti o ba ji bayi ase lori to hun so hun yo kan foju kan ni ise to hun se n to hun nu o ka ma ko re ni ki hun oni ko ni tumo kankan pinpin ni ti wu ko
0: o da wo kan re tun be nwaju temi o to hun fi di oro mule bayi bi pe eni to hun je adari agba fun ajo kan toruko re nje National Branch Development and Made in Nigeria Special Project Office George Nwabuize in lo ti sekanle lori esun ti won fi kan bi pe o nse idari ayederu ajo tabi ile ise to je ti joba nile yi Nwabuize to ba won ni weroyin punch soro lana ojo abameta Saturday in lo fi di oro mule bi pe sheri office ti ohun dari re yi ona lo ohun dari e labe idari office akowe si ijoba apapo le wa Nigeria o fidi e mule pe office yi ajo yi o ti wa lati bi odun 15 seyin seyin ajo to ngbogun ti wa ibaje atawon esun mi to farape lo je pe loju e ti Friday ni won fidi oro mule wi pe are o pase kan lo re gbe won Abuize yen fun esun wi pe o ndari ayederu ajo ijoba ICPC oni won fi esun kan onito na wi pe o lo re le di akopo ni o pelu awon mi to je loga loga ni di ise oba ni office akowe si ijoba apapo le wa Nigeria sugbon o ngba to won mo fi si to nba won ni weroyin punch soro in lo fi di oro mule wi pe se ri office yi Made in Nigeria Special Project Office ona in lo je office eleyi ti o je ti office akowe si ijoba apapo le wa Nigeria o fidi oro mile ni pe lodo tawon o awon o se nkan ti ko bojumu ki se ayederu ile ise lohun dari o pe se ri eto yi o ti wa nle ni office ako o si joba apapo le wa Nigeria lati ojo 15 osu keje 2010 ile ti o wa je pe ipe laipe yi ni wa npe ayederu ile ise ni le to ti wa lai mo ye odun seyin ohun wa buise in ni o fidi oro emule ngbati o nda awon ibire lolokun ojo kan ke ti won ti e fin takoto si lori oju opo itakun agbaye ti LinkedIn lohun nibe in lo ti wi pe wu ile ise ti won pe ni ayederu iwe ti an fi gbase ri to je appointment letter no pe fun di eleyi ke se ayederu ile ise o oni ohun sise nbe pin pin eleyi ti won wi pe letter kan ti de ti ori re nje ojo keta osu kewa 2025 oni won wi pe office akowe si ijoba apapo le wa Nigeria on lo fi ta be jo je pe sa odidi odun marun oni won pe yo lo le to je pe lati osu keje 2025 ona ni o ti lo titi di akoko to si je pe ba lo tan bo ba se daada gan o se se ko tun loju be lo
1: to won ni awon igun kan ninu igun eleyi to sise fun enikan to ti fi igba kan ri je igba keje are lorilede wa Nigeria iyun Atiku Abubakar to tun fe dide dupo are lowo lowo bayi labi ase egbo oselu adc tohun ti enikan to ti fi igba kan ri je gomina fun ipinle anambra to na fe dide dupo are lowo lowo bayi iun peter obi oni won mo ti soro taku oro kan ti awon egun kan ti won jade ti won pe ni G100 ti won ke si awon egun mejeji wi pe e parapo soju kan soso ke le lanfani lati doju ko are Bola Ahmed Tinubu ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 e mo pin yele yele ba e ba le pin yele yele be se pin e ni le lanfani kankan lati le koju are Bola Ahmed Tinubu o ni bi eto edibo ohun o debiti e lori ofe lati dawe olubori won ni gbogbo oro e ni won gbe si odo awon egun mejeji to je egun alatako ninu oselu ni bi eto idibo to nbo lona amo nigbati won mo lanfani lati mo soro enikan eleyi ti won pe ni Saliu Lukman o salaye lori ise pataki ti igun alatako ni bi oselu ti won se o to ko ti pe won fi di egbe oselu All Progressive Congress donle be ba se pin yele yele si ni ibo yin lo se pin yele yele oni won lanfani lati bara won so lati salaye fun won lori awon eto idibo to tin sele lorilede wa Nigeria to je pe won e si igba ki eni kan soso ko jade laarin gbogbo egbe oselu alatako afi ko je pe bi awon mejeji awon meta awon merin ti won ba ti so pa awon fe dije dupo are won sa le won kankan ni bi pe ipo are ita awon fe du yi awon odu na ni tako egbe oselu to nse ijoba iyun e si fun won laaye lati le rowo yo tabi jawe olubori won ni nigba ti awon igun ti atiku ti won mo soro won ni se egbo awon ti bere polongo ibu ojo ti pe awon seto idibo abenu ninu egbe oselu todo ta won awon ti yan eni ti se igba keji ninu egbe oselu todo ta won ise ti ti lo ta won ti lo kaakiri lati so fun awon eyan pe awon fe dije dupo ninu ebe oselu todo ta won ka won wa tun so fun o pe ewo igun kan bayi la fe lo re darapo mo ta tun jo sise po ta ko eto edibo to nbo lona pelu are Bola Ahmed Tinubu won ni ko sese wo enikan to je oludamoran agba lori eto iroyin fun Atiku Frank Saibu lo yojo oro si ta fun iko niroyin o ni ka je pe pe ko to di pe won bere si ni se eto edibo abenu ninu egbe oselu kokan ni won ba ni eto apero to gbangban lati salaye lekun rere awon ojuse ti kaluku oni nibi eto edibo ko to di pe won tarabo won ni se oju meji oju kan soso na ni kaluku won o wa ti won so bi pe eni ta won fe fa kale ta won fe dibo fun re sugbon nigbati eto edibo wa ti di gangan to ti oju bi osu bi melo kan lo mo ti eto edibo wa ye ti won wa kora won jo ti won ni pe aifagba fe nikan ni o je ka ye ogun o awon na mo sugbon nibi ti ise ti de lasiko yi ko ni sese fun awon ti awon je gbo selu alatako lati wa wo pe hey e wo o e je ki gbogbo wo duo soju kan soso ka le fi eyin are Bola Ahmed jole to ba di asiko eto dibo lodun 2027 won ni ko le sese mo tori pe ise ta won ti bere ta won si ti ba de bi ta won ba de yi pelu omi le gbe awon eyan ti awon ti ko jade ti won si ti setan lati tele awon pelu egbe oselu eti awon fakale lati de dide dipo ka won wa ni pe gbogbo eyan awon eyan ti awon ti fakale ka won da won nuwi ki igun ti keji na da won nuwi so sese ki awon igun mejeji wa parapo soju kan lati tako egbe oselu to se ijoba lowo won ni lasiko ta wa yi o awon oro pe kini ohun yo sese o ko le work o na ni won lanfani lati ma so o fun awon G100 wi pe ise ta won ti se sile ko ni la won ni lanfani lati yapa kuro lori ise ohun
2: edokiri
3: mo ko samo
4: arogun gbogun mi padi aduro olosun meta meta
5: ti sa yi tun ko
4: akore majemu ti ajogun
5: o nwaye ninu ijo
4: TAC Upliftment Family number 1
5: Solution Center
4: ti Iyadidu Alafia Estate Leso Omiadio Ibadan
5: iti yo bere ni ojo kerin logun titi di ogbonjo osu kejo 2026
4: ipele adura owuro osan ati isoru
5: ojo isimi ni dupe ati oro ase latenu woli
4: olorun yo ma lo pastor adekunle pastor
5: Alice, Pastor Lare, Pastor Lawa, Pastor Adeyinka, Pastor Folari, Pastor Abioye, Prophet Wadipe. Nigbati Lady Evangelist Lara, Kende Akiwale Kokoro Aseyori, Banfi Ori Emi Sifere Si Orun, Prophet Adeomo Jesu JP, AK Omo Alasi Orun, Olugbalejo. Fun alaye 0703301923 tabi 08055123661.
2: The world changes very fast today. Reading isn't enough. New skills and ideas rule the world, where computers and AI continue to change how we work. Introducing Splash FM Summer AI and Content Creation Bootcamp 2026. Empowering the next generation of digital experts. 2 weeks of practical experience for children ages 7 to 15, starting August 24th, 2026. This holiday program will cover Introduction to Artificial Intelligence, Safe and Responsible Use of AI, Creative Writing and Problem Solving with AI, Content Creation for Social Media, Video Editing Basics, Graphic Design Fundamentals, Public Speaking and Presentation Skills, Podcast and Radio Production, Digital Storytelling, Personal Branding for Young Creators, and Team Projects in Creative Challenges. What are you waiting for? Give your child a great head start in the future of technology and digital economy with Splash FM's Summer AI and Content Creation Bootcamp, where creativity meets innovation. Registration is ongoing. Please contact these numbers for more information. 0905-853-2314. 0907-893-3636. What are you waiting for? Give your child a great head start in the future of technology and digital economy with Splash FM's Summer AI and Content Creation Bootcamp, where creativity meets innovation.
6: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je ran lati lo si Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti foruko sile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mo kadam basuno Hajj Umrah Service won tun ti se eto umura olososu umura December umura Ramadan 2027 ni sanji e die ile se mo kadam basuno Hajj Umrah Service ti piyama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makka ati Madina onje ile wa siara ofe onigbadegba pe baba ile se mukaddam basuno haja umrah service rin ajo itosona ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yin eyara wa foruko sile si shop number 1 oloya shopping complex ojabode nilu ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mukaddam basuno haja umrah service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
7: Javis PL IKEA Foundation lo nlogun tatatan wi pe tin email gbogbo eyan badan tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofesi layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e ani se ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PL IKEA Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won nfa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building Yana Agbala Bus Stop ni tosi olowo tin fowo sanu shopping complex Iworo Ibadan lojo oju mani o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
8: 0701 522 55
7: ojulo bara oni dindo mo wa lagbari
9: ni West Midlands Open University amuki eko wa laro woto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2,000 naira fun abala eko kokan course unit ni ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bo yo sese pari ile iwe girama tabo lendi nc HND A level to sife wole pelu direct entry o rorun pelu WMOU kan si wa ni ilu Eko

0: ti ẹ wa mọ bóyá mi gan
1: ni. O le mọ gbogbo ti bẹ lọpọ ọrọ rẹ ni isin ko si nkan meji bo se rowo ni.
0: Ah abi asipo yi. Si wa to ji lago mefa to ji wa. Si bi se tori Olorun ni.
1: Eh tori Olorun se tori ara mi ni o. Ati tori awon iranse ti mo koda ni o.
0: Awon mo go.
1: Awon tori won ni o.
0: Kalo ko sa run ni mi o ni pa wa. Olorun lana.
1: Ami o, ami o. Elomi se yi gbe pada lori bedi.
0: Ni ba ta me gbe re ti deko. Ya sa mo mi won ko.
1: Awon gbe re ti deko.
0: Awon gbe re ti deko.
1: Wa yi gbe, yi gbe.
0: Ba camera man ni pe ana mo ta fe ni.
1: Ana mo to wa kiri.
0: Te wa ni sunu asu.
1: Ah gbe mi wahala yin po kile n wa kiri.
0: Eje ki mi le ko yin to ro mo eto abo Nigeria. Pa pa julo ro awon agbesumo mi. Ile ti won pa kukuru pa gigun ni Nigeria. Awon agbesumo mi loju e ti Friday. Won so ko lu masala si kan ni Gidanzana. Iye to wa ni abule kan to pe ni Peya ni agbegbe Dikara ni joba abile Bogu. Ni ipinle Niger lasiko ti won kirun lowo ni ojo e ti Friday irun jimo oni awon to je agbeban yi oni won di baraka oyalu won ti won yalube iwe royin punch o jabo bi pe awon agbesumo mi oni won po bi esu ti won yalu masalasi to wa ni pe nya lohun ni nkan bi ago meji losan ni kete ti awon olujosin bere si kirun jimo nti won o won pe awon omode awon obirin awon arugbo o won lara awon eyan ti won kolu ni won salasi ohun ti won si jigbe le ti won kori won bonu gbo won pe opolopo awon olugbe mi nbe ti awon ji odo langba won ba ese won soro to nkaluku sasala femi e won la won ko nan kuri e da yi ile to je damu da bo ti da ma fun jama pamo o ni won fide oro mule pe won tun je enikan gbe o to je olori abule kan to pe ni olori abule kahada ile ti won fide oro mule pe laipe yi oni won jowo e to ku ni gbe ku won ni to ti baba agbalagba kan arugbo kujo kujo eni 90 odun 90 years ile to na je olori kan ni agbegbe Dikara lohun agbenuso ile ise olopa ipinle Niger Wasiu Abiodun o je re pe looto ni sele on sele fa won ni wo royin punch lano de yi to se fide oro mule bipe oke amoyi awon eyan omi lengbe egbelegbe oni won jigbe lasiko ye ti awon eyan on kirun jimo lowo topolopo na ti won si sasala fun emi won o oni looto lo je pe won o gbe mi enikeni nibi ikolu ijinigbe tan wi o fi kun wi pe agbarijopo iko alabo ni won ti fi sowo saibwe na lati ri pe won do la won ku lakata awon ajinigbe o
1: to gbogbo molebi ti oba ana eleyi to dologbe oba Soliu Adetunji loju abameta satide iyun ana ni won kora won jo o won si nsepe si olubadan toni kabesi oba Rashid Adewolu Ladoja wipe edakun o gbogbo nti o fada rurapo ninu molebi molebi Adetunji ti lori oro magaji alusekere iyen molebi alusekere ewe edakun tori Olorun kabesi e ma jo waye o won ni won ti so bi pe won tun je magaji keke mi iyen fun lati odo molebi Adetunji fun ile alusekere won ni ewo wahala gidi ni kini ohun yo da le o pelu magaji ti won do fe je ni de Olubadan ni ola nigbati won lanfani lati ma soro fun iko oniroyin to si ti awa lowo Oloye Gafar Adewale Adetunji oni won so bi pe won fi je magaji alusekere iyen lojo ke ojo keta din ni 20 osu keje odun 2023 lasiko ti kabiyesi to ti dologbe oba Moshood lekan balogun ti won wa lori ite lori apere gege bi Olubadan le Ibadan gba na lohun iyun eleyi ti won si je magaji yi iyen ni popo Oyemoja lojo aba meta satide na to si je pe won mu iwe tarata lati lo re je ki Olubadan le Ibadan ati mo Olubadan council ki won le mo pe ati je Olubadan kan o to si je pe lati o igun ti Adetunji ni won ti je Olubadan na ninu molebi alusekere won ni gbogbo ona ti awon gba lati je ki iwe te won lowo won ni pabo ni gbogbo re ja si o won wa kora won jo o eleyi ti ogbeni adigun tesim to buwa lu logun jo osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi won se lalaye bi pe nu molebi alusekere igun meta ni nbembe igun akoko ni adetunji igun keji ni sanusi igun keta o na ni ajedotun won ni ile adetunji ni won ti pun mogaji eleyi to je ni odun 2023 iyalenu gba lo tun wa je fun awon nigba ta won wa tun gbo hurunhurun pe awon ko wo pe prank ni pe ah abi won fe gbe wa ni aboki ni won fe gbe wa ngogo ni ah won ni gbogbo re la won wo wi pe ko je ko gbadọ ri be o ko gbadọ ri be o won ni kan ti awon so lenu nu a se oju aje monde ola na lo fe ri be la won se wa n pariwo ta won so sita o leyin ipade ti awon lanfani lati se ninu molebi alusekere wi pe ko si nkan kan to jo wi pe won tun fe lo re je magaji mi pe magaji keke fun mo lati nu ebi adetunji fun molebi alusekere won ni ko le work pe ko se se won ni awon wa se lalaye awon so se ti gbo gbogbo awon eyan papa julo laafin olubadan ti ile ibadan lasiko yi pe bi oba kan oku oba kan ki je won si gboro da wahala le lati gbe magaji kan le magaji bi won ba ti wa tun gbe magaji kale ke tun se nu adetunji ni o ti jade wa iyen ni pe magaji agba adetunji magaji keke adetunji won ni rara ko ri be o magaji ti won tun wa je lola nile olubadan to je pe won ni lati odo molebi alusekere ni yo ti jade wa ah won ni ke se lati odo molebi awon awon o fowo se pin pin bi ki twiti wu ko mo o te wa da yan po yan ni sile ninu molebi ti o di pe won mo fi okofu lera won kaakiri tabi won lo re ra pure water ti won mo lera won pipipi ti molebi o wa di pe ntuka ti o di pe olomo oro mo re mo awon oni fe ko sele o ki igbimo olubadan ti le ibadan lowo lowo bayi labe idari kabiyesi oba rashid adewolu ladoja ki won tete boju won ti awon so tori gbogbo ona la won ti da lati mu iwe lo si afi olubadan ti ile ibadan bi pe magaji ton la fe jeun ko si ntojo o ki won mo je magaji kankan o ko si molebi kankan to fowo si o ninu molebi meteta eleyi ti o wa ni nu ile alusekere o eyun adetunji sanusi ati ajedotun bi won ba je magaji won lanfani ati pe molebi ta lokan ninu ebi ni ke se pe awon pelete kan wa jade sita won pa on fe je magaji keke nibo won ti gbe nse ru re la won se nse lalaye wi pe magaji ti won je lola o fe geni ko fe se mule kankan pipin bi ti wu ko mo ko se ni to buwa lu wi pe lati le alusekere kan tun lo re je magaji keke kan nigba kan ti wa nle tele tele ri to si je pe lati odun 2023 ni won ti je magaji ohun o yun oloye gafar adewale adetunji to si je pe labe idari kabiyesi ana to dologbe oba mahud lekan balogun lo fi won je kabiyesi to ko leke so nto lorun lati nu ile adetunji ni agbole alusekere ni badan ti anibi ta wa yi o won ni ko si nto jo o igbimo olubadan ti le ibadan kabiyesi oba rashid adewolu ladoja edakun o egba wa kale o magaji ola tola n fe je ko si ntojo o
0: o da be je kemi na o tun mo mi ko yin pa pa pa iroyin le lo fi di oro mule bayi o wi pe oloye kanu egba oselu APC to je olufife an funpo gomina labe egba oselu na ni pinle oyo ololade usman bakari o na ni won ti yan gege bi baba asale egbe awujo kan ta mo si isokan omo ibadan pambele gege bi won se fi di oro mule e pelu bi won se yan usman bakari ololade yi eni to je akose mose nipa dida bobo oju opo itakun agbaye wa yen cyber security expert o na ni o tubo je ki idagbasoke ko ba egbe tan wi yi to nti mimu ki eto ikansira eni ni awujo ko gberu si ati ma pa asa wa ka pamo ati igbelaruge re papa julo asa ati se ti le ibadan ti o tubo mu ki isokan ko wa laarin amo bibi ile ibadan erin ti o je erin to je are fun egbe yi ngba ti awon igbimo won to je isokan omo ibadan panbele ti won mo fi oro ta le ta turi alaji adegoke adesina are nu o alaji mubarak baba tude isola to nje igba keji akowe ogbeni kunle adegbola to nta won mi nasiko e ti won yan bakari gege bi baba asale egbe won on loju eti friday ojo kokalelogun osu kejorun ta wa yi ni jubilee hall to wa ni molete nile ibadan nibe ni won pe bakari to je olufehan fun ipo gomina ipinle oyo lasiko eto diba benu apc to koja yi on gangan ni lo je wi pe awon to je alatileyin re nu oselu awon ore re ati awon ojulumo afeni fere re papa julo an to je omo egbe kan ti won pe ni igbega oyo initiative oni won ko worin tele lo si ibudu ohun iyan sipo bakari gege bi baba asale fun isokomo ibadan pambele yi ona lo je pe ifarajin re fun idagbasoke ilu oni won ri ipe o ti n se guruguru meje ati yaya mefa pa nipa pa julo ipe ero ati erongba re to ni lati ru ipe o n se igbelaruge fun oro isokan won ni yen ino ye ki won bere si ma bola fun nitori pe o si je enikan to ngan bola fun ile ibadan ati pa asa ile ibadan mo won ni gege bi bakari bo se wa di baba asale fun egbe isokan mo ibadan pambele yi won ni won reti ko lo iriri re won ni idari to gbangba to ni ati owoja re gbogbo bi to de ipe ko lo fun isokan mo ibadan pambele won ni paka na yo pe gege bi baba asale awon patron won ni yo tun lo anfani tori yi lati tubo ta awon odo nidi kan ka pa julo awon iran tin bo yi lati le mo bola fun itan asa ati ise wa papa julo e to ti wa fun opopolopo odun to je pe won mo pamo ni le to ti wa lati aye lagelu oderin lo ogumola ati bebe lo
1: to won ni ahan ina o ma se eleyi ti o jade ni ilu ibadan lana mojumo oro ana ojo abameta saturday to si de wi pe egbelegbe million naira ni kini ohun lo ba na o ki olorun ba ko dakun ko ro gbogbo awon eyan ti isele ohun sele si ko ro won lokan o ko si da iko lo won pada won ni oja ohun ile itaja ohun lo wa ni iyana alesin loye baba nbo lati iyaganku ta fe yawonu alesin loye lo won ni dede ago bi merin abo si marun idaji ro ro kuto ana ona ni ahan ina ohun to seyo lati mu awon iso yi to nlo bi meta okan lara awon osise olode to wa ni agbegbe yi lo saide re pe ifin rutu na lo ba bo sita pe bole ifin ati nru nigba ti o wonu iso kini ikeji lo ba ri pe ha kini ti lagbara won bere si ni pe awon osise panopano amo ki won to lanfani ati debe rere ti run nkan ti se iso bi meta ohun na ni ahan ina yi to ti mu to si ba won kole enikan to hun de eni tin ta oja asiri awon omode to ni ohun sese ra oja sinu iso re ni pepe bi keke ti awon omo kekeke ti won fi mo nsere ti won mo wa kaakiri oni bi million lona 100 kan naira do n kole lati fi ra oja sinu iso ohun sugbon se ni laanu wi pe kini ohun o se awon ina ohun o se kankan si o ojo gbogbo re kan le ni awon kan wa je pe cotton eleyi ti won lo si ile oni onta ati enikan to ranso won ni bi million 9 naira lo n sese lo lati fi ra oja pe ko n bere ise lojo ade monday lori awon oja ti ohun ra yi ni kikaluku gege bi awon customer re ki won si mo lanfani lati wa gba ise won amo se ni laanu o bi pe ahan ina o ma ba gbogbo awon kini ija to si do won kan le won ni elomi so bi pe ko di ni bi million 20 naira ti ohun lanfani lati padanu nbe ti ohun o si ri nkan kan mu jade ninu iso na ki olorun ba ko dakun ko saanu wa o ko ma je ki ina ko ba dukia wa je ohun ti emi wa
0: ami ati ami ile to tun jade ni yaju yaju yi o lo fidi oro mule pe oludije fun epo ilegbimo asofin agba labuja lekun gusu oyo labe egbe oselu apm iyen oyo south senatorial candidate labe allied people's movement le to si je omo le igbimo asofin apapo keji le wa Nigeria lowo lowo bayi to nsoju ekun idibo Ibadan Northwest Ibadan Southwest Federal Constituency ile igbimo asofin apapo keji Labuja Honorable Adedeji Dekulai Olajide ona lo ti pe fun ajosepo to gbongbon papa julo laarin ile ijosin church ati egbe oselu papa julo lati yanju wa ojutu si idagbasoke awujo papa julo awon ipeneja e to nkoju omo niyan honorable olajide odidi omo ilo pe fun igbese yi nigbati o je alejo ni bi Ibadan Baptist Conference Champions and Overcomers Overcomers Association ile ti won pe o waye ni Hebron Baptist Center Lasokun Edishin nile Ibadan bi nibe na oni honorable Olajide Odidi omo o ti tu kede owo kan ileye to je bi million mewa naira to gbe kale fun Ibadan Baptist Conference ipe to kan lo fun okan lara awon akitiyan ati awon eto eyi ti won tun ni o asofin ohun o safpejuwe apejopo ohun gege bi eyi ti o se afihan igbagbo isokan ati sesin omoniyan to si n gbe osuba kare iyen fun ijo baptist pe fun ipari biribi ele ti won tin ko si eto eko a pa julo oro to ni se pelu idagbasoke awujo ati lati ma to awon omo orilede yi si ipa ooto ati ipa ona to to lati ripa na ko ipa ti won o fun igba idagbasoke ile wa o ile to si n safomo oro di mimo wi pe e moje atanra wa je wi pe ijo na ni ipa takun takun iye ti won ko fun idagbasoke awujo wa nbi yi be lo fide oro mule wi pe ajosepo laarin ijo ati oselu o na lo je pe o koja oro kaka ma so renun lasan be lo fide oro mule wi pe o ni se pelu ki ijo na ko ko ipa ribiribi ni awujo kan na kun ijoba lowo to nti awon ikan ikan lati le yanju awon ipenija ti n koju wa lawujo to fi je pe igba igbadun omo niyan yo le besu esi gege bi alaye oni pe se ri ajosepo ile to wa laarin Oyo South Senatorial District ati Ibadan Baptist Conference ipe o koja pe won jo wa ni ibudu kan na lo oni pe an mejeji o na lo je pe won jo wa ni Ibadan ni be Ibadan ati Ibarapa ni be lo je pe won jo ni molebi nibe ni won tu jo ni awon ile ise lolokun ojo kan be ni okan ojo kan nkan o na lo so won papo lara awon nkan ohun o na ni ipongbe fun idagbasoke awujo ati lati yanju awon ipenija ti nbe lawujo pelu o tesiwaju inu alaye e iyen honorable adedeji Dekulai Olajide odidi omo wi pe se ri oro ti o nbe nle yi wi pe Baptist Conference on lo wa ni ipo pataki bayi to je pe lati fo suwopo pelu oselu ki ilosiwaju rele babujo ati awon eyan papa julo ni ekun Oyo le to se ro gbogbo awon to je adari oselu wi pe kan won na ki won wo awon anfani to nbe inu mi ma kan si awon elesin papa julo awujo pe lati je ki idagbasoke ko le ba won nipa ni ajosepo to gunmo won o le mo bi ti ori ti nta awon eyan ati ipenija ti won ni lawujo asofin yi o na ni o wa ra webe fun awon to je adari ijo ni gbogbo ipele patapata papa julo nipe kan na ri pe won ko ipa ribiribi ti won o fun idagbasoke awujo wa o
1: mu ri de futi aro to ni e ma gbagbe bi pe edo kiro yin si ntesi waju to ba di laaro la dede agogo mejo loro lojo aje monday ngba ti e tun pade awon akin akegbe wa toku titi layo akinsola ona loruko temi aku isimi fun to ni opo re lase loke ipe
0: temi tayo ye ladun aboro loko mi baba se ndede e ma gbe ku nbe ju wa nbe eto yin eto wa akoko yin ona lo nte waju pelu titi layo akinsola pe mo wi pe odidi wakati bi merin yo mo lo bayi gbogbo ojo aiku sunday
1: rara
0: afa ni tile lo
1: ma ma so ba won o ko le work yo
0: ko le work
1: ko le work
0: to ti da
2: la gelu fm jaga

ọkọrin tutu si Oluwa nitori o ti se ohun iyanu owo otun re ati apa re mimo ni o ti mu igbala wa fun ara re Oluwa ti so igbala re di mimo ododo re ni o fi han ni gbangba ni oju awon keferi o ti ranti anu re ati otito re si awon ara ile Israeli gbogbo opin aye ti ri igbala Olorun wa eho iho ayo si Oluwa gbogbo aye eoye eyo ke si ma korin

0: ara manda ni se oluwa miracle god ni olorun o bo se n se wonder ninu aye gbogbo eyan se ninu aye ti wa na
1: amen loruko
0: moda wa si loto o
1: amen
0: mo so ko se mo oluwa toro ni se yarun ni ko si se n ti o le se e ja lo bi ta gbara bi ta ti gbara wa niyanju ninu oro olorun oya bim bim

0: gbogbo olugbọ ọrọ mi ati gbogbo oju to nwo ni gomererin agbaye e kaabo si ose tutun miran ninu ose yi e o ni farapa
1: amen
0: iri ose yi ko te gbogbo wa lowo jesu oluwa wa
1: amen amen loruko jesu ko to ri pe atesi waju baba ko da pe eyan ke mo ke eyan se be e mo fi asiko iki omo wa pe o pe odun kan loni
0: oluwa se
1: apostle michael israel irator mi wa oyeyemi king eni ni ojo ebi re
0: be ni
1: pe odun kan
0: be ni
1: a si mo se yata yo to ayeye ojo
0: be ni a je keke a je bread a je gugu a je keke
1: keke na wa be
0: keke wa nbe rice wa nbe
1: ti o ni eran ninu
0: amala wa nbe
1: ti rice yen won
0: toro o fori so ajodun awon akorin loni lagbala se oni eran wa nbe
1: anbo
0: toki wa
1: toki wa
0: o wa nbe
1: baba e gbe ki gbogbo awon ton gbo alaare igbadura fun
0: ah oluwa olorun israeli iwo ni idasile ohun gbogbo ana wa oni wa ola ti lojo gbogbo mo sure fun gbogbo eniyan ni ikorita ti won ko si ikorita ti ogun da oduro si ikorita ti kadara to da oduro si iranlowo olorun ko dide fun gbogbo eyan laaro
1: mi jesu
0: mo so tele ni iru akoko yi iranlowo oju ojo o ya ko wole to ose to wa yi mo declare ni akoko yi wipe ose iranlowo ni ko je fun o
1: ami jesu
0: jesu oluwa wa
1: ami ami loruko jesu ninu ese bibeli itaka laaro yi ari enikan to ni arun egba
0: be
1: ni kini kan ni mo ma nwo ninu oro yen wipe bawo lo nto ohun se tobi to to fi je pe ko gba inu ona ti o fi je pe ori orule ni won wa ja kan to le gbe to jesu wa ni akoko kini igbagbo ni se pelu inu ese bibeli igbagbo eyan ni o so fun pe ati mu olara da o igbagbo eyan so pe ati se logo igbagbo eyan so pe ati da olare o elomi wa pe igbagbo eyan ba wa mi o sese
0: ko ma ri nkan kan gba
1: lowo olorun
0: ni akoko bibeli wi pe igbagbo ni dani lojo nti an reti eri ohun ti awa ko ti ri rara awon omo kan na se content kan oluko won o nko won awon wa ni lagbara olorun amu pass oluko wa ni imo science ni oni o so olorun awon omo ni bawo le se ro pe o si olorun sa oni se foju ri olorun won la won o foju ri sugbon won gbagbo ni e wa so pe oluko e dakun opolo ti a fi nsise te lopolo wa o pe se foju ri sa olohun o foju ri awon omo ni ti o ba ti so olorun a je pe oga eyin ni o lopolo e a foju ri olorun eyin ni o foju ri opolo yin mami bi eniyan ba rin ninu irin ajo aye to ba ti so igbagbo nu o ti sonu tan bi obirin ba lo sile oko to ba ni lokan wi pe o n sere lo sibi to n lo ni o ma mo foku ni oko yen ni
1: ti o fi gbagbe
0: lo beni bi eyan ba n sise ti o gbagbo pe ise ilo ma laun nigbo ba lo emoye odun a tun ja kuro nibe igbagbo o se pataki eri iwọn ibi ti igbagbo re ba mo ni iyanu re yo mo eje n bo sori arakunrin yi mo
1: bi o ba re ni ti o gbe lati ga oru orule le dare egbe
0: ibe na ni iran lowo ti jade mo pe akori oro yi ni ase ati agbara lati riran lowo gba omokunrin yen riran lowo gba ni ase kan ti wa ninu aye e mama
1: pe yo riran lowo gba
0: beni ase yen lo pe iran lowo now a ma n pe ni bible college tabi institution tabi seminary pe, compare and contrast ta ba fe set exam fun awon omo ileiwe ti n wa ni seminary compare and contrast compare and contrast yen ni pe e je ka wo alarun egba leti odo Bethsaida tori pe ko si ase kan ninu aye e ko mo jesu
1: bẹẹni to ti wa nbẹ ti pe
0: ko mo jesu o de lo solid 38 years lẹyin ti won tu sile agbo po se nkan kan malaye agburu e mo omokunrin ase kan wa ninu aye e tori pe mo jesu ase yen lo funi ran lowo arun egba lu mole arun egba adete nkan awon eyan fe ri loju ese awon carpenter ba kan igi won funi owo merin àwọn mẹ́rin ni ẹ gbé wọ́n ń gbé lọ kẹ̀kẹ̀kẹ̀ wọ́n ń wá jésù lọ jésù dé wà ní kapanaamu ó ṣiṣẹ́ ìrẹsẹ́ nígbà tó débẹ̀ kò sí ààyè tí wọ́n lè gbà láti gbé ọmọkùnrin wọlé gbogbo inú ti kún ìta ti kún kò síbi kankan àwọn yẹn dẹ̀ ni wọ́n wá ronú pé ṣe

0: bo pada baba wa iranse olorun alaye prophet oyeyemi kings awon na ni mo wa ni ori eto o na ti a si nso tan gbe yawo o na ni agbara to wa ni nu iranlowo o ya ele fe sure fun awon
1: mo fe sure fun ogologo gbogbo okan to ngbo mi ati awon to nwo mi leyin re wo mi gbeyanju lati pe number dupe mi ma nso tin ba wa lori radio e je pipe yen e lori ofe lati pe laaro yi toro da go mokala ka to wonu gbogbo eto laaro yi atajodo akorin ati birthday o da go mokala e lori ofe lati pe mi laaro yi ti da go mokala ma sure fun yin as many ta ba ti wa wonu program tan eyin te ba npe ti mi ba gbe e ma binu emi ati yin o soro later e gbo won oluwa lenu mi laaro yi mo ran ase ati agbara sinu aye yin e lo ri re lowo gbe
0: ami jesu
1: loruko jesu iseda re ni mo ba wi o gbogbo majemu ijakule ijabo ikorira ati atako ti nbe ninu aye e hey, ina olorun ti jade loni
0: ami jesu
1: loruko jesu o seruma
0: ami jesu
1: loruko jesu o seruma
0: ami jesu
1: ipe re o seruma
0: ami jesu
1: abi o lati wa serere
0: ami jesu
1: egun ile baba yin o pada leyin e
0: ami jesu
1: egun ibi o ti loko o pada leyin e
0: ami jesu
1: eyi to safowo fa anu gba o ninu
0: ami jesu
1: elori ran lowo gba
0: ami
1: loruko jesu elori ran lowo gba
0: ami jesu
1: loruko jesu elori ran lowo gba
0: ami
1: lati wakati lo asere lowo wonu aye
0: ami jesu
1: agbare lowo gbe oro
0: ami
1: ogo ni fun oruko mi
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa
0: ami
1: loruko jesu ero ibani soro mi e kin to pe ara ro la ma ngbadua ni ikani facebook ati tiktok ni facebook oyeyemi jp kings e darapo mo wa ni ti tiktok prophet oyeyemi kings jp lori tiktok ero to jade sodo mi is 070 50 80 5000 bi oluwa ti nbe ti emi re nbe laye osu emba ti a nwo lo a o pari e layo
0: ami jesu
1: jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko jesu ero iran soro e ti so
1: ero ibani soro yen lekan si is 070 50 80 5000 loruko oluwa ose yi wa ri ran lowo nla gba
0: ami jesu ami
1: jesu oluwa wa
0: ami ami loruko jesu atun pada bo e ma kuro nbe

0: keji ori kokonla aka lati ese keji si ese ikerin si ese ikarun abi o si se ni igba sale kan dafidi si dide ni ibusun re o si rin lori orule ile oba lati ori oru na na ni o si ri obirin kan ti o nwe ara re obirin na si se arewa jojo lati wo dafidi si ranse o si bere obirin na eni kan si wi pe eyi ko Bathsheba obirin Elia Eliami ayawo aya ara hu iti dafidi si ran awon iranse o si mu o si wo inu ile to lo o si ba dapo nigba ti o si wi ara re moto o si pada lo si ile re obirin na si feraku o si se o si iranse o si so fun dafidi o si wi pe emi feraku baba wa ninu oluwa iranse olorun alaye prophet olatunji olapade won tun ti wa ni odo wa laaro yi o gege bi ise won e ki gbogbo awon ti won gbo wa laaro yi
1: mo ki gbogbo eti ton gbo wa be ni mo si ki gbogbo oju tun wo wa kaakiri gbogbo agbaye mo ki ni ikan ni lageluwi loruko Jesus Christ oluwa imole wa ko ni dokun loruko
0: Jesus
1: anu ko ni fi wa sile
0: amen Jesus
1: in Jesus name
0: amen e ja bere bayi baba tani dafidi ise
1: dafidi je ayanfe olorun bene dafidi si je omo olorun o je ni ti olorun sayan lati je oba keji ni ile israel o je ni ti olorun sayan lati je oba keji ni ile israel o je ni to ye pe olorun fun ni ori ofe to pon gan lati je ayanfe re sugbon to se nlanu ni pe ofa sise ba dafidi en ti mo fe so le lola
0: tori pe tori pori ara re gege bi ayanfe olorun eni ti ayanfe eni ti ori oju oju rere ati anu olorun gba ju solomon baba re lo
1: ju be de yen dafidi mo so nipa re so ju saul lo
0: saul lo
1: seri dafidi ti mo wa soro e ma olorun fun lori ofe yen sugbon si ori ofe lu ko de to si lo ofa asise lo kokko ba se mo ye pe won jagun lowo lowo ogun ti won ja lowo lowo ye ki
0: baba ya ki david na wa nbe
1: sugbon to se nlanu ni pe baba dafidi ni ohun fe simi ko loju ogun awon omo re wa loju ogun so ibi busun ti dafidi wa eyi ti dafidi sun kale
0: ewu igba rorun
1: so igba ti dafidi wa si ofa asise ba latoju oru so igba ti ofa yen ba ofa yen ni mo lo sori okele
0: lọwọ bi gbogbo aye se ri
1: o se bi baba yen se wa lo sori okele
0: eni eleni
1: o ba ri arabirin ti nwe ara re o balẹ mo ibi ti ofa sise ti de niyan
0: ko si si orule nibi ti yun ti nwe won fi panu kan be
1: ori obirin yen bo ti nwe gele won de lo mama igba to lo o wa bere o pin eyan kan pe wa ta ni obirin yi won de jo mo wi pe iyawo oraya ni ohun lo wa loju ogun mama ti n ba se po ofa sise o ti mo ipo ti ni iyawo o si meru eni ti oko re je bi ipon lara awon omo re ni o de gba o de gbo
0: tori pe won so fun iru eyan
1: ti se o de tun wa mu iyawo e o de mu wole o de balopo ofa sise ti ba opolopo ni akoko eto je pe orisirisi tawon eyan se o koju oyi elomi awo pe asise ni mi o mo bo se sele ofa buruku ni kile lo fa ti ofa yi fi wole sinu aye dafidi idi ni pe dafidi simi ni akoko ti o ye ko simi opolopo simi ni akoko ti o ye ko simi pe mi o lo church jare church ti simi ibi to simi si yen ni ofa sise ti n bo opolopo tori pe ina re ti tutu ofa sise ti bo opolopo to je pe agbara ori ofe ti olorun fi fun o ti gbagbe e ki se iranse olorun nikan ni ofa sise mo nba e je so nkan fun yin ma ofa sise ni o ba woli ti woli a fi di wi pe iyawo oniyawo yo lo mo we lo fun ni odo
0: yo lo wewe odo
1: yo lo wewe odo fun obirin
0: iyawo niyawo
1: iyawo boye ti e se
0: ti oni pe ti o so wi pe ti oni so pe ki oko le te lawon tabi oko ri ko gba kankan
1: mama woli kini nwe funfun
0: se to we fi fun
1: kini kini woli nwe fun obirin fun
0: o dot ni
1: kini wa kaakiri e de ni ka ma so kini wa kaakiri
0: ni e mo so baba ni e mo so ani o le mo ti o le ti we ti pe beyan ba si ti we lojojo to ti pe woli le we fun
1: se kini we fun ofa sise o pada ba
0: go le ri kankan
1: ki le so yi ko ti ri kan bi
0: se bi ta so ni o fi we
1: ayira ye eleda o mama won ti iwe fun yin lodo ri
0: emi olowo ewe odo
1: olowo ni je ri ru e loruko
0: ji un ko se mi
1: e olowo ni je ke ri ru e
0: o ah won ti pe mi wa ewe odo mo ti ti gbo bayi
1: e ni damu
0: ami o
1: ti won ba ni iwe odo wa fun yin to je pe obirin okunrin lo fe mama e ma lo o agbara yin o kan ti mo so yi o
0: agbara eyan
1: o le gbe o
0: ateni to we fun yan ateni to we fun
1: nkan o sa won mejeje o fa sisi o pada wole so ti o fa sisi yi ba wole o le yan se so pe o ne I'm a man of God anointing me cover ko cover mama bi woli eleja se le to mama woli
0: mo ba so pe iwe odo ni o se bi o se ni o se wenu mo fun tohun ko
1: ewe odo ehn so ni pe kini baba lo nwe mama fun ni odo
0: eh tako mo lo wewe odo
1: emi o tako emi o wewe odo emi o se woli tin wewe odo ma je mu
0: ti are yi si pe
1: emi lo wo
0: ke lo we pe ah rebeka bimbola bi mo se nwo iwe odo loro
1: olohun le ba mi so be olohun kini oruko jesu se nbe ebe ke npa se ni
0: ko te wa sa oni ton kankan
1: e ma so pe sa fun lo ko e ni won sa ni kankan
0: won sa ni kankan
1: ko mama e ma ko ba mi na mama e won re sin
0: iro ni iro kana ani si ale ni ti o gbe lo ni
1: emi ko ma sa kankan awon ti o gbe lo ni e ma tari
0: e awon yen o wa sa on ton kankan
1: o wa sa kankan
0: ato se
1: o fa sisi o wa wole
0: tututu
1: agbe nu se mic ni bi ti o ko gbe nigba ti o fa sise ba wole
0: to fa sise ba de
1: o lo baye da lo ko ba David di ni oni oni to je pe awon omo re sin face obo ti mo so
0: ogun yen si wa nle
1: o fa sise mo so ni pe mama wole se ti o fa sise ba re opolopo ni o fa sise ti ba ti o fa sise ba ba iranse olorun lori pepe amo se mo na mo na bi o se sise ba ba olori ilu katikati ni o mo se ki se pe opolopo awon ta an ton dari wa mama ki se pe won ni ero gidi lati dari wa ṣugbọn awon fa kan wa to ye ko mo bayan ni oke to ba ti bayan loke nkan buruku ni o o fa sise ohun lo ma mu omo ko mo jese mole fun oloselu
0: to aliza
1: o fa sise lo ba tori pe ni igba ti won ba
0: asise ti wonu aye e
1: won wo le ni igba ti won ba se campaign omo oloselu oni simbe
0: awon to wa
1: ni igba ti won ba se inauguration to ba se ngbo mi da
0: to ba se inauguration
1: omo oloselu ma wa nbe
0: wa ofi wa fi le ke sorun
1: igba ta won yen se wahala oh my god
0: omo oloselu o
1: simbe
0: injo inauguration awon olopa oni je ododo won
1: omo won se fe ko wole nigba to ba pe baba
0: Sir,
1: get
0: out.
1: Get
0: out. I'm talk about Danny.
1: So I want you to see Ronu. I'm going to buy any. I'm going to show you what best. I'm going to buy a badu.
0: No do titi. Are you like badu? Eh, you do to finish a
1: badu.
0: Oh, fair no da da.
1: I'm going to buy a badu.
0: I'm going to buy a badu. Hmm, no lo jamala.
1: Tinte glass. You can't even loan it.
0: Oh, Aniti. Nigba mi gan. I'm going to show you. Thomas, I'm going to buy any. Come, lagbole won ni kan juwe be fa won
1: ma
0: lo be pe won le nwu ko ani wa wo yin
1: anko di bo ko se be se ri in ti mo gbiyanju a so ni pe fu asise yi ohun te eyan nilo ni wi pe o nilo Jesu lati mo ko ninu aye o
0: Jesu lo nilo
1: we no like
0: mo fi ara re sile ki o fa asise wole
1: to ti ba ti wonu afisa mo o le kele ro ko elija afisa
0: ko fe ko ba asise bo a
1: ohun o fa asise ni toro mo ru eyan ti jesibe
0: elija
1: baba ma lana ni waju jesibe
0: ko si sin to le se
1: ko si to le se
0: o ri siru anointi to le ni
1: baba woli to pe na sokale to fi le sa fun jesibe anointi e o kari e baba wonder so
0: anointi re o gbe anointi re o gbe
1: Anointing
0: si bi anointing re o gbe
1: anointing o gbe mo so wi pe o ni anointing lati se kankan
0: a ti fo ese yin dada anointing re o gbe
1: iwo nikan ninu office pelu obirin iwo nikan lo nse kanseli
0: e je jo sowo papo
1: e sowo papo
0: anointing re o gbe
1: afasisi aba aya alaya wa ma wo o ma so aso tele to ori diagram buruku wa ma ri esu o ma speak it to si se o fa asise mo ni
0: yo wole wa o
1: church le lomi ti kan fa asise o
0: nigba ti won joko regunregun si waju woli abi pastor ta won so pe radio pastor
1: mama e ma je ntan yin oloju awon ti ma njoko waju church wa
0: eh nigba awon also ti so pe le joko si
1: ba le joko se tori en to ba wo imi ba oju aye lo ma fesin
0: awon kan wa tan to pe loju

0: oju aye ni o fa sise le mama mo ki woli ma ko ti bibeli ti o ba mu won ti ta nkan lu ni nigba to ba so pe ba ni igba ti dafidi nigba ti golaya ti pa dafidi nti baba ri won si oju aye han ni o fa sise ti ba opolopo e je ki so nkan fun yin ti o fa sise ba bayan mama woli e lo sinu bibeli pe e le fe yawo merin
1: eyo lo be
0: ori
1: a lo fi wasu fa won omo ojo
0: ori o fa sise ba a lo fi je anobi kan ni tori e lo se nilo jesu ni akoko yi igba keyin lawa yi opolopo ni to nse ki se po wu na opolopo ni aye ko sinu wale sinu panpe opolopo ni o fa sise ti ba titi do ni oloni ti o de ti bo nbe a ma ko respect any kenny o ma ba president o ma ba governor o ma ba iranse olorun in to wa ma nfa ni wi pe to ba ti sa seyin kuro lodo olorun te mi mo ba ti kuro ni ara re o fa sise o pada bayan mama woli kini mo pe obirin olobirin loru fun o fa sise abe
1: emi mi mo ni ki gbadura fun
0: mama woli o fa sise to ba opolopo awon woli o ni pe nigba to birin ibade o ba be sisu
1: te ba ri to ko mi se fun mi lana mo wa ri lana lana sa party owa to bi kan mo wa ni wa so fun yin sa o be gboko mi
0: o gba ti se o ba
1: daddy no ba wo pe olorun e ma binu
0: foni ma ba ti mo mo wa lo nlu e ko ma ba nu oju enu
1: e ma sukun mo e ma sukun mo wa wa mo wa seyin na pe
0: aye mama won ma mo lo eyin
1: I mo mo ko pe o kan wa na ni
0: eh
1: so emi o mo pe
0: o fa sise olohun ni jo ba wa
1: ami jesus
0: eni to ti ba olohun mu kuro lorun
1: ami jesus
0: o so reality fun yin o fa sise buru to be je pe a mu ki omo se ko si bere sin je oge
1: lese
0: o fa sise a je ki eyan ririn ti o ye ko rin o fa sise to ba ba eyan wa sare ti o ye ko sa wa gbiyanju ti o ye ko gbiyanju wa ti o bo nu ma je mu okukun tori eyin to ko to sele se dafidi yi ko ye ko sele si o pe dafidi ba wa ni oju ogun ijeje mo pe ko ni raye ri o
1: lai lai
0: to le oluwa ni ki so fawon eyan wi pe eni lu adua iran wa ni lu adua o fa sise ni nba opolopo ja loni eyi ti o fi ri ogo elo be ni ma
1: iru adua to wu ko ma gba iru ana eti to afi ko yera
0: o ni ko wa ninu olorun ni jesu o le ma gba adua ko mo ni gbala o le mo lo church ko mo ni igbala elomi wa alejo a dede be lojo sunday to ye ko lo sin olorun re wa de tun ma entertain ni alejo ni ojo sunday a fa sise bele ti bere sin
1: dide te de bayi ni si ni ro pa ma le lo church mo ni
0: yan
1: abi ki la wa fe se si bayi
0: education lenu mi a joko ti ni ojo sunday a ma bere sin wo igba won ma ma bere sin play awon film to like elomi ogba to ye ko lo bo olorun re soro ni oku aso sita ni o bere sin for ABC
1: sunday yen nikan na ni off day
0: ani off day mi ni yen ABC ti o de ti nilo lati gbadura tori pe aye ta wa yi aye to buru ni ko si eni to fe lo iseda re laye eyi ti won kin gbianju ati ta ofa sise si e ma je nteyin mama wori 30 years in the ministry leleyi she fe so fun mi pe mi o ni riri ofa sise ni
1: dada e ti ni riri
0: I know what I'm talking about but people will not tell you wi pe lagbaje awon ti kuna ni bi eleyi won ni le so to fun yin won asora won de angel waju yin we arrest awon ti kuna ni aimoye igba won le je ki won so fa won yen pe e ona to n to yi ofa sise ni ma lo fi eni yi to ba fa a de fe ofa sise a de je ko tun di single mother e wa duro awon single mother ta treat ni ni Nigeria ni isin ni kakiri gbogbo agbaye ko ni yi mo oluwa ni ki so fun awon eyan wi pe o nilo Jesu Kristo fun ofa sise yi agbara oran o imo oran o o nilo lati sumo olorun ko mura si adua ki ofa yi ko ma ba ba won mo re ko ma ba ba ya re ko ma ba ba oko re o ta ni ki so fa
1: ko si eni ti ofa sise o le ba
0: ko respect eni
1: ko respect eni kankan
0: gbo eni keni ti o ba ti ni emi ofa sise ma wole won ni igba ti emi buburu ye to kuro emi ti emi olorun fi Saul sile ofa sise ba
1: soro
0: o da foku soro o be si se kankan kan ofa sise lo ma ba woli ti o ma di wi pe yo ma be si ri nkan mole
1: o fa sise lo ba o ti gbagbo o ti ku o ti gbagbo ninu to ri mole un ju oruko Jesu to pe tele lo
0: o fa sise lo ma ba woli to ma ma ri nkan mole o fa sise lo ma ba

0: fa sise sise kakiri ninu aye awon eniyan loruko Jesus Christ Oluwa o fa sise koni be mi ati loruko Jesus
1: ami koni bo ami koni ba gugu awon ton lanfani lati gbo wa laaro yi oro laun la tun ti gbo yi o oro latori itewa nibo lo ti fe subu boyo ti wa ni bebe re bebe subu lo ti wa bayi tete pe ra re sa kesi o ko to di pe o mo gbadura adura re oni gba mo a si ni gbo ti e tori pe o ti wa ni bebe re won ti fe gbe on won ti fe gbe laboki won fe gbe ma lo wewe bu kan mo wewe ran dan dan kan nti oko re o ba ti si olorun ni so mo o eyin o le se looto awon medical line won gbiyanju ti won olorun de nfi amesi sugba ti woli kan ba so fun e pe o di gba to won elomi ti wa ninu ide yi ti o si le so fe ni kokan to wa ninu pororo ekun ko leni to le soro e fun sugbo gba fo olorun tori pe n to n wa kaakiri sibe sibe o tele woli edo ni bara eni lopo lati bi odun meta seyin to si so pe fi okan bale n to luwa wire pe lai se pe biye mi ati yin wa omo o le si o ti to si pada na
2: aye raye
1: o si pada o si pada
2: o ti dun mo won
1: ah o dun mo won
2: e ngba to je pe etan laye fe
1: etan laye fe
2: e le ri ibi ti won tin so to te ri awon eniyan etan nbe o etan bi etan laye maria awon eyan o ma laye
1: to ba tin se etan
2: etan ni ibi ti o to wa e le ri awon eyan apupo nbe yanturu awon eyan o wa nbe o awon to fi otito o soro fun won lati ke le convince won mama wo omo olohun to ba mo otito dada o loju woli ti o gbe ti o lu njibiti
1: gbẹjọ be ti o ba ti mo ro olorun
2: to
1: ro
2: olorun to te mo yi mama pelu o ro olorun te ti mo o ti da ba tun from victim pelu
1: eyan
2: so pe ki lo se yawo li na pe o ni yawo li wa da bayi na pelu ori ofi olorun to na ti fo e

0: state kankan, this is a mandate and letter for difficult fun state kankan. Ti state kankan na de ti ni lowo. Ti won ni kon gbe gbese lati make provision fun wa. Ko di ba ta ba ko gbogbo wa jo pe ni so titi ko ni lo yen.
1: E wo gba te n lo sibe yen. Se governor ijoba o yo sin yin ni abi
0: e se. Sama pe under Minister of Health lawa.
1: Yes, under one, yes.
0: Adani en to je commissioner for health.
1: Okay, awon oga yin ni.
0: Ti a ba ma gbe letter wole. Ipa se na la ma gba wole.
1: Okay.
0: Letter de ti gba si odo tire.
1: Okay.
0: So ti yin. Gege bi alaye lodo ti won. Awon na la won ti soju se ti won. Awon ti je ki gomina o wa wa ju gomina wa. Sugbon a ti gbon kankan.
1: Okay.
0: Ina jo yi ki sodu kan ki sodu keji bayi.
1: Odun ke lo ni bayi.
0: O ti ndo odun meta.
1: Oda any suru. Commissioner for Health. I'm a kosi won. Mo de mo pe gbogbo e na ma niyanju. Tori ba se nilo awon doctors, medical practitioners la se nilo eyin herbal practitioners na. Tori emi wo pe bi nbo to ba fo wowo ko ye gbogbo a le tuba gbogbo a le tu se.
0: Na fi pe wa ni complimentary.
1: Complimentary. Okay pe eyin bi okunrin bi obini se complimenti okunrin. Be le eyin alagbo ma complimenti awon. Okay. E mo ri pa awon eyan n pe latekan mi o ni gbe pe won ni si ti ba ma gbe pe won se ko fun mi ni seju meta si lati kin to gbe ipe won doctor. Cancer ja irin. Awon medical practitioners won then try. Sugbon to ba ti de level kan o. Wa ni ko gbe eni yen lo le nje o ni nkan te yin lagbo lagbo yin alagbo alagun mo elewe elegbo tewe tegbo so ni nkan te yin le se ti oro to wa le
0: e se nkan ta wa se ati ta wa le se ati ta ti se bo na la tun ma so lori eto yi
1: bi kini
0: akoko ni pe ati je ki gbe yin eyan mo pe onje ti en je oni ogun o
1: oni ogun
0: oni ogun o
1: ara nkan ta nso ni
0: eyin doctor ni
1: e we tegbo e je mo se le nso pe onje logun ni
0: e se
1: ah awon le ma so fun wa pe logun e o eyin ma ni ka jeun o
0: e se e se
1: ehe
0: onje
1: eh
0: oni ogun o onje oni oni ore awo o se ri onje ta nje yen eba je eba eja mala egbo oruko te wuke le pe ise ewosan lo ma se fun ago ara wa o
1: so nje gongo logun
0: be ni
1: ngbo kan le ni
0: be ni sawari iyanju ta wa so ni pe awon nje ti eledua fi sun wa bi eledua se da gbogbo wa sori ile aye to da wa si ilu ototo lo de iwe etegbo si ilu ototo fun ise to ma se sibe fun wa lototo ni o.
1: Okay.
0: I saw yi to ma je ti wa yi ewe ategbo olodu ati dale to ma jona abayo ti fi sibe fun wa fun ilu ti yin o.
1: Okay.
0: Sawari ibi ti awa ti wa se asise ni ilu ti wa pe okanju a abi I need te lorun abi ti wa ku te wa lorun. Okay. Awa wa fi ogun ti wa onje ni mo pe o onje na ni ewe ategbo mo ba yin so lo yi o.
1: Okay.
0: Awa fi sile awa mu ti okere yen awa gbe laruge onje okere ti eyin wa nlo yi ti a nje yi olotu inu mi dun lati so fun pe opolopo isoro aisan taarin ibi to ti wole wa niyan fun apere.
1: Okay.
0: Mo ranti pe ori eto yi lodun kan bayi mo wa mo ja si mo so fun gbo awon eyan wi pe a npe kan ni preservative.
1: Okay.
0: Mo ni o lo npile gbogbo aisan mo ni mo bere aisan yen fun lati ori fifo o ara riro.
1: Okay, preservative nkan to fi n dabo
0: mo ni cancer o mo ni diabetes o mo ni to n sele ohun to n fa niyan nje ngba ni mo soro n lokini ana nje gbo
1: mo ranti
0: mo tun tesiwaju pe mo tun pe eyin eyan na e lo ka o wa ni ri bayi e ma ka ke wadi ke ri boya iro emi ko mo ko sibe o iwadi ni nje mo pe nkan yen si wa ninu te nje olotu awon aisan ta n pariwo yi gbogbo ala n gbadun afun itura
1: bẹẹni
0: kọlọ fun wa ni owo ka gbadun ile aye ṣugbọn ije mo pe ti o ba ni owo ni isin to wo ba di owo e iwo to joko ni isin o ma ni lo si oja lora eja tutu abi ko ra ewebe mo wa lo si

0: supermarket.
1: Okay.
0: Abi be ko le ma lo. E ma lo wo awon foreign onje ton ko sinu ike inu bottle ton ko si be lo ma fe ma je. Inu awon kan won yi awon eroja yi lo po si be preservatives. Ninu awon eroja yen te ba ti wa nje onje yen so ti ye yin eyin je inu yin dun boya o mu yin lara dan abi ensan lasiko ba yen o ma mu alebu wa leyin odun.
1: Okay.
0: I saw to ma gbe jade na la wa koja agbara ti awon ara bi ogan o le moju to mo. So bi be se ri lo niyan o mu so pe onje tiwa tiwa eja mu lo kukudu ti o ba nje onje tiwa ntiwa emi de leju pe iru asan bayi o ni wole wa.
1: Okay, bi kini ati ki lo nje tiwa ntiwa at least e to ba so re ja nisin ohun lo ja tin wa
0: rara o ibi ni o ko si ilu ti o ni odo elodu a se ase
1: to so e mi ni ko te awon onja gidi
0: imported
1: yes
0: e se ibi ti alebu wa niyan shari eja imported won ti fi preservative si.
1: Okay.
0: Koda gan awon eja mi wa te nje ora lasan nylon le nje nylon lo wa ni me fi le eja yen lo import mo won le de tun je in to de je nylon polyester tin is a dangerous to your health.
1: Okay.
0: Tori to ba je ike eya re ni nylon so ti yeyin shari ti iyen ba wa ninu ago ara ti e ba be si je di ninu ara ta wa inu ikun wa e ibi to gbona ni o inu ikun wa e ibi to mu oru ni o gbona ni ti e ba mo pe inu ikun yin gbona iwo to fowo kan to re ko re pe gbo e oju e lowo.
1: Okay.
0: Inu gbona ni ikun so ti e ba wa ja awon bi nylon kankan yen ike yen
1: awa dissolve well.
0: I dissolve. Inu ya melt here.
1: Well, but doctor, because actually ma gbe to you were 11:30. Mo fe ka we yan bless ni mo nkan to. E soro kan ni se ni tiwa ntiwa ka ma je onje tiwa ntiwa. Onje wo ni tiwa ntiwa ta ni ta to ni chemical ta won awon agbe o fi chemical gbin.
0: E se ibe yen ni ki awon eyan wa wa pada sile.
1: Okay.
0: Olaju olaju. Ile ti awon joba wa se. Ki awon joba na lo ma ran wa lowo tori a le dashe.
1: Okay.
0: Ijoba lo pe chemical wole. Ijoba lo pin fun awon eyan wa. Won ni won pin fun yin lo fe gbugun aro wa ni o. E de mo pe o lewu. Ijoba ni ko pada o sile lati fi pe awon fe moju to wa.
1: Okay.
0: Come fi be se natural chemical. Ki la pe chemical yin? Ki la pe ni fertilizer? Ibe ni mo lo ni yen. Sey fertilizer yen o ru pe ori akito ni lataye bayi lati nbo. Pe ti a ba nda idoti sibi kan e lo wo ye pe yan a du
1: se ri nkan te so yo ni bi kan ton dale si ni side ibi kan mi o ni daruko be teyan ba fe get iledu to wa nbe nisin owo buruku ni
0: ese
1: ijoba lo de ni be so se nkan te so nisin ni pe ki gbogbo wa wa bi ta ti ma ma dale nu ti a ma fi fertilizer abi ki le feel
0: ese ijoba na lo ma ba wa se. Sherry, inti mo ri pe o nse wa ni pe boya ma so pon na joba lo pon ni awon nkan ko ato yen kun ba foju to ton se fun wa.
1: Okay, bi kini ati kini tori ijoba le ma gbo ko de ran wa lowo aisan ti fe pa wa tan
0: ese nje mo pe ile bi ile se po to yi ijoba wa on tale jade
1: lojojumo on tale ni oyo yi na
0: bẹẹni mo ṣàpẹrẹ fún wa
1: èmi ò tí gbọ pé wọn ń talẹ
0: ẹbà á gbọ a fẹ kí ìlú wa kó develop a fẹ kí èrò pọ a fẹ ká fẹ ṣó ti yẹ yín bí wọn ṣe ń gbé ilẹ jáde àwọn developer estate àwọn bẹẹ sí ní gba ilẹ yẹn wọn ń gbé estate síbẹ wọn ní wọn ń ta wọn ń develop ẹ jọ inú ilẹ tí ẹ gbà yẹn kí ẹ tó develop ṣe pé ẹ kó gbogbo ewé gbòógì tó wà bẹlẹ wú dànù
1: wọn wú dànù
0: àbí tẹ wá tó block yẹn fi ń kọlé. Ẹ jọ ǹjẹ́ àwa ní èrò àbí àfojúsùn yí pé àwa ilé tá a fẹ́ kọ́ síbi bí yìí o èèyàn ló fẹ́ máa gbé bẹ́ẹ̀ àbí ǹjẹ́ tí èèyàn bá ṣàìsàn kí ni ọ̀nà àbáyọ. Àrò
1: ok wọn ń kọ́lé wọn fi ń kọ́ wọn ń talẹ̀ wọn fi ń kọ́
0: estate
1: orí àwọn ilẹ̀ yìí dẹ̀rẹ̀ ní àwọn egbògi
0: egbògi yẹn jẹ́ wà
1: ewé bẹ́ẹ̀ àti gbogbo ẹ̀ wà so táwọn developer bá ti wá ra ilẹ̀ yẹn wọ́n wá clear gbogbo egbògi yẹn wọ́n á pass dànù
0: wọ́n
1: á bọ́nà ẹ̀ dànù ok ṣé tòun ṣòun ni àgbo ṣe ń wọ́n nísìn.
0: dáadáa ẹṣẹ.
1: Because a le ra agbo 200 naira tẹlẹ eyan fi wo aisan agbo agbo to agbo wa 1,000, 1,500, 2,000 but nisin keyan to ri agbo 15,000 to ma kiu aisan eyan ma rin jina.
0: Bẹẹni apẹrẹ kan niyan.
1: Okay.
0: Condition kan to ba wa yi niyan. Nitori pe elekeji ni pe ijọba wa ti mo ri awon lo le se ni ilu okere a ni ibi kan ti won pe ni World Garden.
1: Okay.
0: World Garden ni ilu okere precisely in India.
1: Okay.
0: Into in India won seri sare le yen lo swa ni ki na se sibe egbogi na ma ngbe sibe ti emi ba wa ti ba ni mo se iwadi mo ri pe ewe yi o sise fun lapalapa o emi a mu e ka igi yen ma lo ri mole nbe fura mi o ni di mi mu ke ma fi sibe
1: si World Garden ni
0: World Garden
1: so na ri mo nbe to ti bone awon ile to pon si that means ti ijoba oyo ba le se World Garden
0: kon ba fun wa ni state ton ti e pe ti won ni world
1: to pon ti won ni state garden
0: o je local government tori from local government to local government bo je local government na no make provision sare yen ki a ma gbin ewe be yen sibe ewe be ejo efo tekunle kan je efo green efo green
1: ko wa loja le tin farm abi tin can abi tin can island abi ki le pera yin
0: yes
1: tin can se tin can ti e ba ri eni fun yin gege bi governor won te ba re ni fun yin ni ile to fe ifirin gidi se le lo lati fi ma se gbin ewe be
0: e se a ma lo
1: tori a ni enikan to mo to fun mi to ni 100 jikito 110 acres re ohun lo ni
0: okay
1: oni fun awon eyan to ba le lo ko ma lo titi digba ti awon ba fe lo
0: e se
1: mo de so fun won mo ni ko need tori awon eyan wa ole lo poju nu awon odo wa se ti won ba fun tinka abi eyin gbogbo etewetegbo se le lo ma gbin awon tewetegbo yen sibe ka ti e so fun won pe okay o ejo ilo le fe ta a fe ra a fe fi se state garden
0: e se
1: or pe tin cam garden
0: yo ba so yi pe
1: e ba gbenu si kini
0: yo ba powe oni ta ba da aso fole ona ma pa laru
1: okay
0: eni to ba fe fun wa ni sare ile ki se le nikan lo ma yanda fun wa
1: ki lo ma tun yanda pelu
0: o ma tun fun wa ni iranlowo
1: bi
0: a ma ni lo owo
1: owo a tun fun yin lowo
0: awon ti a ma gba sise ton ma sise nibe
1: so ko se ita yi gan ma se
0: olotu o to oro le ni ka wa so
1: so te ba lo ba joba e le fi e le gbe yan si waju ijoba
0: ti joba o na mo fi so pe won fun wa ni iranlowo ti joba ba wo pe ke o ile ta ri yi o mo fe ran yin lowo kini mo fi ran lowo a ni lo katakata a ma ko ibe
1: o da bi n bo n fowo to mi late kan tori wahala epon ma fe lu e pa je ki se tan a se gbo ni ki se akoko dide na eyin eyan wa a ti pari eto yi o a tun pada bo wa ni 11:30 mo fe ka jo pawopo ka jo se kini ka jo gbo ka jo so tori aisan ti kun ta o agbara awon ti bi o le gbe gbogbo e o e ta ba fe gba doctor soro mo wa nbi 080 e pe number mi ke fi ba won soro 080-8121-8145 number chikito ni e o 080-8121-8145 ni binu ta ba pada wa lele keji le ma gba number doctor to mo po opolopo yin ma foju buruku wo mi pe kilo nfo kilo nse lei awon gangan la fe ba soro a nbo out ide e karo martini omo ba ti wole lati fun yin ni iroyin ni ede tiwantiwa te mba pada wa ni ede fenifintin e se te n gbo wa chikito lo n kin yin pe e duro sibe e ma fowo kan file don't touch it
2: Lagiliwa FM 96.7

ku yeleta be lasiko isimi oni be la ko ojo yi yo tu wa lara agbojopo ro yin ta gbaye londe se ti gbo yin lati koniti lagelu 96.7 oke to gaju awon kilo martini salao lo ni royin sugbo saaju egbon koko eleeto nbe ninu iroyin ohun Atiku ati Obi na ni o ti ro orilede America lati gbe ise iwadi ile ti won se nipa are orilede wa Nigeria are Bola Tinubu jade fun ara ire Iko mogun orilede wa Nigeria na ni o ti mu iko agbesumomi ile tuntun bi ogun balẹ ni ipinle ti Bono Orilede America Donald Trump na lo ti salaye nipa igbese ile ti orilede Canada gbe nipa iforowero ati nipa ofin ile to ni se pelu karakata ile ti mo be kale Maresca na ni o ti salaye wipe ko ababolu ti Man City ona ni yo wa sepo ropo fun Rodri ege bi o se ko nu ko ababolu un ta koso Sinu kwa gbabo lu ti Barcelona ni ba iye boru yon lekurire. Olu DJ fun ipo are labe ebe o shilu ti ADC African Democratic Congress. Atiku Abubakar ona ni o ti ro eka ile ise leto abo ile ti orise ise iwadidi FBI. Lati le pe won fi awon ise iwadi eleyi ti won kojo nipa are Bola Tinubu lede o soro ndi mimo wipe nipa eto odibo eleyi to nbo lona eleyi ni o ro won wipe ki won le je ki awon to je ogunlogomo lede wa Nigeria ki won le mo n ti o je are lede wa Nigeria gangan o soro won lati ni to je oludamoran pataki re lori oro ikosara ilu n ti je Frank Tuwaibo na ni o si oro won sita Nibe na ni o ti naka lebu si isakoso Bola Tinubu ipe o ti je ki eto oro aje orilede wa Nigeria ki o yi dande to se pe awon egbokegbodo oko ounje ati eto ilera ati igbayegbadun mi ona ni o ti gbe wo lori lara ohun ti o selaye na ni awon igbesumomi ati ebi opagba fun meke eleyi ti o ti wa gbogbo bayi orilede wa Nigeria Ogun logomo orilede wa Nigeria na lo je pe ati jeun. O na ni ti di agbada kaka labe isakoso are Bola Tinubu.

tun ti ro kogo iyen ni ikan ni lagelu fm 96.7 oke gajo ke ile funfun bala felele nle ibadan iyen laafin oba amritala adebayo akande mfr ekerin niyen ekerin olubadan tile ibadan kabiyesi baba afin ere ile ta wa ti gbe ngbon si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo nibi ta ti ma lanfa ni lati ma ja jo mo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re idaraya lolokan ojo kan lapa bibi nle ti le gbo eleyi te ti le mo bo se nlo gbogbo to ba ti ni se pelu iroyin re idaraya Saturday ati Sunday ba go meji la osan ba ti rokogo ba wa je arin ose ni bi ojo aje Monday titi dojo e ti Friday tun se gbodo mo royin yen la go meji aro igba aye lo ti mo pe je kan mo a tun jo gbera wa debe yen losan toni aja abale breaking news iroyin to sara oto to je tere idaraya exclusive one ni ayin le ti gbo te ti mo bo se nlo loruko lo

0: Volleyball Federation, Nigeria Volleyball Federation President, Nye Engineer Musa Nimo, Gege Boshe Sapejuwe, Jijawe Olubori Ipe, Ori Re Kise Fun Ajoti. Ele ton se kukari ball ti volleyball yi nikan abi ti iko yi gangan nikan bi o se pe orire fun gbogbo omo orilede wa Nigeria ni ori pe fun igba akoko orilede wa Nigeria won lanfani lati yan yo sinu dije ti Olympic yen ba ba nso nipa volleyball lagbon ti tawon obirin e ti won gba ni eti oku yen ba ba nso nipa Nigerian Women Volleyball Beach won qualify fun igba akoko oje o di mimo gege bi engineer Musa Nimo de ni to je are ajo ibo se je ko di mimo bi pe bi odun 16 years ago ta won tin po ngbe ta won tin sanan ni pe wa dije olympic ko sin to ni ka wa ni o mo qualify amo ni gbeyin gbeyin olorun pada de igbiyanju awon lade gege bi nimo gege bo se je ko di mimo yi kan se je niyan o Nigerian Women Volleyball Beach a qualify fun Olympic todun 2028 oya papapa o di ilu Eko iyen ni papa asere ti Onikan Stadium Onikan Stadium Leko e wo sa ti n bo yi Onikan Stadium yo gba alejo alejo meje ototo ni o gba tori pe ni sa to n bo yi iko meje ototo ni o mo lu papa asere Onikan Stadium iko meje ototo ni o mo lu papa asere yi ninu iko meje yen meta wa lati inu dije league agba oje lewa NPFL Nigeria Premier Football League bakan na meta tun wa meji wa lati inu dije ti NNL Nigeria National League meta wa lati be yen bakan na ba ba so nipa NWFL Nigerian Women Football League meji lanfa ni lati wa lapa be yen na mẹrin to wa lati nu idije ti NPFL o lati ri Sporting Lagos Ikorodu City ati Inter Lagos bakan na ninu idije ti NNL Nigeria National League nibe lati ri Smart City ati Eko United ninu idije ti NNL iyen league abala keji orilede wa Nigeria league agba oje orilede wa Nigeria lobirin awon na o tun mo lu papa asere yi iko meje ototo ni o mo lu papa asere yi Donors Ladies ati iko ti FC Robo se ra won meje eje yen nibe ni won o fi se nibe ni won ti ma gba home game won ife se won tan ba wa nle papa asere Onikan Stadium la won meje eje yi o mo lu ma gba gbe pe idije ti NPFL won bere ninu osu yi je titi ose ti nbo ko on the 28 yo bere bakan na NNL o no mo bere ni osu kewa o no mo lanfani lati bere bi nkan se je niyan o iko meje ototo ni o mo fi Onikan Stadium Onikan Stadium ni o mo fi se ile tawon o ti mo gbalejo awon akegbe won bi nkan se je niyan o si nbe lorilede wa Nigeria papa julo ninu ajo ti NFL ba ba so nipa Nigeria Football Federation iyen ajo ile to nse kukari ball alafese gba ni tibutoro orilede wa Nigeria gege bi le ise mo maworan kan iforo wa ni lenu wo ile to waye nbe lana gege bi o se je ko di mimo biro yin se je ko di mimo yi pe mejo ototo iyen ninu awon gbimo ba ba so nipa NFL board member meta la ni won mejo ototo bayi lo ti ko wi fipo le ninu awon meta la le to je wi pe won ja gbokun si nbe won reti enikan si bi enikan na ba tun ti ko wi to fipo le yo rorun bayi gege bi oro ti ajo ti NSC iyen ajo ile to nse kukari ere idaraya ti ni tibuto orilede wa Nigeria Nigeria Sport Commission gege ba won se je ko di mimo pe ba ba ti ri mesan tenikan na tun kun won ti won je mesan eleyi ti o ko wi fipo le aje pe o ti set niyan ajo ti NFL o di pentu ka niyan won o tuka niyan won di so fun won gege bi iroyin se je ko di mimo ba ba ti ri mesan eleyi to towo bo wi abo ma ja gbokun si nbe mejo ti towo bo wi fi ipo le iyen ninu igbimo elenu metala ninu ajo ti nfa bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan eni kan yuku ba ti ko kowe to fi po ele a je pe ajo ti NFF lorile ede wa Nigeria nbi utukanu gege bi eni ti o wa je are okay gege bi eni kan ele ti oun wa ninu ajo ti NSC gege bo se je ko di mimo yi pe gbogbo on to nsele lati dissolve o ajo ti NFF yi se pe boya lati bayan kan lo koje abi lati da nkan ru bi o se wi pe lati tun nkan to ki gbogbo nkan ko le wa bo si ko le wa nipo to ye ko wa ori pe eku oke bi eku eye oke bi eye iyen ninu ajo ti NFF gege ba se mo gbogbo awon national team lori isirisi gbogbo won ni won ni akosile ebu akosile ti o da ba ba so nipa iko ti super ego lanfani lati kogo ja sinu dj fi eyi agbaye iko ti obirin na ye super falcon won o kogo ja orisirisi be o nja lura won ka to wa so imi la won da 20 oda kini kan lori isirisi gbogbo e o jora won to nfa saba bi leleyi to di pe gbogbo ajo ti NFF awon eyan kenu bo won gege bi ajo NSC se wa je ko di mimo yi pe eleyi se pe boya witchcraft kankan bi witch hunt kankan iro to nsele gangan ni pe ki nkan o le to everything le wa o se ye ko wa ka mo wish wu oni ki atunto le waye iyen ninu ajo ti NFF ni gbogbo nkan to nsele e fi nsele awon fese won se lanfani lati waye awon fese won se lori isirisi waye lana bakan na loni yo tun ma lanfani lati tesowo waju awon league ti bere o ti gbina ya lori isirisi awon league to ni kimi won ti nbere bayi gbeni ayala bo ni nkan se lo lana loni na bo ni nkan o tun se lo
1: akudede wo ya tokun
0: e ka bo sori eto
1: lorilede France lana yen ta mo si France League 1 ami ayo marun si meji ni Lens lo fi na Australia ami ayo meji lo waye laarin Lens won ati Limas won ati Brest ami ayo do lo waye laarin ni Osijin ni won ati Lorient ami ayo meji sodo ni Lyon lo fi na Toulouse mane ami ayo do lo waye laarin Toulouse won ati Paris FC bakan na yo lanfani ati tesiwaju to ba tin dagu meji osun ni Angers won ati Lille ni AS Monaco yo lo ba le half lalejo ago merin koja seju medogun ni PSG ohun o lo ba Rennes lalejo to ba tin di ago mejo oku seju medogun lorilede Spain lana yen Spanish La Liga Sevilla ami ayo meta se yo kan lo fin Athletic Club bi ba mole ami ayo do lo wa ilaarin Valencia won ati Celta Vigo ami ayo meji se yo kan ni Real Madrid lo fin Espanyol mole yo lanfani ati tesiwaju lo ni Atletico Madrid won ati Filari ago merin osan ni to ba ti wa ndi ago mefa boro le Racing Santander yo lo mo ba Getafe mole bakan na eche yo mo gba Barcelona lalejo to ba tin di ago mejo abo asale lorilede talo lana yen Italia Serie A ami ayo merin se yo kan oni Inter lo fi na Monza ami ayo kankan lo waye laarin Udinese won ati Kohun FC ami ayo meji sodo oni Napoli lo fi na Genoa mole ami ayo kan dodo sodo oni Cagliari lo fi na Parma yo mo tesiwaju to ba tin di ago marun abo role Frosinone won ati Juventus ni Venezia won ati Lecce ni ago marun abo lo na Atalanta won ati Sassuolo ago meje joku seju medogun ni nigbati Torino yo mo gbalejo Milan to ba tin di ago mejo seju medogun bakan na lorilede England lana yen ta mo si EPL ami ayo meji sodo ni All City lo fi na Manchester United ami ayo meji sodo Everton lo fi na Crystal Palace ami ayo meji seyo kan ni Ipswich Town lo fi na Sunderland ami ayo kan dodo sodo ni Leeds United lo fi na Nottingham Forest ami ayo meta sodo ni Brentford lo fi na Tottenham yo lanfani ati tesiwaju lo ni Brighton won ati Aston Villa ni to ba tin dagun meji osan Manchester City won ati AFC Bournemouth ni to ba tin dagun meji osan bakan na Newcastle yo mo gba Liverpool lalejo to ba tin dagun merin abo asale Chelsea yen ohun ati Fulham odi ale ona ni ago mejo bi nkan se je niyan
0: okay bi nkan se ma je niyan oni ogbe ni ayala ti ja wa tan niyan bi nkan se lo ti bi nkan se waye o se lanfani lati waye lana ke eja mo wonu iroyin lo nisan ka mo wonu iroyin lo nisan o dinu ko ti inu ko ti bayern muni igba won o tun le kan si lana ni pe ko ti bayern won la nfani lati fi aje ko ti borussia dortmund lana pelu ami ayo ami ayo meji seyo kan ami ayo meji seyo kan lo ba de o iyen ba ba so nipa DJ ti German Super Cup iko ti Bayern Munich won fi aje iko ti Borussia Dortmund pelu ami ayo meji seyo kan won la nfani lati gba ife eye won gba fi eye lo lana mo ja gbokun osi nbe bi pe brand lo koko mi awon akoko iyen ni iseju iseju ke dogbon ko niyan ni 25 minutes bakan na Michael Lulize o to di pe abala akoko pari o na fi eyo kan yoku si wa ja mi ayo meji solo iko ti Borussia Dortmund awon na jara burabu ni 75 minutes won de eyo kan to ku pada ni o lo fi ja mi ayo meji seyo kan bi nkan se je niyan ifigagbaga ya akoko ele ti oluko ni Jose Mourinho gba to ko iko ti Real Madrid gba lana ninu DJ ti La Liga o mi mu mo tan won lowo die loku tori pe iko ti Real Madrid pada sana ni won to bori ifigagbaga yen ni 90 minutes leyin ti adorun iseju to pe o ni SP lo lanfani lati mi awon eyo kan ele ti won fi bori yen ri pe ami ayo meji ami ayo meji seyo kan ni won gba o ti belian lo kokko mi awon iyen ni arin iseju mesan akoko ile ti won bere fi gagbaga oju iko ti espayo to wa di pe espayo na da pada awon na da pada iyen ni 30 minutes sp ile ti won gbe wole iyen ni 80 minutes leyin iseju mewa ile tan lanfani lati gbe wole sp mu winning go wa o oni won fi bori lana pelu ami ayu meji seyo kan oni won fi bori Jude Bellingham lo gba MVP o gege bi enikan se fi ntun mi lowo ko pe ati jiyan jiyan lori sirisi koda o fe dija pe talent to gba man of the match igagbaga to waye laarin ko ti espayo ati Jude Bellingham o ma nsele be gege bi iroyin kan se igbe jade na to to wipe SP ni won fun ni man of the match mo Jude Bellingham ni won fun ni man of the match na la nfani lati wo ifigagbaga yen Jude Bellingham lo gba man of the match yen ti ta na yen ko nse SP bi nkan se je niyan ya papapa o dile gesi ninu ko ti Crystal Palace o ti di woro si woro ba ba nso nipa agbowo waju yen ninu ko ti Crystal Palace omo bibi orilede

0: yo ti fifa pa pa julo mateta o ti wa iko ti crystal palace o ti wo won lo si odo ajo fifa oyin ajo ile ton se ko kari ball alafese gba ka kiri agba nla aye wi pe adeun odun kan ele ti a won fi ko adeun odun merin to n kokko towo bo pelu iko ti crystal palace ta won fi se ami sori re pe o sese ki won fi adeun yen loju oni rara o won o ba won towo bo iye option yen John Philip Mateta oni ohun o ba won kowo bo iye option yen oni void contract ni won lo gbe yen wa se signature to hun ni nbenbe o lohun o mo nipa e oni saka ma nje lasan ni pe to n ba ti pare adeun odun merin pelu ko ti crystal palace odun kan kan tun be eleyi ti won fi ko ori iko to je pe iko ti crystal palace le re lori iko won so yi pe ka won trigger contract yen a year option oni laila oni o si nkan to jo mateta ni ko si nkan to jo o ti ni ki ajo fifa ni ajo ile to nse ko kari ball alafese gba ka kiri agba nla aye oni pe ki won wa gba ohun gege bi mateta se nje ko di mimo eja loju oja eja loju oja na ri pe oro yi o ti nfeju gidi ni bo gangan ni contract se je eja toju oja di ta ba pada di ka teso waju e ku kale
1: Ilu FM 96.7
2: sa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita so agun sagun keyan me dagba pupo ko ma rin koge koge keyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o se se bolese yan ko ma mo ko ti bo keyan ma ru ma gbe opo lo ti lori si risi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunro ma le se Arama gbepepepe aroma legun igbese kan man kia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia keda o wa laparapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati mo bi arun sapamasi kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pinle oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mu joyin lola complete iworo odi badan telephone 08033715988 08033715988 enter tajo are lomo toni toni
3: Riru omi elekan lodun ti ru lowo lowo lori oke beteli ipade adura ti iso oru olosupo gbako ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire se agbekale re awon eniyan ti ri ise iyanu loju koroju akori total deliverance from the power of darkness itusile patapata ninu agbara okukun efesu ori kefa ese kejila akoko adura lojojumo 9 a.m. to 12 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. iso oru 11 p.m. to 3 a.m. nibo lori oke beteli wa e wo pade bayo ije ayun re so ni ikoja iyana bare die ala adorin along the ayure road ibadan wa gba itusile tire loju koroju 28th church anniversary september 13 ni olu iya ijo wa lori ta challenge ni ibadan opo woli atawo olorin emi wa loju ise woli gideoni tanimo wo esupopo jp olugbalejo pe baba sori ero number yi 08033281742 ise oru alagbara nla torin tilu la fi sasekagba re ni friday to gbe yin osu kejo yi adura npa lori oke beteli
4: Dr. Strap Recycle ati tamoto dirorun ba fun gbogbo eyin te fe tamoto ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyikeyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay doti ladugo aloku oko titu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin tohun ti oko tin kankan o se te fe ta ke fi paro oko ke to fi upgrade bo se car truck Australia, ipoyo kimoto awon wa Dr. Strap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333

0: pega ti won ti padanu to je ninu odije ti EPL ti padanu ogoji ifigagbaga 40 loss oni won ti ni o ye lati sa 2024 stroke 25 lati sa yen titi wa asiko yi ifigagbaga to lo bi ogoji ni won ti padanu iko wolves nikan o lo padanu ifigagbaga to poju ninu odije ti EPL lati igba yen that period titi dasiko yi ko wolves lo tun padanu ifigagbaga to poju ba yen lo ohun ti ni ifigagbaga bi 44 lo ti padanu yen laarin sa 2024 stroke 25 titi dasiko yi to gbenu tele iko ti Tottenham Hotspur ni goji ifigagbaga lo ti padanu ninu dije ti EPL ti bi sa bi meji seyin Western United na ti padanu 36 lohun ni ohun be nipo eleketa bayen la gbagbe pe iko ti Liverpool na se bayen se nkan to jomo bayen ni sa to koja lo tori pe ifigagbaga bi meji la ohun lawon na padanu ninu dije ti EPL yen ni sa to koja lo iko Arsenal abi orisirisi akole na ni gbogbo won ni ri pe eti iko Tottenham Hotspur to fi padanu ifigagbaga ogoji yen ifigagbaga mesan pere oni ko ti Arsenal padanu lati sa yen yen sa 2024 stroke 25 ti wa siko mesan pere ni Arsenal padanu ninu dije ti EPL amo Tottenham Hotspur ti padanu 40 game lati igba yen titi dasiko yi bi nkan se je niyan o bi nkan se je niyan lapa be olare waju mi ki omo bile e se ngan ni alabi opeyemi e se ngan ni o fashola aliwo opeyemi o ti pe gan oye diran ajibola e se ngan ni o abiodun oye lade the king of gentle boys e se ngan ni te wa nbe en tori ti wa lori ikan ni bani dore facebook temi gangan at sikiru ayinde oju itere e se ngan ni te wa nbe en tori ti wa iko ti Manchester United awon na ba ijakule pade lana mo gba bibi wole ori pe ifigagbaga won akoko ti won fi side idije ti EPL ni sayi awon na ba ya nbe ni ami ayo meji sodo nti mo gbe funra won lekan nu ami ayo meji sodo la won je lowo ti iko ti City ori pe Semin Ajayi agbawo eyan mo bibi orilede wa Nigeria yen ninu iko ti City una mi awon lana oju ko ti Manchester United ni laarin iseju 17 akoko ti fi gagbaga bere oni Ajayi mi awon yen nigbati Mendy o na fi kan le ko to di pe abala elekeji abala akoko pari ni 38 minute Mendy omo bibi orilede Senegal yen be Mendy na fi keji le awon mejeji ti won mi set pieces na mejeji set pieces ni amọ yen gangan ko ni royin bere ori pe akosile nje ko di mimo yi pe iko ti Manchester United ni gbogbo sa opo ninu awon sa ti won ba ti ba ijakule pade ninu ifigagbaga akoko ninu dije ti EPL won mo lanfani lati gba league yen ni sa yen won mo gba ni apere wa eri nbe pe ni odun 1992 ifigagbaga ti won kokko gba koju ko ti Sheffield United yen ni sa yen lohun won ba jakule pade lowo Sheffield won gba league yen ni 1999 iko ti Aston Villa meta seyo kan lo na won lo gba league bakan na ni 2012-2013 akoju ko Everton mi ayu kan sodo ni won je lo gba league ngba yen na ni won lo gba league ni gege ba ko sile se nje odi mimo ogbeni ayala oro ri iko Manchester United ifigagbaga eyo kan ko ti emi oropo ti to nti alimo george bi ko se ri abi bi oluko ni se gbe won to ta le ma george e le lori sugbon se mo pe awon ololufe won ife gbo won ife gba ni ani ki gbogbo odo ojo ko mo je bi odun ni sugbon se o ti to loju temi ota odun kan ko ti to nta mo sogun kasi ore osu meji la na o si ti to nkan ta mo finu ara eni ifigagbaga eyo kan yi se o ti to be ni ati pe ki la le so nipa ifigagbaga ilana iko Manchester United ko ju ko ti on City ki lo sele gangan
1: akudede wo ya to ko akudede wo gbogbo ara eyan ara le
0: e ka wa
1: kan na asiku simi oni eti te fin gbo wa ni dide bi to ma di anawole
0: ami
1: atokun la podo temi Michael Carrick to je oluko ni won olo ma mo nkan ti ohun sese gba ni ise se mo pe tele tele won kan ni ko mu
0: oja gba losan ko oru kan lobo die olodun si pe oje
1: olodun si so pe ko je sugbon ise gangan se de
0: o se igba se ni bayi
1: ise de o ma la se je
0: o de o ma la se je
1: ibi ni won ti proof nti nbe lowo won
0: sa ti e gangan ri ise owo ti e gangan ri
1: la fe wo lapodo temi because tori teyan
0: mo gba losan ko oru ko si be won
1: ti se kan be tori teyan ba wo ifigagbaga yen ke se pe a so pe boya bi iko egbe agbabolu Manchester United pe won o gba bo
0: won gbianju
1: won gbianju goalkeeper lata ko lo dabobo on to ye ko je bi
0: ati to ye kan ara lata ko na goalkeeper wa won ya wa
1: sugbon lapodo temi goal ti won score lowo won set pieces
0: be ni corner kan abi bi free kick
1: corner na ni mejeji
0: se corner mejeji
1: corner na ni mejeji kan ni sale kan loke tori loose ball lo je
0: okay
1: ni ti semi lori ajayi yen ese lo fi score
0: eh be ni be
1: nobel ni nobel
0: on na ri money
1: on na ri money so lapodo temi mi le so pe boya won wa lack of defender pe defender won mi o to tori ngba mi nbe to je pe teyan ba ti wa fitina ti ju ni arin gbogbo ninu box ti o se se ko mo le lanfani ati le debi ti ball wa to fi le clear re
0: fitina ti te wa so gan ogbeni ayala se n lo fa ti Harry Maguire tori pe te ba wo second goal yen eleyi ti Mendy to fi ori score yen nkan kan sele laarin yen ko ye mi Harry Maguire boye lanfani lati wo be ni gba won gba
1: corner kick yen
0: ati opponent ati agbabolu ti e gangan lo koko nra mu awon nigbeyin gbe nigba ti won fi gba bo iwo inu awon mo ri pe se mbo ma ni abi ta ni Magua o tun ra agbabolu to jo mo le ti e gangan bi ayen fe lo mark ni bi igbe yan fa yan pada bayi
1: te ba wo ibi ti
0: nkan yen ti sele
1: e ri pe bi igba ti Harry Maguire pe in to fe fi gbera fo igba to fe yo lo fi ra
0: mu ki se po ni o ma lo mark
1: bi gbata yo because te ba wo bi sele yen se sele e ti mo
0: be ni ko ti e so ti e be ni yen o ko ti e ko possible ko ra agbabo ni o ko ma lo mark sugbon te ba wo awon calamity bayi lopo gba ninu ko Manchester United Harry Maguire ati won mu wa ti pe o ti mo mu awon kan e o ti mo mu wa ti pe okay e ja loju oja komre Asiwaju Segun Salam e se gan ni o bakan ade so pe Idris e se gan ni e ja loju oja kade ifigagbaga ti o waye leni laarin ko ti Newcastle United ati ko ti Liverpool kini ka ma reti awon oluko ni tuntun meji oyan ayanran bayi won mo pade ara won loni kini n to se se ko sele ninu figagbaga ile ni *347*1004*2#. Mo nbo lapa be eja loju oja na
2: Lagilu FM 96.7.
3: Wọ́n mú tó yá ká lọ fàdúrà ìgbàpadà fáwọn ìsọ ayọ̀ wa nínú ìpàdé ẹlẹ́kùn lọ́dún yẹn.

0: Georgia, ikani lagerule lagelu FM 96.7 ayala kilo de sora re ile funfun bala felele nle ibadan e lo darapo mo wa iyen ni ikani banidore Facebook temi gangan at sikiru ayin di oju itere lori ikani banidore Facebook WF asubi ojo Ismail Festus e seun gan ni o Ade so pe Idris e seun gan ni te wa nbe yen tori tiwa Asiwaju Segun Salam inu inu awon dun fun record Man U yen ba ti padanu eyin le gba league sa yen de play yo ida da Alaji Mutiu Mulak ni yen alase Mulak Steel Company yen ni soka Ibadan up Manchester United ifigagbaga laarin ko ti Newcastle United ati ko ti Liverpool figagbaga yen amenu basin amo kin to wonu figagbaga yen star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash abi ke gba ojo opo ti aye lukara wole yen www.cashier.ng iko Manchester United Carlos Baleba o ti se ayewo o ti se ayewo di yen di ti o ti sumo ni lati nu ko ti Brighton lati nu ko ti Brighton ni baba so nipa gba ballu gbogbo owo ti won fi pari e initial payment £65 million ni bakan na ajemonu kan be yen £5 million add-ons fun tojo waju nu ninu ko ti Liverpool oluko ni ko ti Liverpool o ja odi mimo ko to di pa wonu fi gagbaga yen Anthony Iraola ojo di mimo yi pe waji Van Dijk o yi pada o na ni balogun iko ti Liverpool yen gangan ko ni royin royin bere o wa ni pe Alisson Becker yen asole yen fun iko ti Liverpool o lo ni o mo je igba keji yen second fun yen o mo je bi assistant yen fun Faji Van Dijk gege bi Iraola gege bo se je ko di mimo o ni sugbon Alisson Becker ko ni lanfani lati fi armband ni fi si owo o ko ni fi sowo iyen jo to ba kan boya Faji Van Dijk jade abi ko play abi bakan sa sele sa to je pe assistant loku o ni Alisson Becker o ni o ni iro o ko le fi armband sowo je bi pe yo soju won sugbon awon kan fi ona Alisson Becker pe agba agba wo lo na ninu ko ti Liverpool o ni awo niroyin ni kilo wa faru eyi o ma ma fo iyan joye awodi omo le dede egbe o ni inu mi dun fun bere te bere yen se ri lati fi aso le se captain o ni ohun o ni fe si sowo tuko tohun o faramo fun apere boya bi faul kan waye ninu 18 alataku to ye fun penalty se mo pe gbogbo agba ball ko lo se lo ba adari ayo ti o se complain Alisson Becker aso le na ni o lo ati asole to wa je balogun ba wa lo kini o le sele laarin igba yen si laarin iseju melo kan sira won o fe agba ballu ele to je pe yo le do ti adari ayo yo le complain yo le express the feelings to farabale yi se ti omo wonu 18 ai ai pe se nkan mi o tun le sare sele oni ni ti tohun o Alisson Becker won kan fi onu e ni po ni igba keji balogun fun iko ti Liverpool oni ta ba ti yowo Alisson Becker to je igba keji Joe Gomez Dominic Szoboszlai awon ton ni won to tele Faji Fan na tele Alisson Becker sugbon Alisson Becker oni lanfani lati mo gbe ase abalogun si apa ogbeni ayala laarin iseju kan ani akoko mo si eleyi se o lawon kan fi onu Alisson Becker ni yi se pe boya dandan ni ko je balogun njo ti Faji Van Dijk ba play ko mo ri re bi pe olohun gbe armband si apa kini oluko ni se
1: atokun lapodo temi mi ri bi igba ti ani pe o fe da iko ru fun ara re nu because ati ri awon aso le to je pe won lo captain band dada to je ko mo de do man complain fun everything kan ba sele
0: beni
1: dada ti o je ti e la koko bo la kan fi pe o kan fi je o yawo di ti o le dadi egbe yo da problem la lojo waju
0: ko ni o le dadi egbe o lawon fi honu e
1: eh kini won pe
0: ni ona ko mo ri wa won fi buyikun ni
1: eh kini won pe ni pe mo ri buyikun tin ni wa le so
0: wan bandi
1: ni le so yi ti won bukun mi yen ti mi le sa fi ran yi yen
0: e mo da wa la e mo lo kan roro ru tori ti alisin be ka ba lo gbon te so ko na mo lo mo pe o to mo ni se ko mo wura ran e ja so nipa afigagbaga eyin o lu boro yin se rinu ka so nipa afigagbaga ti o wa ile ni laarin ko Newcastle eyin le mo lu fun loju ogun eyin le mo da gbugbu eru ogun to ye otan laarin osu meta eyin le fe loju jo vi todun kan e mo so kan leyun Newcastle Liverpool loni
1: eh lapodo temi ta ba nsoro nipa fi gagbaga ile tun ma waye la Newcastle Liverpool eh ni o safihan bi oluko ni kokan o se da si papa andoni raula because so wo gba eh ijoba ku lowo oluko ni ile to lo ko to di pe won gbe raula wole lo safihan pe nje won koju osu won fun ise ti won gba
0: ise yi ni o so boya won koju osun won abi won koju osun won
1: ko ma si je pe boya abi ati le gan la won gan ti fe fi owo ara won
0: sira
1: won pelu e ti won tin ba bo wonu ifigagbaga la podo temi o ye kan mention e gan
0: ko ye ki won mention
1: eh si waju ifigagbaga oni ko ye kan mention
0: so wa so le to yen ni so le to yen tori pe ti o ba je pe lilo Andy Robertson o lo je igba keji tele bo lilo to n ti kuro ninu ko ti Liverpool oni ofa o gan ni second assistant oni assistant tele iyen si Faji Van Dijk se kini so le fe loju to yun ni oni se pelu oju to n ba fi wo
1: Yeah,
0: Alice Becker. Oh, Barry Bay is here.
1: Eh, only Mary Bay. Suman, Tobacco, Tobaya, Yopa, Daddy Bay. But Tobatin, the pay, Boyako, Savaji, the Vandaki, Lori feet. In Kayopa, Jadi.
0: Okay,
1: I put him, but I'm sorry, by figure baggam. Olukoni and Daniel Ola no
0: 0915, Lobere, number 1196-1196, Lopare, Mumbadun.
1: Olukoni and Daniel Raula ni o se afihan bi ohun se koju osun ti yen lati fi gba ise
0: won reti nkan ti o se bayi
1: n tan reti niyan gege bi oro te so lekan nipa pe ololufe o fe nkan tan pe ni jakule afi ko ma du bi odun
0: ko ma dabi odun ni
1: ko ma dabi odun ni be so lapodo temi loni n to le je ki won mo pe olukoni gidi la won gba ni pe ki won lo na Newcastle
0: kan bori ifigagbaga Newcastle United lo wa le o
1: e mu mo tabi kan mu omi bo e ri pe te ba wo fi gagbaga to waye ni jejo iyen laarin iko egbe agbabolu Arsenal ati Manchester City e ri pe won tin gbe akole pe Pep we miss you
0: beni
1: so n to le mo se okun fa pe ise ti won gba o niyan
0: okay
1: ori mo ri pe nkan to le je bi amusagbara fun egbe agbabolu Newcastle ni won ti fe tatan
0: lára ẹ náà wọn tà fún ikọ̀ Liverpool ní sáà tó kọjá lọ Isaac Alexander
1: Isaac
0: bẹ́ẹ̀ ni
1: Bruno Guimaraes
0: wọn tà
1: tí ó jẹ́ pé èèyàn gbọ́kànlé láàrin gbogbo tí yóò mọ̀ sọ pé ògbó náà
0: wọn ti tà wọn ti tà
1: lápọ̀dọ̀ tèmi
0: kò sí wọn ta kí lorúkọ ẹ lọ sí inú kọ Barcelona
1: so lápọ̀dọ̀ tèmi kò sí tó ní kí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool kó lọ sí JS Park kó mọ̀ ohun kankan bọ̀ wá
0: lọ́nà tó nọmba alakọkọ ò lọ mo ti delete yẹn 0816 lele 1820 o ni nọmba eleyi ti ring ko to di pe a ma fi yi se lọ talẹ hello e ka san orukọ yin ati bi te tin soro e
2: abiola lati ibadan
0: ta abiola lati ibadan ka se ise ti jeri
2: mo jeri
0: elo le je last yẹn e to ti je 25,000 naira ba e ti je 25,000 naira ogo go go mo da se o to customer care ma pe yin bowo yen o se wole won o je ke mo bi nkan se je niyan bi nkan se je ni olorun se won leda yin lo seun yin nkan se je niyan loruko lootu eto yi tun ba baba tun de omo lawo Alex Ferguson abi Bola Sadiq lo je ke gbadun mi lapodo ti yin be yen ikiru ayin di oju itere loruko titi mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa be mi ba ti ndide Sunday oyoyo fola kemi mighty ya o tun gbe yin de be losan toni titi ola ta tun ma pade ri atayo pelu bukun la fi pade o dabo

0: Adeyinka Alaseyori Ondoso yin oni oga awon kan loga awon kan omo se awon kan oni oga awon kan oge gajoke baba gogo won lagelu 96.7 fm ibe na letin go wa lo san toni sugar ke akawo meji soke afori wa bale fun oga gbogbo eda alaye patapata baba gbogbo wa olorun alaye to je kemi ati eyin ka rojo oni awon meji fun eyin o mu parukuruku mu dobale mu fori bale mu jiba yin olorun ti o je oga gbogbo wa olorun to fun awa papa ni oro so nitori pe ni atete ko se o na ni oro wa oro yi o na la fi da ile aye oro yi o na la wa ni anfani ati so teyin sin gbo be gele mo so pe oro ti ma so loni koju mi se ko ma dun leti yin be ba se ngbo mi kini yin ma dun kokan yin ma bale ke ma ri ona bayo si gbogbo on to ndun yin lokan lori ikani legele 96.7 fm ibe on leti ngbo emi fola ke mi mighty Lawson Tony to je ojo ketale logun osu kejo odun 2026 shalafia ni mo bayi alafia le mi wa bayi o asiduke lowo lorun ba gbogbo wa patapata ni ikani lage 96.7 fm emi pelu awon alabasisepo mi awon oga mi awon tite mi ona la fin ki pe kabo sori to sunday oyoyo emi ikoko mo wa bi abela sadik abin bala sadik awon wa nbi ayomide losin awon na lo nje ke le ma ori wa wo bi ran aki gbogbo awon amoju ero wa kakiri gbogbo department atawon to je kara yi wole patapata losan titoni akiyin atori pe eku ise lataro adura mi ni wipe a ma ju wa se lagbara olorun e ma ngbohun wa sugbon ke awa ni koko o la nwa nbi in fact mi se wa nbi awon moju ero wa awon na won gbianju won ri wipe gbogbo nta nso o njagere o nlo dada lo si etigo yin adupe e se ngidi gan ni kolon ko fun wa nisimi bi oni se jojo simi to be ni awa kan na la wa lenu ise nitori pe ti ori oru eni o je ni ki olorun ko jo ko ma je ki o nje ojo wa ko koja wa ti pe on ta o je o la nwa a o ni pade on to ma je wa la se ledo wa to adebisi babalola awon wa pelu wa lori facebook aduni ade awon na won ni safola kemi mighty with sunday oyoyo happy sunday mama eshom peter olusola adesokan awon na awon na kiwa alaba yusuf awon na kiwa olaniro miki o mobile awon na won kiwa won ni welcome sunday yoyo lati en flake my tension show mo dupe lowo yin to losan ti toni ma tun ni anfani lati ma ba gbogbo wa soro tide ba se nde si ti mo pe lolokun ojo kan o na lolon fun alanfani lati ma mu eto wa si ori afefe gbadan ki awon te ku ni lojo bi won mo gba ladira ki e se opolopo tin laye lagbara ile tuwa ami e ti mo pe papa papa o na la ma se tori ko si asiko pupo lori eto sunday oyoyo nigbata emi dagba orisisi anfani oni mo ni ikan ninu awon anfani yi oun ni pe mo lanfani lati gbe pelu awon elesin muslimi mo si ni anfani lati gbe pelu awon elesin kristeni ti keta yen anfani oyo sugbon ninu awon anfani ti mo ni ati nigba ti mo gbe pelu awon idile yi ni orisirisi mo mo pe adura owo won ifi sere o lẹyìn ìgbà tí wọn bá kírun àárọ tán ẹmọrúkọ tó ń pè tó bá kírun àárọ tán ẹni tó jẹ bàbá fún wa ní ilé alájí wọn tún pè wá wọn tún ṣe àdúrà fún gbogbo wa pátápátá ìgbà tí mo tún láǹfààní láti gbé pẹ̀lú àwọn tó jẹ ti ẹlẹ́sìn kristẹni náà at least aago márùn-ún márùn-ún àbọ̀ o gbọ́dọ̀ ti jí akọrin a ṣàdúrà lẹ́yìn ìgbà yẹn lóníkálukú a lọ sí ìdí iṣẹ́ àárọ̀ ẹ̀ tá a dẹ̀ máa lọ sí ti se ojo e to lo lewe en to ko se en to se gbasawo mo fe gbagbo wi pe awon elesin abalaye na awon na lo nton se la ro keke bi adura iwuru ati nkan kan bebe lo mo mo pe esin po re pete kaakiri gbogbo agbaye sugbon ni apa odo titi wa nbi o fe je meta yen la le so pe o je gbogi mo ki gbogbo awon ni sese nitori pe kopekope yi o na ni won se odun sese ni le Nigeria se mo gbogbo awon esin yi awon esin meteta ti a fi se apejuwe yi oni won lo nton so ton se laaro keke bi esin keke bi adura keke bi ise keke bi ohun akoko ti yan bodo se laaro won ti mo wa fe bere lowo wa ni wi pe bawo lo se ri ni isin lodo titi yin nje a se nse lodo yi pe eto sunday oyoyo eto to ni se pelu igbe aye wa keke bi idile ni ninu idile wa nje a se nse pelu awon omo wa nje a se nfi le omo lowo nje nkan to ni anfani ni abi even if we don't do it it's fine bawo lo se lodo titi yin se se nse adura aro abi devotion abi irun aro abi nkan ki nkan ta ba n pe to je gege bi esin ati ise ni inu idile so no ohun ti o fi so ni anfani gege bi omo gege bi awon omo ta n raise awon omo ta n to nje awon asa yi nje asa esin yi so ni ohun to fi n kun wa abayo kuro ni seyin se nse lodo titi yin gege bi eyan to n gbe inu idile awon anfani wo lo ro mo awon anfani wo lo sodo sibe abi awon alebuwo ma le so wi pe o so o ma so sunday ke e je ka gbo lodo titi o je ohun ta mu wa lori eto sunday ya bi bala to ti n seju si mi to ba de ti n seju beyen ojo oja ya niyen sugbon ma seju opo sile leyin igba ta ba de lati ojo oja se si n se se n se devotion se n se irun aro se n se ayin laaro kutukutu se n fi lomo lowo Mr. Michael se si abe ti n so ke awon Gen Z se won ni jije se fi won sile you know an kwada bo a ma seju opo sile sugbon imu number isile 0912 370 8675.
1: On Lagilu FM 96.7. Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palm Shopping Mall, located on MKO Abiola Way, Ring Road, Ibadan. Cinemart Superstore is taking over. A world-class Chinese store with over 7,000 plus square meter of shopping paradise with all household items like furniture, electronics, fashion and beauty all under one roof. Don't miss the grand opening of Cinemart Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts and big celebration at the Palms Shopping Mall located on MKO Abiola Way, Ring Road, Ibadan. Tag all your shopping buddies, get your shopping list ready and let's turn up big on the 5th of September 2026. Cinemart Superstore, cheaper, quality and satisfaction.
2: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó, kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bóyá o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama tàbí lẹ́ndì NCE. HND A-Level tó sì fẹ́ wọlé pẹ̀lú direct entry. Ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní number 1A Ọba Akran Avenue Ikeja. Nìbàdàn a wà ní White House Adéwumi Street Fẹ́lẹ́lẹ̀ Lábẹ́òkúta .ICT Institute of Technology 52 Ìjẹ̀mà Àgbàdo Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímúṣẹ.
3: gaga gaga
4: ganusi
3: gbogbo ya ni pele lodun ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni ganusi aba mixture agba ogun amara soji ta fogide ewe ategbose yo lo tinu ganusi paraba wo degbere to ngun fe ni tele tele ganusi aba mixture ni ogbelura binu ko tinu ngun gudugudu ti sara gbogbo fe sise pe tori kerike ara nro ni lati joko dide fun ya wa dagirase on le sara die die nu ya sawari egbogi ganusi aba mixture bo se fe dalabuku lodo lolufe re bo ba dere ale ganusi aba mixture inu ogbelura eran re o se le kan si lori okele gedegede ara fifo danu mara fuye ganusi aba mixture lagbade fun o to ba re ni 100 odun to tun gbo amade ni yawo tara re tun ta kutuputu irufe ganusi aba mixture nlo gbelura ganusi aba mixture o tu wa kaakiri le taja ogun ati lagbe ni kari kari asin wa lagbata jake jalo le nigeria ganusi aba mixture faskani nigeria enterprises lo se idojuko nnpc filling station legbe bridge olonkemi lagos ibadan expressway mbadan lo wa telephone 08081689617 08081689617 Ganusi lo karauta kebe

0: to Eseun Tegbe Chronicle ni Lagele 96.7 FM. Se mo wi pe mo nso oro kan le nkan. Eleyi o nse pe boya ti alonki jimo o abi Sunday service o. Ko nse ti awon ojo taya soto yen ni ani lojojumo. Lojojumo jojo nkan ti eyin se nse lapa odo titi yin. So lanfani. Oni bere ta ma bere. Hello. E ka ra ku Sunday o.
1: Enku aku semi o.
0: Aku semi o.
1: Mi not Akintola loruko mi e se ojo.
0: Ah yes ma.
1: E se bi aro to so tale oni pa yin.
0: Ami.
1: E se mo dupe oju oni ti oro yin oni ja sekun o.
0: Ami.
1: Mo ki gbogbo awon to nawo patapata e se o.
0: Yes ma.
1: Danu je o kere o tobi ko ni je ti yin o.
0: Ami.
1: Ise ta n se ko ni di ise mo yin lowo.
0: Ami.
1: Eyin no wa ni toro je gbe yin aye yin.
0: Ami.
1: Oju yin o ni rare o.
0: Ami.
1: E ni ri wala.
0: Ami.
1: E ma tesi waju ni mo dupe o, mo dupe ise o, mo dupe o.
0: Yes ma.
1: Eyin le yo mi kuro ninu iku ti ebi ba fi pa mi o. E se o. Mo dupe gan ni o. E se o.
0: Yes ma.
1: Se wa ri nkan teni ka da si.
0: Yes ma.
1: Ina awon kini yen ti ku. Tele tele awon kristiani gan ma nji lo si church to ba wa ni tosi ni awon catholic nkankan won ti lago won gbogbo won aji lo sibe won lo se sin ngba ti na yen fe ma ku lo di pe kaluku se ninu yara ni si bayi ni oro be mo. Mi o ro be mo gbogbo awon baba baba won yen won le ma lo si mosalashi kan ma won mo won leyin lo. Awon gan fun ara won ngba ti o ba di bi ago mejo abo ni won se lo fun ara won lati lo kirun iyan awon okunrin tan ba fe ki. Awon ina kini yen o ti ku boya na lo je ki ya ma je wa.
0: Ki lo fa ki leyin ro po wa responsible fun ina yin.
1: A ja ajo ni o a je mu ni o a je amu ni o.
0: Se jamu
1: ti gba yen ni o opolopo ofi ti Olorun se temi gan je kan ninu won. In time to ba ye ki eyan o adua yo ti so pe mo fe sare lo a fi Olorun segbe kan a je amu yen la ko sori. Olorun o dariji wa e gbogbo ti mo so yi mo je okan o ninu won.
0: Olorun atun wa se. Olorun atun.
1: Ami anti Folakemi e ni sun kun gbe yen aye yin o.
0: Ami.
1: E ni je koro.
0: Ami.
1: Lagbara Olorun. E se o mo dupe o.
0: Yes ma.
1: E ma be to bo.
0: E seun. God bless you. To ka fasiko yi dupe lowo awon eyan ti won nawo si iyawa Muina ni ose to lo ni enu eto ona ni won ti fi edun oko won. Olorun si fi si awon meji ninu lati nawo si won. E seun o. Owo yin o ni kosale apo. Hello.
2: Hello.
0: Ele sa.
2: Akueto.
0: Yes sir.
2: That's the president Jonah.
0: Happy Sunday sir.
2: Ah, I will do same ma.
0: Yes.
2: Eri ita balaye titan nto ba wa loko. Eri gbogbo nkan laye Olorun nikan ni titan. Eniyan ma tan. Eniyan si ma ni itan. Itana lele itan ni ibi ta ba de na iberu bojo o ti gbali aye kan de bi pe beyan ba nsin lo nga beyan ba nkirun masasi ga to ba gbo pao mi sin yo masasi oni se wo njo keji won so gbogbo awon nkan won yi inu ti lo ti gbo kan awon eyan bawon eyan se rin ni ju ni ko ni won rin mo loni iberu bojo ti gbali aye kan Olorun oba laanu ko da koko saanu wa ni. Nto ba wa lokun bayi. Nta ba laye titan. Beyan rin lati ko lo si Ibadan ni Juni. Ko si nkankan ti o mu. Beyan ba gbera latenu gate Lagelu si junction pelele nisin. Laago mewa lale eyan mo weyin ni. Ibi gbogbo e de niyan. Olorun ko faanu re gba wa. Ile ise Lagelu ni Jona.
0: Ami mami sa, ami sa. Zero Hello. Hello.
1: Eka soma.
0: Eko soma. Yes. Yes, ma.
1: Eka kutu mi, naso kolokwe.
0: Ami.
1: Bameji ni oro ye pisi ma.
0: Alright, Jago.
1: Ala koko, adubo te mi ngbe. Kana kose ma lonjo o Sunday, atawa mwona joma anlo. Ikeji, amusi nta jowa la adubo. Bi adubo wa sheto, bubo mwona ni ote, babo ama awani yei, ama awani waju. So ye yi ma.
0: Gidi gan.
1: Ama, nto wa lo deni sini wipe. Ebe ma sepo unlo ki ma bo unlo churchi. Kabo la babo kon ba ti tele yon, lo ma gyara ni no. Mwenye kasa an wama wano. A wan tin jin yon go zan moun beru bojo, ba wako lo ko bi. A yi beko mou ome e dani bo bangan. Ba fe lo si moske abi mwa salashi. Kama wama wasi waju, ka wate le wan le yon. La du bo te mi yo, ta wafe lo ki yon la ro. Oko an wako wana ma mou an wama wasi waju. Ta wako ni si ma tele yon. A wan ton la churchi no, a wana ton mama wama wasi waju, a wami a tele yon.
0: Eshe.
1: Kan da de shock and lati de aye gbon le yo.
0: Eshe. So, mo fe gbagbo pe gbogbo wa na la gbagbo pe ibi gbogbo on lo lohun wa. Ki se tojo Sunday abojo Friday aba won jo ini kan on la nso. Ki de se ile ijose abi moshalashi la nso. On ta nso gangan on ni pe adura aro. Iru aro. Ati boya iwure aro mi mo nkan ti awon egba mi eforiji mi ti mi ba mo nton pe dada awon adura aro generally adura ni gbogbo e boya nkirun ni boya nse nkan awon adura aro ta nse ninu idile e mo pa awon lesson christian won pe ni devotion you know nje ase se taro ni omi o so pe blo to la mo yi pe ilu da ehn tori ta ba ni ka so iyen a wuri awa wi so ṣugbọn ninu le wa paji pepepepe ji omo bayi ipo ya nje asin se nje o ni anfani o ni on tan soro lori hello e ka so e ba mi sun kuro ni radio yin ma ejo e se e ka so ma
1: e ko ejo meta
0: yes ma
1: isin mi alayo la ni
0: ami olorun
1: no so lo so la ma ta ma se morun pe ya laaro so ti yin tori iru emi kan be eni kan ngbo ko ni wa laye a le mo se pelu gbo awon omo ani sekere tan lu ala ago tan lu but ngba to ka lu won ti lo aye won tan o ti dadu ajeje ninu yara laaro kutu laago marun si ni kaago meji kaago mefa to ga lu fun lo bi tere
0: so nkan te fi ye wa ni pe ngba tawon baba si wa laye e ma nse nipa tawon omo si wa lodo yin e si ma nse na sugbon si to ti di eyin pupo e nse o sugbon dadura jeje laaro
1: so
0: thank you so ama lo joja e ma gbagbe ohun ta n bere ni pe awon adura aro ti awon eyan ma se ninu idile nje yin sin se nje o ni anfani nje o ni ohun to ti e ni o ni ipa to n ko ni awujo wa gege bi idile an pada bo
3: Lagilu FM 96.7
4: Kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won ti sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lara eda mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813 885
5: 5308-0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alára pé ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
6: Ronú ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára, àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lágelu 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lágelu 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́mi Sola ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa ní ọ̀nà tó ń tọ́ni sí àṣeyọrí. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ẹ má gbégbó ẹ, ẹ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ajé pẹ̀lú àṣẹ àti ìṣẹ́gun látòkè ọ̀run wá.

0: fresh on tag your crony Connie Lagili 96.7 FM. Connie late all over me. You know, see Sunday, you own late and go call you for luck. Me, my tea, when me collection show. So alone town so low. Inje anfani wa ninu wipe anji gbadura laaro boya lesin muslimi ni boya ti christian ni boya ti abalaye ni a lo awon esin meta gege bi awo apere amo pe esin po lori sirisi inje eyin ti nipa ninu e nigba te ndagba se fi lomo lowo showin to ye ki omo fi lomo lowo ni sanfani kankan wa nbe so ti diet se duro so she in tesi waju ki lo n to fa to ba je po ti duro ni awojo wa ti ninu idile. Hello. Ekaso. Yes sir.
1: Ekwito.
0: Yes sir.
1: Uruko mi ni Baba French.
0: Baba French.
1: Lati Ayegun. Lati Ayegun ole yo sese. Seri adua la aro kutukutu. Ni jo ni lo nsi lo work. Sugbon lo de si owo ko ma. Tura won to gbe nkan yen kale opo won tin tan laye awata ku nbe ni isin iko kan tori o ni pa tin ko ninu aye wa ngba na o.
0: Okay,
1: tori mi emi te wo odo Christian ni mo ti kose.
0: Okay.
1: Christian even mo fe le so pe Christian lo to mi so adua yen lo mo emi lado ni o si nkan te le gbe fun mi adua yen o mi lorun la mo den ko awon omo ti mo bi even omo mi to kere ju gan laaro mo ti se to gbadua laaro so gbogbo awon kan won yi o da fun omo lati fi ko omo tori ngba to ba ku nikan e te ko awa la wa nlo loni mo believe no adua de bi pe so e pe nkan mi o si o nibi ta awon eyan ti gbagbo o amo tin ba duo tin ba si adua yo gba nitori pe ilana ti oga to ko mi nise to fi ko mi niyan
0: adua aro
1: adua aro yen lo fi ko mi
0: seyin wa fi lomo lowo abawon ti olodun ko si kawo yin
1: emi na fi ko awon omo ti mo bi didi mo si nso yi so ti yin si ibu adua aro ni kanko anti Fola Kemi
0: yes sir
1: ale na oga to ko mi nise fi ko mi so ko si gba ti mo ba fe sun mo si bo se le re mi to ma bi olorun aro adua aro yen ko sinu ile ti okin ti won ti n gba adua yen ibo ke ma koja lati gbo mi bayi e gbo ti won bere adua yen ni 6 o'clock titi di 6:30 won gba adua yen en ti o lago muslimi na lo si mosque won lo gba adura won o kirun fọlọrun sugbon loni se ri kọlọrun ko sanu wa ta balaye ti tan ilo je ki soro po ju bayi nijo ni yen isoro yen mo ni won ba won gba polo ni oyanju re loni nsin eyan ni oba yan yanju e ni kaluku ba ke eyan mo podo olorun ni oyanju isoro mo
0: solution
1: je ki gbogbo e o dabe ni pe problem po leni iberu po loni o le nkan to ga mi mo so fun mi ta ba nlo pe ta ba koja lo ninu okoko tabi nibi kan ti won ta ti won ni in term of wini bẹ́ẹ̀ náà làwọn bàbá tó bíyàn òbí wo ló ń sọ yẹn mọ́ léni ìtọ́báwa ò járán ti gbogbo nǹkan báyìí mọ̀ tóbi tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba tí ò kówó oṣù mẹ́ta
0: mo fi owó àtọmọdé lẹ́nu ṣé nǹkan ò bá wọn láyé ìgbà yẹn ni ṣé nǹkan ṣe fẹ́ bá ẹ̀ dá
1: ni wọn láyé ìgbà náà tẹ́ mọ̀ ìgbàgbọ́ ti ṣáájú gbogbo nǹkan tó fẹ́ bá wọn kínní yìí yóò ṣe ṣe ni àmọ́ lónìí nìsín ǹjẹ́ yóò ṣe ṣe iye méjì o ti ń dúró lórí rẹ̀
0: ẹ ṣeun
1: ro kọlọ́n kó sànù wa lórílẹ̀‐èdè ni kó sànù wa lágbàáyé káàkiri àgbáláyé ni
0: ẹ ṣeun
1: gbèsè lagé lónìí jóná
0: àmì ṣe mọ̀ pé káyọ̀ tẹ̀sìn kúrò ń bẹ́ pátápátá àti ẹ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn báyìí ṣùgbọ́n à ń sọ̀rọ̀ nípa ìfọkàntán nínú ọlọ́run ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba nítorí ọ̀rọ̀ yìí tá bá ní ká wò ohun tá a fi tọ ọmọ a lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àìní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run àìní ìtẹ́lọ́rùn òun ló sún àwọn ọ̀dọ́ wa sí oríṣiríṣi nǹkan to fe sare lowo ojiji nitori won ti e mo na tele won really ni oye pe odo logogo le yan ku okan si e ri pe odo lagbangba mi ajati ara won advantages ele mi ro pe mi so yi o tin ba ti mi ba so dada e lanfani lati pe wole o you know ara won ko lo je ka won odo wa ma sun si bi ti oye kan sun si o je ka won awon mo wa obirin papa kan ma konju at awon mo wa okunrin 0912370 8675 adura aro gogon lan so ron pa nitori pe gbogbo eda e ko to ti e lo n dase sita atache ji lori ibosu e kini nkan ta nso laaro nja ko awon mo wa jo lati je kon mo pa adura aro boye lesson koni abi keji ewo ni o faramo adura aro ati bi pe sha ni awon advantages awon idile mi wa to je pe won se o ṣugbọn gba tan se lowo lowo bayi omo won mu phone ti o mo te bayi ni morning devotion bo se bo te gan wa sha fe record just to bring content out kila awon advantages e ja just so hello hello hello shem gba wa
2: hello hello abulake ni god bless
0: you. God bless you too sir
2: happy sunday
0: to you so sir amen
2: so we pay program we ma yasu ati pe opolopo wa ati ni se se topic yen gogo ah je de ari pe ah morning devotion o ko mo lodo awon christiani mo lodo awa ta ti je muslimi awon ni awon ni gbagbo pe class lo sun mosque laaro awon ati family won won kuro ni laaro lo sun mosque ni ale pe na ni morning devotion but we are the any àwọn bí wọn lọ church wọn ní tébù sílé wọn wọn sì mọ níbi ìfúnṣẹ ńlẹ orí tó wà bẹẹ ni wípé kò yàtọ náà bọ yàtọ kíkí tó wà bẹẹ náà ni orí mo fẹ kíkí nìkan náà ká tó mọ láyé ìgbà yẹn kòmátìsì sí à ń ṣe kòmátìsì kọ́ńpìnì kankan ń gbà yẹn tí wàhálà dé bá àwọn èèyàn wa ń gbà yẹn àwọn ìyá ńlá wà bá

0: ara won kan ti o kokko jade ni training niyan serious financial training da gbe mo ti so ni ori eto yi re pe odun kan wa to je pe cooperative doctor awon adari egbe egbe melo ni ka me ka ni lu lati ilu ibadan yi ni badagri la ko won lo ascon
1: yes
0: won lu ose kan be gba ko arin ose yen won mi afe ni ba phone to egbe ki lo nsele nu le o
2: to po
0: so boni bi tan wa yen drilling la npe
2: to po
0: drilling la npe e pada wa e se akoso egbe yin inu awon omo egbe yin ade edun ta ba tun gbe yen wo agbodo wo nkan ta npe ni cost benefit analysis ka soro lori ile ka gba ipe kan si meji ka to kuro lori eto cost benefit analysis yen ni wipe elo ni o na wa odun melo la fi ri owo mole kini anfani ti o teyin eyo sugbon a gbe gbogbo eleyi ewo alaga alaga kan so pe o ya ni ka je ka bere eh ani ka sa kokko se foundation no ani ka ah alaga yi o de ni wa nbe lai lai ko ni wa nipo lai lai awon ti won gba akoso egbe yen awon le ma ri ti ile kiko awon le ma ri ti yen ro opolo ti won le yato si opolo awon to gbe joba sile yo wa di pe project di nkan ti ka ti ni won o ta property yen ibere akoko ni wipe se won o le realize owo ton ti na awa ta mo nipa housing teni kan ba lo nfe ta ile to ni je bayi lo nfe ta ile awon to fe ra ile I mean ile ko la won fe ra ile yen la won fe ra to ba lo ta le re ile baba mi ni three story building wa lori e bungalow wa lori e a fe ta ni 50 million awon to ba fe ra tan ba show pe won ni fe se nkan to wa ni agbari awon yen ni pe elo ni plot of land iye ko je ni adugbo yi so eyin wa 50 million awon fi 15 million to loyin be ba fa lo fa bo yoku si boya 18 million abi 20 million ladugbo to je npe o ile ti to be yen ni o aha at the end of the day owo te ti run sori ile owo te ti fi gbe block soke iyen ti di
1: waste
0: o ti di waste iyen ti lo gbere. This is intelligence at work. So agbodo se cost benefit analysis. Se commercial purpose ni building wa fun. Kini business plan so. Ta ba kole itan bo ti e gba wa lodun marun. Owo ti o jade wa yo compensate wa fun gbogbo pe ati sunra ki lati odun marun se. Ati bebe lo, ati bebe lo. Eje ki ndanu duro ni ore eto yi ka gba ipe kan si meji. E ba wa da si gbogbo wa ti oro yi kan. 091-2370-8675. 091-2370-8675. 081-4249-1006. 081-4249-1006 eba wa dasi oju opo ti wa ni si le ngba tan reti ipe ka mu eleyi ka jomo ta ba fe dawo le ile kiko ara won kan to gbodo je on ta gbodo sokuna ni wipe bawo ni a se finance project yi. How is the project to be funded? Agbodo yewo dada te ba so fun omo egbe wi pe owo won to wa ninu account ara e na lati lo o se se ko je npe awon ti o nawo soke pe e ja kole wo dinku awon ko kawo won sile nitori kini won ranti wi pe awon o bere fun loan aha sugbon kan kan tun ma nsele to je wi pe awon alaga egbe won ki wa bere owo ti won fi n kole tabi na fi se project yen ni arin executive gan won ni discuss ordinary le o ye ka so pe okay elo ni budget to wa nle abi bayo
1: ben
0: kini budget to wa nle
1: la ma se se le
0: lo la ilo la gbodo na ninu odun yi
1: ti o fi ni
0: pa egbe lara awon alaga kan wa to je npe gbogbo nkan to wa lori won ni wi pe building yen bo ba se bere foundation yen
1: gbogbo lo ma lo soke ko pa re within 6 months
0: ko ni gba permission ko to ti owo bo owo orisirisi awon chairman ati president be la ni ti won ni gba permission check won kan ko check ni e de mo pe signatory ni president ati chairman to won atarin ohun ati treasurer ba ti gun won te le ma dodo secretary secretary o te le ma mo won kan pe Mr. President o kan pe treasurer ni eni bye bye bye oni check kan ta gbodo sign emi ti sign o ma wa mu ba yin e sign opolopo opolopo treasurer and ni won le so pe alaga owo yi a ma discuss ye boya owo mo nyu won lati sign ni o amoye treasurer wo bu wallu ni iru e lo nsele ara awon bi ti mismanagement owo omo egbe to ti nsele lele aba wo dada ogo ayan fe
2: yes sir
0: se iru igbese yi se o tona
2: ki se igbese to tona ke ya ba se sele ko ko si un kan ti egbe le so pa won fe se but o gbodo je iwon si like that se so tele no awon executives kan pa awon egbe kan de kan de advantage and disadvantages of kanta won fe se
0: je kin wa bi bayo ni question yi
3: yes sir
0: egbe wa fe kole
3: yes
0: ati yan committee sugbon alaga egbe so pe ohun lohun o je alaga committee nje igbese to lo tara lele
1: ko boju mo ara ko lo tara
0: ti o boju mo
1: egbogbo yan ye ki e ka tun mo pe o ni alaga yen ni hidden agenda
0: alaga yen ni
1: hidden agenda pe financially pe gbogbo everything to wan se lori project yen
0: bi o je wa si hidden agenda ka so pe ko si hidden agenda ta ba yan committee awon wo ni committee o jabo fun
1: o na ni
0: se bi Mr. President abi chairman ni o joko wa overall person
1: so over
0: the committee yo wa jabo
1: over my double standard
0: se alaga to sa lo committee na yo wa jabo
1: so lo ti double standard o
0: e se eyin eyan wa ti ajo se eto le ni an reti pe bi o ti wole boya topic to wa sita le ni topic yen o gba ka ka gbe yewo ka gbe yewo ka gbe yewo o wa mo revealing ni agbara lowo Olorun a tun tesiwaju ni ojo mejo ni oreto yi awon ona wo ni a n gba se owo egbe alafowosowopo kumo kumo what are the ways that in what ways do we mismanage cooperative funds to je npe ti a ba tepepe ba se n tepepe yi egbe kokan a le bere awon atunse ki egbe wa le lo siwaju se ogun ayefe thank you very much bayo iyalaji cooperative I'm enjoying you thank you very much titi ojo mejo this is your cooperative doctor certified by the International Labor Organization to bring you business development and ensure you are enjoying doing your business 0805 04 9857 for WhatsApp message. Nkan WhatsApp message, voice note at the message 0805049850 ti abani nkan ti afa fi to cooperative doctor leti titi ojo mejo ni ori eto yi ire ati ayo ni ti gbogbo wa.

CCC makoko elati be je kin tun gba kin gba pa bi je tun da gba bi iya fun mi ara gba yere ninu orin won ti won pe ni siuni

sioni ẹla jọwọ ya fun mi ara baye ara awon orin ti won fi rin ajo igbagbo lara awon orin igba ni late 80s early 90s lele tori ti n ba ni semu ti n ba ni sita ma jorin 1989 80s

0: Temilade Adeleke lo beere oro kan lowo mi mo wa ni ko ma je mi nikan ni ma gbo nitori e down ti mo fun fe fun ko je pe o jade sita kini beere to bi mi
1: la kokko mo ki gbogbo awon ara ile ibere ti mo beere na ni pe iru awon orin igbani ta n gbo nisin nje o sese ko je pe a sa le pada siru pattern yen sa se awon orin yen sa le ma kon won ba sa se nikan na le wa to so pe mo ma ka bi pata ba ta re nikan to ti wa so pe okay mo fe ma ko pattern yen mo fe ma ko awon orin igbani yi awon style mo fe ma ko sin sa awon yen gan ma gbo
0: mo wa fun ni down mo eni to ba fe ko iru orin ti won ko ngbani to je pe composition ni ki se pe agbo orin kan lati nu orin kan awa ko le aso di orin nujo abi ya kan lo akan sa dede mu orin kan sa ayipada sugbon to je pe composition wa lati itoni mi mimo itoni olohun fun rare eni ti o ba ko orin bound lasiko ta wa yi a je olorin to je pe ko ko orin fun oro aje ti o fi se business aje ni to je pe kikorin e o gba lati pe to n ba ko o n fe ma gbo ninu yara ohun ati awon family ohun ni suru o aje ni to je pe kiko e ko ran awon ko fe okoro opolopo eyan lati gbo iru eyan be lo le ko iru orin ton ko ngba ni tori a ko gege bi emi mi ba se toka ati gege ba se to ipe ko se ko lẹyìn ìgbà tó bá wá kọ tán tó ti ní lọkàn pé kì í ṣe nítorí owó mo ṣe fẹ́ kọ kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú pẹ́ gbọ́ kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú pẹ́ gbọ́ láàárín pé a fẹ́ gbọ́ a sì láwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n sì ní ọkàn gbàgbọ́ tó jẹ́ pé wọ́n sì ṣetán láti gbọ́ ìwàásùn yàtọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ gbọ́ ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn fẹ́ gbọ́ orin kéèyàn fẹ́ gbọ́ àlùjọ tí ń bẹnu orin ọ̀tọ̀ ni pé kéèyàn fẹ́ gbọ́ ìwàásùn nínú orin tori laye igba yen awon o to ba sakese gbogbo ni ta tin lo lataro awon ni to je pe o nwa sun o njere okan o npe akiesi awon eyan pada si oju ona o la won ni ta tin lo lataro to ti je pe awon ni igba ni olorin to ba fe koru e lasiko yi to je olorin esin igbagbo yo kuro ninu pe o nfe korin jeun o nfe korin lati wa owo yo korin ni ko pe mo fe fi jere okan lori ko iru awon orin bayin lasiko ta wa yi ti ba se be to ba je n to fe korin o to korin orin ara je lo poju lasiko yi e ja e je n fi mo lapa be e je n fi mo lapa be

0: to eje n wa fi eyo kan ta fi pa ta fi ka de nle le ni tori pe tun mo oju agun yen akoko yen ti komi papa mo lapo o da ko mo ni bi iseju bi marun bi bi mefa sin lati lo eje ma fun ile e ile la fi se kini la fi kan se nle Orin beba ni ye Adedoko ni evangelist ni Adedoko Bele ti won pe ni ipe ndun
1: ipe ndun o pe ko wulo
0: ara won ni ipe ijeri okan iwasun

ye. Wallahi. Ibadan pe lajo ti fi dari wole o ba ti bo si fun. Ibadan sinu ti ma lo ran re ti won wa ni guru e mo. Ibadan le ko le lembe to ba ti le di pe o rowo ori nbo lenu. Toro mo po nfe eyan le. I'm proud of myself. Ibadan le oluyo le. Ilu Ogunmola ilu Obikunle Oma gbo sasa mo so mo gbo yaya mo ya Ibadan oni bani sore ni lo sogun jagbo loro toke Ibadan Oma lagelu eku ojumo Oma lagelu eku ojumo Oma lagelu eku ojumo mo Eka asan lapa bi Mo kiyin teso teso Mo kiyin tologun tologun Mo kiyin ni jota wusi Mo kiyin ni jota wuse Mo kiyin ni lokunrin mo kiyin ni lobirin Mo kiyin loyun odi loyun nu mo kiyin ni tasedi Loko baba mi aso bora gbogbo le Ibadan mo kiyin o Imperial Majesty Akamu olowo ti o jere Arusa the first Oba Senator Gomina Agbasowo Abdulrasheed Badewolu Akamu Ola doja ka biesi o bi tomo ba ko bi tomo ba ko emi o le fi do bale fe ni ti mo ju lo bi tomo ba ko mu ki gbogbo omo olubadan pata latori are mo debi to de loni be ni mo ki gbogbo olori laafin Mo wa ki gbogbo omo olupo ale ilu omo adeje balode sipo Ibadan Mo ki yen ka san Mo ki otun Olubadan le Ibadan Oba ede oye wole O ma foko laja bibon osi Mo ki balogun le Ibadan Oba Tajudeen Ajibola Lati be ni mo gbadun egun iya lode ile Ibadan Mo ki are Central Council of Ibadan Indigenous Barrister Sulaiman Aje ni yo ma je wole Mo ki are gbogbo magaji ile Ibadan Oloye asimi you are ori olori. Mo ki alaga gbogbo balẹ nle Ibadan. Balẹ. Fọlọrun so do jaye ige. Oni olonde ti lu olonde. Mo ki yen ka san. Mo ki ogbo omo bibi ile Ibadan nibi te ba wa lo santoni Latara yin ni mo ti ki mo gaji ile toki Awon lalejo mi ni jejo Mo wa tara be mo ki jagun Olubadan le Ibadan tuntun Oloye duro saro Awa nan do loye ni ran wa duro saro awa

0: mu ki gbogbo ebi duro saron le ibadan won pada si line olubadan in council leyin opolopo lati bi odun bi ogun odun ti baba won ti da soro gun e mo gbagbe o oloye ese duro saron ni otun olubadan le ibadan nigba ti baba wa oba yi news ara paso wo ogun dipe nbe nbe a fi pati ta gbo bi baba da soro gun lo mu kesin oye won kan lesen gba na lohun lo fun baba wa olubadan ti jerin oba samuel osundiran odulana omo odugade isola olofa mojo oma keku ya omo oniku alariwo omo yokoto nikun ajifa agba ti o yokun ahun re loni so lo opo e ma gborun so mu e ma se bi o ma kinle alakeji baba olugbade baba olufemi isola ogun baba bose nbadan ni lo fun lori ofe ati di otun olubadan ti e si gbabe di olubadan le ibadan gbogbo omo le duro saron ni agbe ni le ibadan mo ki yin o e ku orire ti jeta won ti bo si ipo jagun olubadan le ibadan pada ni bayi won tun ti to won si nwo oke olohun je doke lero yi ami ase e ba nki oloye duro saron e ba nki won daada ipe ti mo n gbo ni pe akowe ile to ki ni gbogbo le ibadan mo ti pe yin eyin le gbe mo ti pe yin o eyin le gbe akowe ile to ki be ba n gbo eto yi e lo darapo mo le ise like mo ke mo gaji yin gbo eto yi lowo lowo e lo darapo mo bi n baba de eyin no ba eyin no ri nbe mo ki gbogbo egbe mo gaji ile ibadan eku nawo eku nara eku fomo niyan se beni kan ba de ile eke le ibadan yo mo pe akazalika gbogbo magaji ti nbe le ibadan ba mate okun an ba mate okun an ba mate okun an ba mate okun an
1: omo oko ni gbogbo won
0: tori pe won se daada won se daada eni ba de afin olubadan le ibadan abala kan be ni won fun pe eyin na lo re ko li e ke si a fe ko li e ke baba won olubade fun alase fun alori ofe won ni e lo re mo ko en ba wa de afi olubade le ibadan e ba ti wo afi tan e gba pa alaafia yin lo aje wole ebe aje wole ebe
2: oke ato
0: mo moju mi ni be mo woran ile awo sifila ile awo dami enu moka ini isiora loju re moka fe keyin eyan ke ti wa moka create awareness ni ojo mejo ni are gbogbo magaji ile ibadan ni won bo asori eto yi iyawo won gan ni dakun oko mi monu mi lati ejo imoro ko mi ti o se yi number to si fun mi o lomo ni ma wori ojo mejo ni nbo ibadan iyun abi nbo lahun olori ibadan o tegba wa loko nle ibadan mo kí yín o mo kí ajá olúwa náà lè ìbàdàn tuntun táwọn náà gbéwé ní àyà àjẹta

0: bi o se mo lonu ola mi ki omo bile mo ri yin be mo je ko baje adekunle anbale mo ki yin ademola ahmed nbe nbe ola dogun zainab mo ri yin be omo jo daddy mo ri yin ola yemi awoko ede mo ri yin oju oni ti yin Ebekwe ba ndo bu e share logun logun e share logbon logbon Ejo kari ile ko kari oko tori pe ajo je odun be nikan o ba ni Mukki ma gaji ile to ki o ewa idakun ba nfi aworan han mi latoke idakun tori Olorun e ri pe ni aya ajejo mo gaji ile to ki ni mo gbe wa aso eri pe ni afi olubadan le badan olubadan to ni abaso kini kan pe a je magaji a wa koleke orun nikan nko ni magaji bayi kaluku lo re tun le baba re se eri magaji le badan o ba ni yin eyin le lo re kaafin e lo re kaafin e koko bu aya an magaji kan tin ko afin le badan kef mo pe lorodo lojo waju a ton ri gomina kan ti o tun pe eyin magaji eyin na e wa gbadde
1: beeni
0: tori pe iba ile ibadan ile ibadan se se eyin mo lo adugbo kan
1: bo se nlo
0: mo lo adugbo kan de bi si ni je ni abijanun mo wa gbo mo ni kin ja bole a ton de mo le mi o lo bi kan kan mo ibi mo

se iba na la si waya bi lu mi won la mo abi sambo ah ti koja le ibadan a je pe adua ti en se fun le ibadan njo kini ana won ni e lo wo lati ba wa to wa enikankan o ni ropin le ibadan awon to awon ta adua nsoju won gba na won ro pe owo owo kude ti ni ibadan o mo adugbo kan ti mo ti de la aro ni nsin mo lo ba yanju oro kan be ni ah bimbola Don't you come back with a home banner? Sign your face down. Ah, I don't know. Olorun olojo ni oba to ni mi to le mi mi loju emi mi nu alaafia la ipinle ibadan olorun je o se se eyin afa edapun e ba nsa mi ipinle ibadan olorun je o se se loju emi gbogbo wa gbogbo eyin woli itolorun pe ateyin tolorun o pe edapun e ba nsa dua loju emi emi ati yin olorun je le ipinle ibadan o se se eyin abiamo edapun e ba nsa dua loju emi ati yin ipinle ibadan olorun je o se se Abiola yale yale mo rowo yin Eban ki barista magaji ola oluwa owo la biola ku leyin san magaji ile afonka mo kiyin baba mi John Ajibola oluwole mo kiyin sa oko ma mi olubumi oluwole lologun erun le ibadan yo olopa ka magaji ile agbomo la olusoju lodi aje nle ibadan Urban of Texas mo kiyin Alaji Taju ni oyo mo ye wole mo kiyin Alaji Soli Oladejo e kasan Mama Dickness Foluke Ayadero mu Mama Olayinka Olajide ebe lo mo eleke gbogbo yin mo ki lo san yin Aba mejo bo ni Jesa osere onile obi Omo eleni ate eko omo eleni ewele Ah, bimbola ekodunda bansasi bansasi bansasi bansasi magaji tin be nle ibadan to ba lohun onise to hun se bi lere pe ki lo je magaji le lori yes ma lo skoda magaji ile alare agbejo nkure Askari titun ko fuji magaji ni

gbogbo mo gaji le bada won o le lere meji askari ni olopa onirawo meta to tun de iguma pa kan mo gaji ni le ibadan oni mo gaji ile alare agbejo nku lare mo e ba ti ku nle ogugba te bo le oni e ma lo le alare ijoba ibe le ti de le aperin awon omo alagbedu o ma aperin bi eni pe ma awon obi sesanu eni kan ni olupose gbogbo olomugaji agbore lo mo nbadan emi kojo oni fun eran mo tun kojo nwe mewa e je nje gbanu orin die ikan nu awon mugaji ile badan e ti ma askari tin ko fuji to tun gbe bodere

0: mọye igba mi ti won ni pe a fun yin kan ta gba awa go munu apo ara wa ninu ta ba na tun se ko awa na ko la ko sagbe ni a daruba ajana kule gban pelu ori ofe atanu ola wa na n gbianju ti a olodun de gbe yanju wa kọlọrun o de lade nla asiwaju ijoba sise omo omo won le omo won le ogbo gbagbe yawo fajo bi ajagun jeun banki magaji le wa olani pekun gafari mo kiyin oladile sunday mu iwe mo kiyin
1: ise olapa taskari se tele
0: abiodun oye lade mo kiyin latade bolu nle ibadan sunday ade ala ade soju afolabi mo kiyin Fisayo roti mi love won wa ni Facebook. Edakun mo be yin e ba mi share e comment ge to like si. E ba n dobo ko lo fa. Askari lo n ti retire o. O ni kise o feju loku. Lagelule n gbọ 96.7 Agbala Oba Muritala Adebayo Akande e kẹrin gbogbo le Ibadan Opomule le n gbọ Lagelule ti n gbọ Gbogbo radio te gbọ te ni le rorun so Olorun ni je gbọ nbi
1: Olade aje to baje la towo re
0: Olorun lo si le ise Lagelube For your information, mo binu. Eto kejegbe ni lori ofe ati gbo lale o emi atogudugba logun akan o. Aje lese lage lo bugbaje. Elo ye we tan lese lage lu iwo odun kokala la nlo ba di October la po odun kokala. E wa lo wo pe radio ti o pa na, t'Olorun o si pa na re. Radio ti o si, radio ti o beere ogun t'Olorun fi Olorun gbe ogole lowo. Lese lage lu ni. Lati gba t'Olorun ti tan na lese lage lu, Olorun fi Olorun kan yin le ni ko si ni yin le laye. Wa dupe odo Olorun fun awon oga to lopolo teyan ma pe la ka ere t'Olorun ko le ise ile lowo are ka fata are to di omo lawuwo o ma te oko
1: ojo nla de
0: asiwaju bo se fi yan galawujo asiwaju jo ni fi ara ti enikan ti fi ara ti enikan o je logun awon asiwaju kan be to ba ti da fa awon awon o ti lekun ni

0: fun awon ti mo ri ni nkan atinuda ogbon atinuda ti ma gaji idanwo ni ti pe ka ko awon omojo pe iwo ebi ori ofe pe ko safa ni ati lo lewe ni ma wori ise owo le lo re ko irinse re tun gba sobure jagba fun o ti won si le ni adota omo ti an surubo mi pe sobu le ebi so ma gaji lo gba sobu fun mi ebi owo ti mo fi koja be ma gaji na ni magaji le to kiko ni tan lowo yin
1: o wa ni baje la towo
0: o wa le ni 80 kan eyan to ja arugbo tin be le to ki ti magaji ti seto lera fun pe ewo wa o se nurse ni oni abi dokita awon iya emi e ma ba moju to e ma je wo wu ko bi o tutu se wa lati bi ose beta le ni se pe ti igbona e ma ba ri pe egbe de waju won
2: olupo so mo pe omi okun o ma nlo o ma nbo ola awon oni duro
0: na
3: fara wo lola abela rola olola
0: won a se kini kan pe ai ba mo ina mona mona le se mona mona ngba mi won wa de kini tan pe ni ero onitan san orun to le ni ogun
2: ibe wa mole lo
0: lati atigba to ti ya sile to ki bayi to fi ni gbogbo agbo leun atagbole to tun wa yi won kan le to ki to fi rin tan ilo bile bo ba ja go kan oru bo wo bo e lowo re o mu ni mo gaje le to ki okun kankan oni sinu aye yin logun lodo olohun imole yin o si ni dokun e seun
3: gogo binu binu e ku tempa o awiyan ni bi
0: se ka lo polowo oja bi bo bi nbola oni ko oni kin tun ko sewu
3: be lo su free ko ta ni o pile ida ta ja gba ka dara ke
0: mo gaje ile alarere olopa ni o tun wa nko fuji
3: asiko yi le re fuji be mi dodo kan
0: eh o mi o didi ohun ipo
3: awon tani o kin wa leyin fegun se
0: eh be yan se rinu
3: o da ma

E kurole, be lasiko isimi oni. E kujokpo oro yin ta agbaye, londe se ti igbonyin, lati ekoni te lagelu 96.7. Oke, gajoke, matini, salao, loniro yin, shubon shaju, e gwa wakoko ele itumbe, nino iro yon. Ratai lotero gunlogo amo ile dewa Nigeria lati yago fun itabuko Are Bola Tinubu. Ijoba ipinle ti Ekiti loti shalaye pe idokowo laarin ipinle Ekiti ati orilede ti Egypt. Ona ni olede pe idokowo ohun ni oni yo to bi million lona 500 million owo dollar. Ijoba orilede ti Iran do ti shalaye wipe iforowero to lo laarin orilede America to orilede Iran ona lo sese bayi ki o tun fana. Bonfrey lo ti shalaye bayi pe igbegile ele ti ajo ti FIFA tun fe gbele ko agbabolu to orilede wa Nigeria na ni o le pagidina ere bolu patapata lorile ede wa Nigeria ni bayi egboroyan lekunre

En tin se lusakoso fun eto abo lorilede ti Iran tin se Mohsen Rezaei nan ni o ti salaye nipa bi orilede America se npase ati awon idanilowoko eleyi ti won fun won ni Tehran o wa salaye oro ohun sita ipe iforowero ohun eleyi to ye ko wa laarin orilede mejeje ona ni orilede America na ni won gbianju lati yi dande o ti wa salaye oro ohun sita ipe bi orilede America o ba setan lati pe fun alafia oni orilede ti Iran na gege ko setan lati pe fun alafia bakana

0: Benny, akoko awon ti to asiko te tin reti ni nitori pe akoko to lapere o na la wa yi akiyan pe ku igbaladun ikoni to tayo ikoni to duro ton ikoni oke gajoke lagelu 96.7 FM ele ibadan na lati migboro titi akiyan ke pabo sile agbara wa nitori bi pe ojise olorun alaye woli olorun ni won baba wa hey e ti ma gbo Olorun baba mi o ani won nile agbara nbi awon na ni woli wojise olorun odekunle epafra lati ori oke olorun ojiji kilo n teyin na fe ko olorun o se kilo n teyin lo te n bere igbagbo yin ni bo lo wa se wa se tan tori pe a ti bere nu bayi wakati kokan lalale gbogbo ojo aiko ta mo si Sunday ago mejo gerege le to ma bere di ago mesan fun ose meji gbako as gbogbo awon ikanni alatagba pata ti a jo nse ko kari e bakan na awa ni ikanni ti solution 93.9 fm ati yes 101.7 fm e wa le ma lo lati gbaladun eto yi ni gbogbo oju etakun ikan sira eni patapata ni ojojumo fun ose meji gbako bi o se ma lo nu oya eyin na gbera ton e ma lo si ati ayelujara gbogbo ni ikanni YouTube ni Facebook TikTok e ma lo wo nibe odakunle epafra e to pade wa ni tona ti TikTok YouTube olorun baba mi o odakunle epafra baba mo kin pe e kabo se kan ni lagelo 96.7 FM
1: mo ki gbogbo eyan omo olorun ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni ale yi ka to sun le to yi an fun odidi awon ojo die lojojumo le mo ni anfani lati gbon mi ati lati ba Jesu pade ninu aye mi ni gbogbo alale ni ago mejo titi wa ago mesan ale gbako emi oluwa so fun mi pe itan awon kan setan lati yi pada ategun titun setan lati fe si aye awon kan imisi ati okiki awon kan bere si jade lati ale ilo ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbon mi mo ki pe kale gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati tun gbo mi lekan si mo tun ki yin lekan si pe aku isinmi oni ni ojo Sunday ojo keta le ni ogun osu elekejo to nlo yi odun 2026 gbogbo eyin te ngbo mi nle mo ba yin yo o se nawo ko juwo si pe baba mo mo dupe po to ka mi ye ninu egbe ajiwo so awon kan lajo bere osu yi bi awada biere won ti koja lo won ti ku onile a fi yo won o awa fi ndupe ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani e ba mi pe omode e ba mi pe agba e ba mi pe mama e ba mi pe aunty and ki se bi nikan eyin te ba ni Facebook te ba ni YouTube e make sure pe pade Jesu ninu aye mi because owo ase yo mo jade wakati isoji alale lele yo si waye fun gbogbo alale mi mojo ti o pari o but kini kan da mi loju ko to di pe ipade yo pe mefa iyi pada nla o ti de ba o oba to po ni pa ti agbara yo ti beyin wo in the name of Jesus Christ emi ni kan ko mo wa nu studio ogun logo awon eyan po nu studio lale yi and pastor Tosin wa nbi pastor Ife Oluwa na wa nbi pastor wa lati Oyo pastor Tosin ki so nikan youth pastor wa na Ife Oluwa nbe nbi ati toluwa ni mi so gbogbo eyan omo Olorun agbajopo awa ta ti ngbadua lati ati daji life enu kata life enu kepo emi oluwa lo ni ka se be ni gbogbo alale mo fe gbadua fun awon kan ni gbogbo bi won ba ti ngbo mi bo kin to gbadua nje o le dupe lowo Olorun e ja forin wole ka mo fi dupe lowo baba mi baba re alapa nla to so gbogbo le aye ro baba mi baba ti e ologun ajobo oba to pe lo kan rikese Olorun emi awon woli ejipo tabi ko yingin ojopo ke bi ko yege baba mi baba ti e na ni opo si nle ile dawo opo si nle ile faya opo mu le ro mo ja le kan baba ti mi baba ti e na lanki o nla fefe nla ti mi gi oko lalo lalo e fufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo oba to po ni pa atagbara gbogbo eyin te wa lori Facebook YouTube TikTok e ba mi share lale ni igba mesan mesan oba ti o je ki ale osan ale kan tun leleyi ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi mo juwo si bi an se ba ngborin soke engineer nu studio e mo ba yin soke pin ti gbogbo le omo pe ati wole

gbogbo eyin omo Olorun iwo na ti e wo bi to tin mu obo bi e ba ni anfani lati wo mi ni odekunle Epaphras e ja lo si Lagelu FM e lo si ikanni bandore ti Lagelu e lo si YouTube Lagelu e lo si TikTok Lagelu pepe yo pomo ni ale because emi awon woli Ilorun wa wa ise ti a si ran iko ki pa iko ti tobi len to ngbenu wa ju eni to ngbenu aye lo eyin omo Olorun nibi te ba wa ko to di pe ma si oju opo le enikan le si oju opo le isoje alale ke to sun leto njo je mo pe ko to sun lale yi idamu ati wahala ti nwa eleyi to je po mo ba pade ijamba oju orun o tu akoko lati fopin si emi oluwa lo so be so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi e gbo nti mo fe wi titi dola laduwa si ngba e tewo gbogbo eyin ara ale mo duro ninu jegbojegbo ase ledumare mo so tele si aye omode ati agba ilekun to kan ni jo ni ti o si mi mo bo yo le se ami ni meta meta lati ale yi lo o bere si fun o egbo ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi onje kan be ti won pe lo onje ikaanu onje kan be ti won pe ni onje ikasi mi mo boya won fi nbo tele nigba ti won ba fe fuyan ni onje ikasi won akoko mo fi bo loju ala ni aye kan to wa oni ba won je mo in the name of Jesus Christ asen jabo lale yi oluwa so fun mi pe ko to pe e ta nse lo yi ko to pe ojo mefa ojojumo mama wa lala le ko to pe mefa gbogbo eyin te ba se are ni igba mesan ayo leleyi egbo atigi atope ni mo sanu ewe ti won pe ni afomo afomo leka won kan sopo mo na ni won o si ran lowo ti o fi gaju won lo to ba so mo igi mi lorun bayi won yo lo mo ti oni o si tun gaju mo duro ninu studio yi loni mo pase gbogbo en ti ba ngbo mi nle awon ti o so wopo ti won ran lowo laye ki emi mimo ninu ipa re ko dari won si o emi kan be ti won pe ni emi ti tayo on lowo nu Daniel gbogbo bi te ba ti ngbo mi ati wo atomo emi ti tayo wonu e in the name of Jesus Christ e wa gbo eto ta ngbo ibe mi ba ngbadua nbi isele yanu omo sele nle e si mo fun mi ni testimony nkan meji ni ma mo gbadua fun eyin ma fi line testimony nle ninu lete wa yen anointing is not limited by distance when we pray God honor the prayer of his saints olohun mo gbo adua awon ayan fe so bi ogo se nje ti olohun pelu agbara olohun ni ase yo mo fi kan o mi ma isan to nbe ninu omi ateje lale mi omo fa ti won gbe pamo sibe bayi loluwa wi gbogbo ofa ninu omi ateje gbogbo ofa ninu oju gbogbo ofa ninu agbari mo nfe le iside ni gbogbo eni to ngbo mi ofa jade ninu omi ateje re ategun ti tun fe lu o in the name of Jesus Christ lati ale ilo kini kan be ninu oke to fe di kini kan be ninu oke to fe se kini kan be ninu oke to fe ni number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se lati ale ilo ohun to nwu o ni ohun to nwu o se ohun to nwu o da o ya gbagbara lati le se mama yi nibi to duro si emi awon woli ngbe o dide ninu ipo aisan emi awon woli ngbe o dide bi gbolohun se njabo latale ilo iyipada nde ba o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ eni kan ni woli sadua si to ngba sibe se olohun si to ngbo and nibi ni mati mo se itupale number iledumare nibi mati mo se itupale bi olohun se ngbadu ati ti dola lawon ojo die anything to ba fe ko dide to ba fe ko mu yi pada dani ninu ile eni o gbogbo to ba fe ko change o le mo fowo kan bi mo se nso tele mo duro ninu ipe olohun ninu aye mi eni to pa lase fun mi pe ni awon ala le ojo die wa mo gbadua fun awon eyan wa mo so tele si won gbogbo eni ti o ba ni deje to ni so pe ki won wi yen ninu ile bo se ngbo mi ase ati majemu fun yi pada ategun titun fun ilaja fun igbega loruko Jesu ko mo fe lu o
in the name of Jesus Christ. Henry can you will sadu asimba? Mombo, agents are you bo? Eba yin okay. Mo fe gbo yin, it's okay. Good.

0: nice. Gbogbo eyin te nwo mi nle, orin iyawo mi mo fi nwole leyo kokan yen. And gbogbo eyin te ngbo mi, o le ba mi pade ni TikTok bi mo se nsoro lowo lowo bayi. Eyin te ti wa nbe. Be se nwo mi, e si ani igba mesan mesan. Ale la wai, ale gbodo san oni. Bo se nwo mi le mi na nwo. Igbega anu, igbedide gbogbo e darapo o je ipin e. Be se nse are ni igba mesan mesan le ayo ni eyin omo Olorun titi dola l'Olorun si ngbadua gbogbo nkan ti o tobi gbogbo n to dun gbogbo nkan to ni lo si waju be ba wa die adua ni won fi pile isoji 1930 isoji babalola isoji oke oye adua lo gbe jade isoji ti won se ni Scotland isoji ti won se kakakiri agbala aye adua lo gbe jade bi iyato kan ba wa eri aladua kan labenu o lo si je ki mo gbadua fun ni ale yi mo fe ko yin ni awon asiri kan lale yi bi olorun ba fun wa ni anfani kan bi owo si ayare wa fi enu so jade pe ose ti mo nwonu e lo mama so be daddy e so be ose ti mo nwonu e lo yo je ose mo ni gbagbe femi ose yen ni ma kan alaja ose ti mo nwonu e lo ni ma kan aluyo ose ti mo lo nu e ni ategun titun yo fe si mi Oluwa so fun mi oni iko mi bo ba de studio eni kan mo gbo lale yi to je wi pe aimoye nkan lo se ni ose to koja ti o mu nkan kan bo o gbianju in fact ni ose ti a lo tan yi lo ni Sunday on lo be je ose to daju ti ngbodo so ida keji e wa gbo emi Oluwa lo won compensate e oni odun ti esu je ohun Olorun yo da pada fun oni ilopo meji mo npada bo aba o gbogbo eni to ni anfani ati ma gbo mi eje nso bayi wi pe titi dola ni Olorun si ngbadua mani ki pastor to si oba mi ka Jeremiah 33 eje ki nwo ese keta Jeremiah 33 e ba mi gbe soke nbe yen
1: kepe mi
0: elede ni nso yen o oni ke pe mi ha ju kayan me o ha lo so ni bi te ba wa so le kigbe lekan gbogbo eni tin gbo mi le iwo na ke je en tin be legbe ogbo on lo wi be di

0: emi o si fe won alagbara han
1: wa pada sinu we Matthew chapter 7 verse 7
0: ebere
1: a o si fifun yin
0: a o fifun yin
1: wa kiri
0: eyin o si ri
1: ki lo tun so
0: kankun
1: e kan ilekun
0: a o si si sile fun yin
1: mo fe gbe se kan fun gbogbo eyin te n gbo mi lale eni kan bi kini kan dide wa ilekun kan to ba sumo en soju opo le laipe e wa ilekun kan to ba sumo yin kan fowo kan bayi pe iwo ilekun gboro oluwa mo kan ilekun ogo mi mo kan ilekun eyan onibara mi mo kan ilekun admission mi mo kan oh my god minaka bekumina santaka aya ewe ni to ngbo mi okunrin ni o igba meta lo ti api ale embassy ti won da opada won o silekun ilu canada fun o bi emi oluwa se n ba mi so ni ale yi o ni so le tun ilekun yen kan o le tun ilekun yen kan mama yen gbo mi o ni pastor se mo ye gba temi atoko mi ti kan to je pa n woju oluwa fun omo to si ko tolohun o silekun foke bale ninu isoji na lo ti kan e kan ilekun eni ilekun wa fowo kan ni igba meta ko bibeli so ninu we revelation 3:8 o ni mo gbe ilekun to si kale ni waju re ti o si si ba be ni to le ti e gbe ori yin soke psalm 24 eyin ilekun ka gbe yin soke eyin ilekun ayeraye kan ilekun yen lale pe gbogbo ilekun ogo mi ilekun ibi to wo mi wa bi mo se n fowo mi kan ilekun sori to ba joko to n wo wa to ni ki won se o tun miss lale ninu we Isaiah chapter 1 verse 19 o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le je ire ile na bi eyin ba fe ti e si gboran o wa fi nkan kun ninu we 1 Samuel o ni ese aigboran o buruju aje lo iyen ni pe bi n ba nso bi mo se nso ito ogbo wahala kan wa bi owo yen mejeji si aya ko ni bayi ni oluwa wi iwo ilekun ti won fi agbara ti mo mi iwo ilekun ti o si fun mi lose to koja iwo ilekun to o si fun mi lodun to lo bayi lo oluwa wi oya ma si in the name of Jesus kin to lo le agbara gbe owo saya nkan sele menemeluma menu omo no satali abadasha ilekun ti o si fun oni joni ilekun to kan ti o down bayi lo oluwa wi loruko baba to ma ti temi mimo ifun ka won kon to sun lale yi oluwa so pe awon 17 kan reti owo eni yen lo won sanwo fun opo le baba oja lola wa gbo ti oluwa ni yo sele o si fun mi testimony ni ola igba ti o ba fi di ago mokan lale o ri alert eni kan ni lo ni sunday egbe ni fun en to wi ti olohun ko wi mo duro ninu jegbojegbo ase olohun gbogbo ilekun to kan ti o ti down gbogbo number to pe ti won gbe bayi lo oluwa wi ki won mo down ki won mo down ki won mo down in the name of Jesus gbadu e yo kan yi ko to ku mi ilekun yen ma lo le agbara ma wa so nkan die si e gbe owo soke eni baba ilekun ti won fi agadagodo awon aje ti mo mi ilekun ti won fi agbara imere ti mo mi ilekun ti won fi agbara epe ati ayan ati asan ti won fi ti mo mi shi loruko Jesu engineer ejin dele agbara mo nbo

0: 9 9 9 9 wo gbo le o o se ki gbe baba demi na lohun la leyi je ki ose yi o pe mi o de ja se bayi e ja ka bibeli ninu we Jeremiah 29 verse 12 ki bibeli so nbe
1: eyin o si ke pe mi
0: kin lo wi eyin o si ke pe mi eni kan ni woli mo mo ke kin lo wa de taju ami o down a pada sinu e eyin o si ke pe mi
1: e o si lo e o si gbadura si mi
0: e gbadura si mi
1: emi o si teti si yin
0: ma teti si o mama I mo sunkun mo oluwa so fun mi pe awon meta la kan sunkun kini po lekun owo ja onitan mo fun admission re ni last year o tun tin wo bayi pe so wo tun ni ja mi ntan mo o ni ke pe mi ma teti si o ko ni oso iya to nbe ninu kike ati si so o boya bo se nso ni adua wa si ni gbadua india lale yi adua to so jade eti e gbodo gbo ni bi to ba wa nigba te eyan ba nke eti e gbodo gbo nawo bayi eyin te nwo mi ni youtube eyin te nwo mi ni tiktok eyin te nwo mi ni facebook eyin te nwo mi ni splash eyin te wa ni yes fm e gbe owo yen soke ati solution mo wi pe bi oluwa se nbe ti emi enbe laye to ba le ba nke le kan yi adua re o dahun enowo yen e wa ke baba mi eni kan ni a se le di o na mu tin ke mo gbadua la ko wi lale yi jo ke gbe baba mi o lati ale yi lo silekun fun mi silekun fe mi na e je gbadua fa awon meta la lori facebook ati lori tiktok ati lori youtube to ba wa nbe wa se ami elera lera mo duo ninu ipekun ase in to se ni abusenti ni ose to lo in to se to padi eti pelu majemu lati seju ilo ko bere si se aseyori in the name of Jesus Christ ma si oju opo le laipe ma gbadua fun awon eniyan e je so bayi pe ma gbadua fun awon eniyan 15 lale enikan ni 15 bi eni awon 15 yo si fun mi ni testimony ma fun yin ni number testimony a letter wa ki sale awewa o gbogbo alale olohun gbo nigba ta ba fi se fun ose ojo mefa wa gba ise nla e je nse bayi eyin 77 le so le foke ko kan kigbe baba be mi wo ko to di ojo friday baba mi be mi wo ko to di ojo friday in the name of Jesus Christ o n pile testimony ni enikan ni woli mo ti keju bayi lo eyin moke ti mo ti de ni eyin ma won adua ti mo ti gba ni n te nso yi be se nso yenu yin dun kin lo de tadua mi o gba ki se padu e o gba ona meta ni olodum fi da won adua enikan ni esawo number 1 olodum le pinu lati nu e pe bo se kunle to gbadua yen a si down re straight away automatic prayer automatic answer speed answer ni kete bo se kunle a si momo da olohun ni kete bo se dobale to nki gbe pe oluwa iyen won pe ni adua tamota se adua to je po gba ni iseju yen to si sare da olohun enikan ni se yen be nu bible okunu bible keke keke ninu we Isaiah chapter 38 verse 1 to 6 bi mbadi ki won ka time o lo ibi lati ri oba kan ti won pe ni esikaya Bibeli ni o saisan di oju iku. Bibeli wa so wipe Olorun wa ran woli Isaiah si o ni lo so fun Esikaya tun ile re to. Aisan tin so ni o pa o si ni ye. O ni so se will e kia kia. Bibeli ni Esikaya bo se so fun oba Esikaya be ko wule ba woli ijiyan. Nigba ta fide verse 4 si verse 3 won ni nigba ti woli bota bayi Esikaya wa yi oju e si ara igana won lo bere si wijo o sunkun pere pere oluwa se ku lo wa to si mi wo bi mo se rin dede ni waju e wo nti mo se bibeli ni leyin gba to gbadua yen tan woli o ti de inu le re ẹyẹ bíbélì yẹn wo
1: ọrọ oluwa si to isaiah wa
0: ọrọ oluwa to isaiah wa
1: wi pe
0: lo pada
1: si wi fun esikaya pe
0: lo so fun esikaya pe
1: bayi ni oluwa wi
0: ọlọrun
1: davidi baba re wi
0: ọlọrun davidi baba re
1: mo ti gbo adura re
0: kayayaya oya so ni igba meta baba gbadura mi baba gbadura mi baba gbadura mi so mo podu nlo so ita yo fi mo po ri yi pada oni ka du e ogba gbogbo eyin te mo si ami to patewo ni igba meta adura re gba adu e gba latale ilo oni lo so fun mo ti gbo adura re mo ti yi pada mo ti je ki ominira o de fun woli to wa jise ku ke joko to fi pada lo jise yen fun automatic prayer automatic answer that is God for you may your prayer be answer speedily ki adu e ko tete gba e ki gbe baba jadu ami o tete gba mo ma awon eyan to je pa ti gba duwa fun to je pe so se ni lai ni wa lanu ni kete ti an kunle loju ese ni olohun gbo we have so many examples mo ti ba opolopo pade awon to je pe won kan wa sinu isoji won wa sinu ipade adua nibi ta tin gbadua lo nibi isoji ni feed yemetu barak oju ese ni owo kan won ategun yi pada fe si won omo ti won pe ni dasola ti o le soro nigba ta n gbadua lo ategun si wa o si tu okun awon e dasola si bere si soro automatic answer automatic prayer automatic answer ati ri awon to je wi pe won o le se menstruation fun opolopo odun nibi ta tin gbadua nibi ta dua tin lo ibe ni won ti feel inu rirun igba ti won fi jade lo sinu toilet ti won dabi eni pe nu won po fe lo pupu menstruation lo wa automatic prayer automatic answer eni kan ni so lo nsi to nse bebebe ni o nse bebebe iwo to ba ni gbagbo gbe owo mejeji si aya mo duro ninu ipekun ase mo so le kan na gbogbo to tin wa ni ojo pipe gbogbo to fe ko se ti o ti se lale si aro la o ya gba i down in the name of Jesus. That is number one. Ona koko ti olomo fi down ajua niye bo se kunle asari down ele keji oni pe olon le pinu pe omo o in to bebe fun yi ma se sugbon ke iya I will delay it and listen to me God's delay is not God's deny pe olohun o tete da olohun ko tumo si po ba olohun e so mo olohun ko tumo si po mo itumo ti won pe ni igbagbo olohun o tete da olohun ko tumo si po se olohun no I mo ya won to delay prayer won nu bible e wo abraham bibeli pe ni ore olohun 100 years lohun to da lohun to fun ni omo ti won pe ni isaac e wo sarah afigba to wo 90 years igba yen lo to bi omo ki se yen nikan I mo ya won ti won gbadua ninu bibeli to je po lohun sare da won lohun o ni mo ti gbo mi ti setan lati se ni ninu we eje n so pe ninu we malachi chapter 3 verse 16 malachi chapter 3 verse 16 bibeli so nkan o ni awon to beru oluwa n ba ara won soro o ni olohun si n gbo o si siwe iranti kale e wo woli ti n dun yi oh gbogbo ojo aye emi nigba ti mo wa ni secondary school emi ni o mo pe ni pastor won mo tete da olohun mo kini kan wa sele enikan ni kini igba ti mo fe gain admission mo ba bere si wa admission mi mo gain admission afi leyin odun mejo mo ti se bolohun ni se mo ni mo ti ro pin olohun to so fun mi pe that is my method igba mi olohun a mo slow re down ko mo ba pade agbako inti wo n pe ni idaduro yi odidi igbega ni ohun to n pe ni idena yi odidi anu olohun ni ai mo ya won to je pe o da won duro ki ogo won le yo mo wa notice e gbogbo awon to ni delay nu bible igba ti won ba bi omo si ologun omo won obi igba ti eni ti won pe ni sarah obi omo obi isaac omo erin igba ti eni ti won pe ni rachel ninu bibeli igba ti obi mo obi joseph okan soso ajanaku ti mi ile egypt kijikiji igba ti ana obi omo obi samuel tani samuel oni woli to train eni ti won pe ni elijah woli na igba ti elizabeth o bimo so omo yodun yen o ti wo 80 years ko to dipo bi eni ti won pe ni John the Baptist mo notice e gbogbo bi ti idaduo ba wa in ti ma teyin e jade to ba so Olorun lo da oduo ogo ni and question be ni pe idaduo iso Olorun ni mama imo sunkun mo mi omo yojo to ti yagan esa boyo ti mari mo sunkun mo mo ti se wedding fun iya 61 ati baba 74 ti won ti ni idaduo ti won ti ropin igba ti wo ba lo su o igba yen l'Olorun mo de enikan ni eh be ni mo so fun o ai mo ye nkan ni Jesus City mama yen gbe omo wa leyin igba to pe 61 years abayo and that was the first born like yi lori lagelu fm lori awon radio station ten gbo mi ai mo ye testimony ati ri ya to je wi pe leyin 59 years igba yen lo to bi omo ko se menstruation mo fun 17 years igba yen lo to bi beji omo mombo engineer e je ngbe orin soke kawon eyin o fese dupe ki won o fese rajo ki n to so igba keta ki n to si oju opo le nkan be lara mi ki se bi to n were laleyi

0: gbogbo eyin te nwo mi ni ona to jin e ko number ipamo ini fi gbadua fun awon eyan 15 lori b tin ba wa nlo le ma gbadua fun awon eyan 200 kin to pa phone mi lale enikan ni ah bo la se fe se eyin te nwo mi lori youtube ni lagelu fm awon tin wo mi lori se tiktok lagelu nsise yes. Now e wo number ye call e awon to nbe ni diaspora ni o eyin te wa ni ilu oba e make sure pe add the plus 234 81 42 49 10 06 number diaspora mo npe yi o plus 234 81 42 49 10 06 eyin te wa wa ni late ngbo mi iba se yes fm o iba se solution fm o iba se lagelu fm o mana kapoyada in to ba mu o si are ni igba mesan aye ti san 091 2370 8675 eje n tun pe o 091 2370 8675 e mo pe lera e mo pe telera yin gbogbo eyan omo olodun te ba tin pe mo nbo kin to ni won si oju opo le enikan ni woli meji le mo so igba keta wo igba keta wo bawo lo olodun se mo gbadua igbe le keta ni wipe omo mi o se leyi o mo ni number 1 o le down kiakia elekeji o le mo tete se ko delay bo se delay temi fun odun mejo eleketa to le ju nbe o wa le pinu pe so ori n to bere mi ni se fo ke ko de ye ni fun o enikan bi bawo ai mo ya won to gbadua nu bibeli olodun mo gbo gbugbu adua ki se wu e lo ndaun e je n kokko fun yin ni apere pe n le pa o lenu mo jesu oluwa wa gan gbadua ninu ogba gestimani olodun o daun enikan ni ah e mo mo preach heresies so ti gbagbe ni ohun lo gbowo soke baba bo ba se be mi yi ago ipu o nigba to gbo ohun iya ti nbo o wa fi kun oni je ki fe re o se ni o olohun o daun ife olohun pada se lori jesu ko mo gbo ko angeli lati wa gbe nija intangeli kan se ni pe won wa minister si ki se be enikan o e wo eni ti won pe ni mose yen e marun lo gbadua pe oluwa Jake in the promised land. Nigba to gba to pe number 4, Oluwa ni to ba tun so leti mi lekan si, ma pa o si bi. Boya n to fi ku lori oke Pisga ti won pe ni Nebo. Boya Mose tun gbadua ni, tori mo ri oku e. Ki se be yen nikan. Eni ti won pe ni Saulu, Paulu nu Bibeli. Paulu oni e meta ni mo ke pe Oluwa ko mu egun ipo ni ara mi, egun kan be lare. Awon Bible scholar kan so pe impotent man ni. Olorun so pe mi o ni mu po. Ninu aipe ti e ni pipe temi lori ofe mi ti di pipe. Ah, ewo Olorun mo ba mi. Sir, wa wo in ti Olorun o ba se to ye ko se to lohun ni se. O fe fi fun oni nkan mi ni. O fe fi mu ogo re jade ni. Eh sir, enikan ni woli seyin ti gba won adua kan ti o daun ri. Ai mo ye ai mo ya adua ti mo gba to Olorun o daun mo ma so yoku lola ma fun yin ni nkan mejo ti mo je ki adua gba oju opo eledumare mejo bo ma engineer e ba nsi oju opo 091 2370 8675 091 2370 8675 eyin te wa ni diaspora plus 238142 49 10 06 lagelu le fi beyen eja o ye eje ki awon eyan de o mo pe wole ki mo so tele ah iseju die la ni si hello
1: hello pa hello
0: e ka le baba o
1: e ka le sir my baba mi
0: mo le tin pe
1: apete ni badan ni sir
0: apete ni lu ibade gbe owo le aya yin oke ti won ki le gun ni le baba te ti jade wa lati oni lo e gba imi si lati gun
1: ami jesu
0: ko ase ti mo be ma wa ni jesus city ni ola emi oluwa ni ki fun awon eyan 200 ni nkan kan to je apere igbagbo ni inu le won ni won gbe si yo lu ojo meje ki won to je nkan yen yo wa nbe fun odidi ojo meje pere leyin gba na awon atawon omo won ojo je ohun olon ni eyan 200 ma se yen fun ma wa jesus city to lon ba fun yin ni agbara ejo mi nbe eyin mo fun number 1 it is well e kale bulletin pe side bulletin pe ni badan side bulletin pe mi ni lui badan
2: ni apata
0: egbe owo le idodo yin aye gbagbo pe idodo ni laji ara ara le wa da ninu aye mo pa lase aye oni so ara yin oni so di dakuda e ni daran o
2: ami
0: oda ose te wonu e ke kan alaja ase ti mo be hello
1: hello di ko la baba mi
0: e ti wole
1: baba mi roja yi ni o e kalesa
0: lati
1: uk roja was god
0: ah eyin ni o asese po uk ni aku program ojo
1: be ni sir e ku ri sir
0: mo pase sinu ayo mi si soda eyin mo pe tun wo mi lale yi mo pase sinu aye ni latale yi
1: ara mi back to back ni
0: e mo ka lu yodo awon kwaya wa niyan ni uk e se o mo wa uk mo ti de nigeria o mo n lo jesus city ni ola emi olohun wa so pe ki mo mo fun awon eyan 200 ni nkan kan inu le won ni ki won gbe si o le bi oni pa won mo lai lai
3: hello ami jesus
0: hello mo le di pe
3: hello
0: hello
3: e gba ni ase mi na o
0: ise ki le nse
3: agbo mo nta sa o
0: mo pase ki olohun ko so ise yen di nla
3: ami jesus
0: mama ye gbo nkan o nkan meta si merin ni mo so yen di nla se ri se te nse yen o to lati gbe yin jade po ninu iju aye elekeji ni ebun ti olohun ba fun omo eniyan eleketa ni olufihan mo pa lase eni ti o polowo yin ko yo si yin lojiji
3: ami jesus
0: e wa na be se wa ba mi jesus city to ba di ola te ba wa wa jesus city ntin e ba mi pade nwema eyan 1000 ni fun ntin mo fe
3: yes sir
0: but jesus city ni ola monday
1: online
0: eh e je
1: mo si awa ka la yike ma do online
0: ile pe

0: UK.
1: Mo ti e mo boda gbogbo eyin te wa in UK mo ti n collate number yin e bere si gbo awon adua kongbe kongbe laipe mi ati pastor tosin na la wa bi ati sise jina e mo mi kan
0: e si gbo awon adua kongbe
1: kongbe hello dikola
2: hello
1: ibole tin pe kilo ko yin bole tin pe
2: eko ni sa
1: nilu eko
2: beni sa beni sa
1: mo mi sale gbelegbe re o mo pase sinu aye yin sister yi ki ise wo yin ko to yin je
2: hello
1: kalaja
2: ami jesus
1: september 7 ni birthday woli odekunle epaphras on the 27 bi oluwa se nbe oni youth convention ni jesus city kan na we je we mu fun odide ojo meta ni bi olorun ba fun yin ni opportunity e sa pade mi jesus city e pade mi we ma in wule ko nido e ti sori re ni jesus city eyin jesus city eyin le ni jesus city e lo di kola
2: hello
1: e ka le ma
2: e ka le sa hello sa
1: mo ngbo yin e lo di kola
2: e ka le sa eni omo yin lori afete ni o
1: ah mama yin bo le tin pe
2: ah ati police dala kelele
1: ele ele
2: Yes, sir.
1: E gbo wole idodo yin.
2: Sir.
1: Oye lo dara.
2: Ami Jesus.
1: Ato ma teyin nkan o tun le fun yin mo.
2: Ami lo ko
1: Jesus. E je nso nkan fun yin lale yi. Bi e se ngbo mi lale yi. Gbogbo eni to ba connect mo mi. O nka luku woli lo ni ebun ti e. Ebun ti Olorun fi sinu aye temi. O na ni pe gbogbo awon ti ba nse tin ba ni won o se, won a mo ri yanu.
2: Ami Jesus.
1: E ri yanu.
2: I
1: know because it's 091-2370-8675 091-2370-8675 and you can let Yanuju 091-2370-8675 I want him Benny Luoba one gun grab number +234-81-42-49-10-06 la gelu le nja yen hello di caller
3: hello sir
1: ibo le tin pe mi yo
3: lati liberty academy
1: ah la academy nbe yen baba se le nawo to yin soke
3: yes sir
1: oye na soke gbogbo en ba gbo mi wo na se be owo te na soke mo so pelu ase olofi mo dari family e opa ase le yin baba ki won gbe le yin lowo
3: ah
1: wa ba mi jesus city ke se awon ini kan mo so gbugbe nti ba ngbo mi wa ba mi awon 200 be 1000 hello di caller
3: hello sir e ku se e ku se oluwa
1: ibo le tin pe mi baba
3: lati eko ni mo tin pe yin sir
1: eko le eko oya
3: be sir
1: e ti owo bonu owo bayi e towo yin bonu owo baba mo pase ni gbogbo ojo yi aye yin asiri yin bere si bo
3: amen
1: ase ti mo be hello di caller
2: hello e ka le sa o
1: side di bulletin pe mi yi
2: apata ni network lo ja mi danu lekan sa
1: e tun ra pala wole oda
2: beeni sa
1: ko mu yin wole bayi laye kan te wa gbogbo bi te ba di e mo ro na lo
2: ami jesus
1: ase ti mo be o eyan meta ma jo wole si because mo so time ni o hello di caller hello gbogbo eni tin gbo mi fese mejeje ko kan fi janle bayi ko wa so pe baba silekun anu fun mi lo se ta mu yi o se to pari osu na la ndogbon mu yi o hello di caller e ka le side bulletin pe mi side won o ti ja won e ja won tiktok yo wole eyin tiktok omi adi o e wo mama yi o tun ba won sase ti mo laye
2: ani
1: le se wa gbogbo n te n wu yin

0: Hello.
1: Hello, hello,
0: sir. Eh, so okay.
1: Mo soro, sir.
0: Sai di bulletin pe.
2: Lati Eko ni o, lati Badagry, sir.
0: Eyin Eko si awon na wole si wole gidi gan loni. Eyin Eko mo ya ni gan. Mo so pelu ase, mama yi.
2: Amen.
0: Ose yi e gbowo de banki.
2: Amen, Jesu.
0: Jesu Oluwa wa. E wo eyin omo Olorun, e wo bi mo bade yi. Injo je mo pe keyan o gba yanu. O da gan. Mo baba e ma gbo mi nle keyan o gba iyanu da gan koju afoju ola nto da ni keyan o pade owo nto daju iyanu to gaju ni keyan o da Jesu Oluwa mo because on gan ni won pe ni idahun iyen le mi gba Jesu ni mo ba pade to pa kadara mi da a tun oro so igba ti n ba fi pari e gbogbo eyin te ba gba Jesu emi o mu yin lo si ibi tin ti se ribo mi fun yin ala le ni se idanileko iwe kan be ti mo ko ti mo pe ni number Eledumare atun tere o jade babi iwe asiri mi nbe lota lowo lowo tawon eyan si ni opportunity si but esajade yen mo enikan ni abi le fun mi lola nko ni fun lola o ntin fun awon eyan ni ola ni Jesus City oto ni awon yen ma fun won number ma ni ki won mo pe wole now awon 250 ti an ba ni opportunity lati pe wole lale ikin to sun ma ni ki pastor Tosin e down pastor Tosin
3: yes sir
0: pastor Tosin
3: yes sir
0: o ba ngbadua fun awon eyan 250 la lay
3: yes sir
0: so le se o na ese de lati church ni
3: yes sir
0: ma wule gbadua kan fun won number ma gbadua fun won ni ola
3: okay sir
0: to be ba ti pe wole ko fun yin ni number to ba ti ni number 1 ko court number 2 ke court mama eyan kan le yan mo pade ti ategun mo fe si e bere si pe ategun ti tun a fe wa number wo la le fi le ta le pe
3: 081 35 38 48 38 33 53
0: eja to pe le meji si
3: 081 081 35 35 48 48 38
0: okay won ni 38 ni o
3: 35 48 38 53
0: nbo lati gbo yen to mu
3: 081 081 35 35 48 48 38 33 53
0: in so gbo pe ke 250 number e wo mi bo ba ni opportunity e ba wa pade nbi ni lagelu yi let mo gbo you extend the solution you see extend the yes fm ire atanu ko ba yin gbogbo eyan e ki gbe ni igba meje ma sa se yori e ma so be emi odekunle epave o sa se yori mo gbadua fun gbogbo eni to pe to fi pede ni igba meje pe e lo si aseyori loruko baba ti omo ati ti emi mimo orin iyawo mi gbogbo akopọ re yo jade ni September 7 engineer eje mo fi se yen lole ka mo fi lole ipade wa diwo bi ojoro

0: Lagelu FM, jaga bago buletio, maharuancho.
1: Moki wakabo, sori eto ti baba wa alarape olaimo, baba oni sanmeson, ti won se agbateru re. Ile ise won be ni Oke Ado, ni Yana Lodge, ni ilu Ibadan. Eje n fi ero bani soro won ta, ko to di pe n o pe baba wole 081-38-85-5308. Baba, eba n ki awon eyan wa nle.
2: Moki okunrin, moki obirin, a o ni faisan logba. Oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile se dede olomokunrin aba awon aile se dede isan ara mi boya aile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu agu ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081-38-85-5308
1: ki la n pe ni aile se dede olomo kun ati pe kini ma fa
2: ese ohun olotu awon kan ti ma nfa aile se dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sumo obirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni di ko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin

0: ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikiriki ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara mo ta elomi ye be en to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara awon mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gbalode ta sese ko de ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omo okunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni ballu meji tin be ni abe nkan omo okunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omo okunrin re ta npe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omo okunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si bi eyike ye ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abo se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jo mo gbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jo mo gbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara n fa ohun so elomi a ri pe eyin n ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a kan ri pe inu kan dede n lo ohun soyin o se se ko je wipe oyun o ni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan oje omo aya re o ni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 081 38 85 53 08 081 38 85 53 08
1: kini mo se okufa isan oju
0: e seun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba mo pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tina oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni omo ri elomi bi oye ni omo ri awon ti ma n fa nkan ina ni idoti inu eje gẹgẹ bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni yin ka bibeli ko ni yin ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi omo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa to ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe ola imo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokunfa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni katarasi ni nsi o ni abi glaucoma ni nsi o abi pterygium ni nsi o to ti wa logun na ti o lo abi won ti e ti lo si operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon ju re isi lakale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju de odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olodun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081-38-85-53 is 08 mo wa ni ilu ibadan ni agbegbe oke ado ni iyana lodge ni oke ado ni ilu ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro yikeyi to ba tin ni ilera
2: loro kara o ji pe ninu ekurere alafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fisa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o mo rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o mo laago ki ko mo rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo mo tabi keyin o mo ru ko mo gbe awon oniruru irin se igbalode ti won fi saye lọdọ won to tu asiri bi ta isofisebu ba lareda lo mu alara pe olaimo onisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri aromo legun ati bebe lo ekan si alara pe olaimo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 08138855308 08138855 5308 Boban Shiobi Ojojo Alara pe online mo ni san

0: Kali Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Eyara lewa mo kiyin ni bikibi te ba wa lale ya dupe lowo Eledumare Oba aji pe awa lawa ati dupe pe eyin la ba ati ti ba se nde iya chikito ati iya togo ati ti de lale yi a de dupe pe awa lawa eyin la ba mo fa fo koko I dupe lowo gbogbo yin te n pe te ni ogun iya togo o se gbidibidi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kulu wa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bile
2: mo kin bi te tin gbo mi dede asiko yi pe a ni fi aisan lo gba aisan ni fi ara wa se bugbe o
1: amen be ti ki won
2: ka lo wa nuko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma ngboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday ati tun de leni
1: iya togo opolopo awon okunrin lo pe lori oro toko to kere oko ti o sa wole oko ti o sise igba kan awo kan a de dupe lowo olohun pe awon to moko won logan oko won ti pada si won lowo o da ki le gbe wa fun wa lale
2: e se olotu leni bayi ni se akoko so nipa arun kan ti won pe ni sangun sangun tabi romatisin tabi awoka opolopo arun ta nso ma nda mu awon baba wa aba awon mama wa awon agbalagba lo ma nse lati bi 50 years lo lo ma nda mu opolopo awon eyan
1: ni arthritis
2: romatisin arthritis bawo lo se ma nse yen ni mo fe salaye fun yin fun e te ba wa le te ba ngbo mi nisin iwo to ba po ni aisan ta npe ni romatisin wa ri pe oruko ese mejeji a ma ru e wa ma complex pe orukun yen ru e o le ni lati bikan si bikan to ma rin lati opo na kan si kan wa ma joko tori pe egugu ese yen ru e telemiti e ma be lati eyin bayi
1: lati ba
2: telemiti ma bere elomi o le gbe ese yen mara rara diki se po last dent tiki se po ni aisan kan ta npe ni ropa loro lapa ro lese sugbon ko le gbe ese yen mo tabi elomi wa to ni arthritis a ri pe isan ese yen ma nfa ohun a ma complete san ese yen o ma nfa ohun ni gbogbo gba eyin te ba rin pe ni awon isan yi tori pe arun so pe tumi sita kin fi esile bo mora kin pa isan so te ba pe ni awon isan yi e kan si wa ni ile ise wa mo ni ile ise office mama togo wa ni academy olomi ti e ba ti de academy olomi be ba nbo lati iwo road te ba de academy olomi e bole e ma so de express yo ego bridge kekere e so kale pada ni o ki e wa pe ero bani soro mama togo 080 3588 1030 30 ke mo se se alaye lo opolopo elomi tun wa tan pe aisan kan ni aisan ito atoju laarin ale si aro elomi le to ni 7 times five times omi te mu gun ni duro sara yin iru eni bi a ma complain pe o nru o ngbe tiro kan bayi ba tin sele o so mo pe o to atoju to n to yi o oun lo fa bo se nru bo se ngbe ki se pe o ti lo ku aisan ko gbogun sugbon gba to ye pe omi to mu ko duro sare elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni aisan ito sugar elomi de ni o ti ni aisan kan ta n pe ni prostate enlargement elomi ni prostate cancer to je pe to ba fe to ba ito yo ni jade to ba fe to ito yo ni jade a try ito yo ni jade opolopo agba ta tin polowo yi na apon awon opolopo awon yen ti won believe won ti wa won si tin dupe won ti ditu sile eyin te ba pe ni awon aisan ye kan sile se mo motogo pelu ogo olohun e de dupe fun olohun oba de ile to tutele ni eyin okunrin te le se dede se kan sun lo
1: 1 minute no do
2: ti okunrin ba kole fun obinrin ti okunrin ba ra so fun obinrin to ba ra moto fun obinrin ti o ba si eto e dede obinrin oni like
1: to ba fun nipo kipoki to se pataki
2: okunrin oni like iru eni be o nitori pe e so pe awon obinrin ma so pe ajoko teru wa pataki eru ta ajoko ti na niyan ti o ba ti si eru yen be mo ko soro
1: okay
2: won to ba pe o le se dede ati dada o le se eto e fun yawo eni le kan si mama togo mo ti ni ewe ati gbo te ma lo te de ma dupe fun olorun oba
1: o da mama togo sheri oro pe won to atogbe yi ki le ro po nfa
2: e se olotu sheri nkan to ma nfa ito yi o po akoko na aisan kan ma npe ni atosi iyen ni o ma je ke yan to sere laarin 5 minutes atun lo to mi ti oloyibo npe ni infection o le fa imu gan iseto yi na teyan ori toto yi gan infection le fa staphylococcus le fa awon arun ta le ko latara teyan ma n ko latara ibalopo okunrin atobinrin o ma n fa keyan ma ri toto dede mo elomide ni
1: syphilis
2: staphylococcus infection ben bacterial infection lori sirisi ben o le fa ki ibi tito tin jade ki to yin ma le okunrin de ni prostate enlargement yen ma nse okunrin ni kan lo ma nse to ba tin sele a di pe kuro eni be ma ma ri toto dede tabi okunrin to ti e wa je pe yala boya yawo e ku ni o be akaka sele ni o o wa ni anfani laarin bi odun marun odun mefa lati mi tobirin mo pe o tin ko letter si prostate o
1: so o se pataki okunrin ma dobo
2: o se pataki
1: so that nkan to jo mo pe o prostate de o kini ko kini
2: ko ni le sele si okunrin be
1: ni le sele si
2: so olorun ara wa lowo nkan to le fa niyan olotu
1: o da awon to ba wa ni kini ton to le mewa yi to ba ti kan si mama togo en so pe olohun a gbogbo
2: be ni olotu
1: awon na ale ri
2: be ni o
1: da e je ka wa wo eleyi te kokko so ngba te wole nipa yi ti ti egun mama so won egun mama ro won to ma wa lati ibadi eyin lo si sale je ko nse je ku je lo nfa kini abi je di
2: be ni olotu se ri elomi like nkan to dun gidi gan te ba de si like nkan to dun iwo lori minerals lo mu iwo lori pa lo je iwo lori awon kan to dun elomi like e gan to ba de tin mu nkan to du pupo ju o di pe kiro eni be ni asan kan ta npe ni jedi elomi de ni ko ti e mu nkan to du sugbon ni kaluku ni asan ti olorun ko mo latoje orun to ma baja elomi o mu to du be to ni asan jedi ti enu die gan ti yo to je pe o ti to ba ti lo toilet ba ya ma fowo ti sinu ni
1: uru awon ni eya togo se ona abayo wa lodo yin
2: ona abayo wa
1: mo ranti ni si pe o ni enikan eyan kan si meji to ti so pe ka won ba se gabai kini to wa ni enu ibi ta won tin yagbe akojade sita ta won ba wa se ton awon ese wa fowo ti wo iwo san wa fun uru awon ni be yen lodo yin
2: olotu iwo san wa fun se ri ewe ati go ta won baba wa nlo yi ti won lo lati jo si wa bakan na e o lo te yin le mu mi ti se kan ti baba mi ti fun mi ti pepe bi pe ti e ba ni enu odi to yo se ri o ga o opolopo yen ti so ogun nu ni ogun wa
1: ogun
2: ta ba jo ise itan awon ko ni ke ko lo busi iga te ba su e busi iga e fun ojo meta abi e le mi de le se o le suga le meta lojumo try ko busi nu guy fun e meta leyin e wa bere si ma fi foko mu kini ya wole Ben mo so fun yin olotu
1: ya togo
2: a wole
1: won ko bu kini e won
2: ise baba mi
1: se ga won da si
2: won
1: tun se ga won da si
2: won bu si won flush e
1: won bu si won flush e
2: leyin to ba ti meta
1: to ba ti pojo meta yen
2: to nko won
1: ma bu kini e sinu eko
2: ben
1: ma
2: fi
1: won ma mu eko yen
2: nko
1: ta nso yi to jade a wole pada
2: ben
1: e ri pe ati so nkan nu laye yi gbogbo awon nkan bayi ta awon baba wa gbele eyin iya wa lowo kọlọ njẹ ko kan awa na
2: ami
1: o da iya togo mo ti e gbọ pe kini yen to ma nyo yen o ma nje ki kini omo okunrin saida ko suki abi ko ma le gbe ri dada abi kokunrin yen ma se ko to gun ori obirin o ba da towo ele
2: be ni olotu
1: ona wo lo
2: le seri awon aisan opolopo aisan mi ma nfa isoki fun okunrin ke bi awon oro ta ti so siwaju pe awon aisan ta le ko latara balopo to ba ti pe lara yan ti o tete ri nkan to ma fi flush e danu o ma nfa kikini ma suki tabi jerije na o le fa ko ma sunki to ba de tin sunki e ti mo pe kini yen o ba ti kere ju obinrin o ni like e
1: ah ko le kon le gan
2: so ani awon kan te ma lo fun yen na e to sunki yen a jade pada tori pe ko si nkan ti ologun afi ti eda o ba mo ogun e loku ogun iku nikan ni o si
1: ogun
2: tori pe ko be ni ko so ogun iku gbogbo apata
1: ajulo olorun ni
2: gbogbo nkan ti olorun da o da to je pe o da ko pe ko dogba elomi a lowo elomi a bimo elomi a kole elomi oni ni kankan sugba iku yi opin dogba
1: atolowo ati talaka
2: o la fini eje ka se daada
1: ka ma jade si ti pa mo
2: ku won le ma so ti wa na ni daada
1: so apart from pe o ko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti chikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kan awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba dodo elomi oko a ma sere kidi ni
2: e se olotu awon ti oko won kere elomi ba se bi niyan oko e kere laton sugbon nkan to mu wa to je pe ta ba bi omo to won ba kere ju ani awon ago ta le ma lo fomo yin to mo fi ma sanra ko si nkan to ba ri lati lo fun kini na fi sanra
1: ah
2: be ni ani awon ago to ma ni e ma fi kan ori o e ma fi kan ori o ta ba ntomo tomo ba ke ta ba se ibi mo baby wa ni eya e ma lu awon agbo ifun to ma wa to 2 months omo ya ti a ti put on weight gan so a ni awon kan te ma lo
1: fun kini se kini na le se o le je koko na put on weight
2: be ni o
1: koko na to bi
2: be ni
1: that means ireti nbe ati pe ona nbe fun awon okunrin to ye pe oko won kere
2: be ni
1: ti won ba kan si odo mama togo
2: be ni olotu
1: so ru nkan yen te ba lo fun won oko won a se kini
2: a dupe for long
1: e to ku e de nsuki nkan
2: ikan na ni atotunki to suki to wole ko le jade yi to kere ko na le sanra si ni to ba ti to size won fe won ni lo kini yen mo because so ba tun lo kini ya tun ma to bi si to ba ti tun to bi ju problem ni fo benin
1: hey ko ti sele inu mo mo pe gbogbo awon okunrin to ko won kere lale yi o inu won adugan won a de se kini won ma ko si mama togo e je ka pe number yin ka to tun to bere awon ibere kankan si
2: e se olotu ero ba ni soro mi ni 080 35 88 1030
1: lekosi
2: 080 080 35 35 88 88 1010 1030
1: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te nse fa awon to wa ni nigeria nbi
2: be ni olotu awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati do ibo
1: okay ma ba won send you beni
2: beni
1: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
2: no a ma n we bill e
1: e ma n we bill e okay to ba fe pe yin nko
2: te ba fe pe mi lati do ibo +234
1: okay
2: 80
1: +234 80 80 35 35 88 88 1010 1030 okay number ta ma fi get iya togo ni eh yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo eh to ku e ba kere oko e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oko a se kini atobi a de to wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbo iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama san e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iwo to ba tu wa se kini awon to nwa omo npe mi iya togo pe se le eto fun awon ta won woju oluwa fun mo ni
2: a ni eto fun awon to woju oluwa a ma so pe yala awo obirin to ti mari lojo to ti pe to to sun kwa irigbejo to ba kan si awon arun kan lo le fa idaduro to lola o ki se ka awon aisan kan do ma fa idaduro ta ba toju yin lagbara lo e si finu so yin e fe yin gbo mo pon opolopo okunrin mi na de wa to je pe agan lo fun ra e idi ni pe nigbati nkan mo nkan to ma ndo to ma produce omo
1: lataro
2: okunrin ato si obirin ele o ti dabi omi tabi ki eyin yen ko ma pe ti ele ba sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin
1: okay
2: te ba npo eyin okunrin te ba npo ni run kan bayi boyo ni watery sperm low sperm count e kan si lese mama togo pelu ogun olorun e dupe folo a de ma tojo ko ati yawo ni lese wa to da ma bere be lowo oko abe lowo yawo ka le meni ti o ni for ta ma toju ti everything ma wa okay
1: oda oda iya togo so ba wa sodo nse le sayewo fun won
2: be ni an sayewo
1: oda e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun
2: 080 080 35 88 80 1010 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: lati gba gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbon mu danu ni ara wa alaafia a to peye la ma fi ma lu ojo ese o da

Kajoki. Wagyu FM 96.7.

0: Kara o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye Olaba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe online ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kurin o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobi Ojojo Alara pi online ma oni san mesan ni o kan si
1: Mame ne mo mi na tu la mama kori le
2: Assalamu alaikum fun gbogbo musulmi ododo tin je lo lati lo si Hajj 2027 itele ati ilana ijoba Saudi Arabia ati ajo Mission Hajj Commission ojo ti forukosile Hajj 2027 ti o wa sopin ni ogunjo osu kesan odun 2026 pelu mukaddam basuna Hajj Umrah service won ti se eto umura olososu umura December umura Ramadan 2027 ni sanje die ile se mukaddam basuna Hajj Umrah service ti pe ama ibugbe to sumo Masjid al-Haram Makkah ati Madina onje ile wa Siara ofe onigbadegba pe baba ile ise mukaddam basuna Hajj Umrah service rin ajo itosuna ati ise to dara lase lati ibere ti de ipari ise rin ajo yin e yara wa foruko sile si shop number 1 Oloya shopping complex Ojabode nilu Ibadan e pe wa loni tori 08034075325 ati 08123331119 mukaddam basuna Hajj Umrah service fun igbekele itoju ati rin ajo dide ile mi
3: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ejowo eduro na jare
6: ah ilo sele
5: ki won to so wa po njo ranti po seleri television fun mi firi ijin kan ero ofoso I ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
3: ni tuto
5: ka sa so pe o ti rawon abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
6: e won lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra firi ijin yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah ah

0: Agilu FM 96.7.
1: Onitemi Leto. Onitemi. Pelu Matemi. Omo Ba.

0: ti pe oni ni wedding anniversary awon awon ati ololufe awon oni pe omo awon na pe 18 years Razak Ajoke Cat Ajoke. Happy wedding anniversary to you, sir, and happy birthday to your darling queen. And alone, eba se opolopo e laye ati laye. Alaba Yusuf. Letter ti mo fe ka yi ni sare mu letter yi papapa. Oni ke ko mu ni be se ki yen ko mu ti okere ke mu ti awon to yo young ka sare yanju e lale lori eto yi. Eni yen awon je 25 years of age. Won ni pe nti awon ti awon jo move yi ni o je 49. Oh, age is just a number. Only but awon kokon wa to nsele ni le to je pe o jo be pa won ni ni fe on lo to o ma ntoju awon ta ba ti bere bayi lo ma nfun awon so fin pe gifting is part of love language awon kan ni so ara kurin arabirin yin oni ta won wo ni pe ntan fe spend ile to ku ni life awon pelu oni ta won ti ma ni ju number 1 oni iruri awon yato olawon je yan kan to like to pariwo pariwo o ko like e oni irufe gba mi bayi irufe orin ta won ma ngbo olo yato sin to like oni be na problem man sele gan lawon pe awon young awon se ma gba awon orin to ti pe to ti pe oni another one to wa je ko wa se oni awon ore awon ko kin fe ri awon ore awon ni around awon ile to tumo si pe lawon fi ni pe a o dobe ni pe arakunrin yin awon to ma control awon a ma control awon ni se awon na wa di pe tawon ti ni opolo rara ni Mr. Martini to se send them to let summarize e tori akoko wa to ba ti di 11:35 ma yi kashe lota kashe pelu star 347 star 1004 star 2 hash ma je 25,000 naira lale yi o le je yin na ma so fin pe te ba lanfani ati je lori eto yi mo ni gbagbo pe ma je eyin o ba je mo ni gbagbo pe ma je to ba tojo Friday pelu jackpot fa ti ta lori eto yi mo pa ti bere ose tutun bayi ma lanfani ati je jackpot yen wa ni idegbegbe owo ni tori gbogbo ticket ta ti pay lati do Sunday wo Friday ma yin jo yen o de ki mu number yi number yi pe mi n pe mi n pe mi hello hello
1: baba mi o
0: ta lo n ba wa soro yi
1: e kale sa
0: yes ma
1: lati Eko ni sa
0: okay ma ori eto ni temi lewa oni igba ti awon wa ri let ma ti oro yi tin lo awon tin try lati manage but of recent o te ti wa de gongori awon bayi bi nkan to wa nse awon ni pe awon o ri awon ti o young to wa n ba awon pe awon to dagba yi lo n ba awon pe awon o de mo pa tawon se mama date awon agbalagba yi ori pe ija ma n wa all the time wọ́n edeke kan fi letter tanti send kì í fi sẹ́gbẹ́ ṣùgbọ́n mo fẹ́ sáré já wa tán sí nǹkan kan àwọn nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀ dáadáa bọ́lọ́pọ̀ ló wa ẹlòmíì láìkí ẹni tó bá young ọmọ á ní bìlíìfù pé àwọn ọmọ yẹn ṣe young ẹlẹ́jẹ̀ tútù iná and obìnrin mi náà máa ń wò pé òun láìkí ẹni tó dàgbà ju òun lọ so that a ti ní òye ayé a ti ní experience iná káwọn fẹ́ ẹni tí ó young well there is no crime in that nǹkan lókù ní nǹkan tó fẹ́ owó ọkọ̀ wù mí that is life eléyìnbó sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní one man's food is another man's poison àwọn kan wà wọ́n lè lọ fáwọn tó dàgbà àdó máa ń láwọn age range kan lékè sọ fún yí pé generation kọ̀ọ̀kan wà máa advice èèyàn pé tí wọ́n fẹ́ fẹ́ra yín tó bá ti ń ju ọdún márùn-ún lọ tó wá fi lè ń kọjá mẹ́wàá tó wá fi lè ń bọ bíi 12 years 15 years generation yín ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìwòye yín ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni the way tẹ ṣe máa approach things ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so ẹnìkan ní gbọdọ̀ ní sùúrù dáadáa so fun eyin to ba de pe wa fe awon to young ba awon to dagba ju yin lo awon ko wa te ke moju to age is just a number number 1 e ko mo yan pe number ni age se mo relationship te wo yen e ko ni clear intention pa e kini kan ti mo wa nu bibi sowo ni mo wa wa ta pe se man tan eyan eyan le tan re e pe ra yin joko ba e ke pe ra yin nikan e joko yin nikan ke wo ba e kini mo wa nu kini mo en ti mo fe fe si to di ko n tojin de ko ti wa okay o ti di su o ti di olohun sogo ti ko n suru lere ma wori ma fi moto to da se ndi which is normal ko se to leji ya mo ya ko ni nkan ni mind ki ni nkan ti mo so wo ni mo wa wa to ra ko ti mo yan lokan ara yin pe ah ke se pe mo ni le din fe ke se pe fe na o mo fe ku fe ku nu iya ni o e ti mo te nkan te wa wa le yi eni ni mind pe o se se ki pace yin lori papa ko ma je di same thing papa ti mo mi ni pe ni ori order room mo le wode immediately level te fun ma se o le yato sira won and kudos to awon to je pon dagba awon ko dagba dada je pe won kin se won ni agbara yen but they have skills to raise up these skills they know how to make a woman feel good it's not about agbara kakako I have experience in but they are very good at it but en do fe fe en to dagba julo ko mo pe ohun o le se ko le se ada ada bi young man ti to se wa ni no awon to ma fa problem lele yo wa to ma ti ma put into consideration ke to wo pe se ma le lo finally because once you enter well you don't enter o es wa be jade de ni won de be ka na pe ah ah e be se lo na ni so before you enter and fa ni le wo dada number 1 en to wa fe fe en to young avoid the kemani be kemani lo control ni ma se dada lo mi tori ko je pe en to young yen a ma control igba te pe o n control oju yan lo no mo so fe pe ko ma woro aso e mo mo so fe pe ko ma koje lagu ko ma jade ko ma wo ite wole o pe tan 6 o pe tan 5 gba o lo ko ni shop e mo o ti as talk here ti kini e ba ti po ju ma nje ki relationship to en to ba young and e ma fa won na to ba young e de ka won na ma ni se ba be se nkan e gbe si waju e bo lo se re si hello e
1: kale daddy
0: e kale ma e je ko ni se ko na ni se ko feel pe o na wa important ninu relationship yen awon kan ti ba ye mu lo ma se pataki gan fun yin o ma wulo gan fun yin and eyin te ba nfe ni to young e jo e make sure to ba je pe Olorun bless yin e make sure fun won ka won na wa independent okay na make sure fun ara yin pe yin na da wa ti se ko gbogbo nkan na le ma bere isana awon nkan ti o necessary mo kon fi isana se apere ni aye ti koda gbogbo isana yen sugbon awon kan wa je pe ko ti o lo titi de pe as omo benrin you can just get it yourself o man je ken to dagba na ki o foju wo wi pe iwo na se n gbo mi e ma expect pressure lowo awon to je family okunrin yen abi ko ja awon family iyawo abore so ba ya awon question ka ma jade pe mi tori owo lo vive to ba de pe ko wa really ro won really ri owo yen awon ma ni ki to fi lo fe aba yen okay to fi lo fe ma yen ma e jo lo now so you should expect all those things so in short e de kukuru e wo intention yin kiri te fe fe niyi ti ma fe niyi se generation wa se ojo generation to wa n tansi yato si ti millennial na abi ba n pe millennial na ko abi millennial ni pe won yato si gen z because ero ri onikaluku ototo ni o si fe se ino o si fe ja o fe lo club wa bi lo sibi te pe gbogbo e kan dake iwo fe cool music iwo to iwo na ti se ti e koja seyin Ijuli wa lati be. Ede ki n ka letter yi mo lero pe sister yen ma lanfani lati din kankan wo ninu ti mo so fun yen.

0: so ni bayi de ki wa seju opo sile bayi o de ti mo ti seju le ti meji lale ti fe Juliet meji lale bayi Juliet si se ku o tun ni Juliet kan na 48 years of age companionship no wa she's a businesswoman companionship to won wa yi only di eni to je pe o je okunrin ti o da pe physically pe e to ba jo mo da room yen won le andu e o ti ye yin e kaman e de wa o lo nsa na okunrin ni a discover popolopo bayi ni time ti a wa yi wa ti di awon age kan bayi o ti npa na si stress ni ko lo nsa na okunrin sugbon ni yin won awon wa en to wa to si wa active to si tan green ti le won le won active to si e bo si tan green 0913 708 6756
1: Hello.
0: A le ranti ko possible ka ranti
1: 40 years
0: baba e fun wa ni details yin bayi akoko nlo e fun wa details yin bayi
1: emi o wa ni online ni fun pepe mo lo
0: eni kan iseju kan ni ejo to ba ti koda iseju kan wa court e kan ni fawon yoku lanfani awon to fe woju opo epo eni ka go straight to the point se gbo olowa pelu wa hello
2: sir
0: yeah private number le fi pe o so bi le de le tin pe abi le okere ah number yin be won le number yin mu se wa lori whatsapp
2: Mo ni
0: WhatsApp. Oya, an gbo yin. Ki le nwa? Ki le poruko yin?
2: Mo fe companion ni.
0: Okunrin abobirin lo nsoro yin.
2: Okay.
0: Eh? Okunrin lo nsoro.
2: Okunrin lo nsoro.
0: Ta lo nsoro? Sokunrin lo nsoro abobirin. Oruko yin?
2: Iyemi.
0: Eh?
2: Iyemi.
0: Ibiyemi lo nsoro. Okay, ise wo le nse?
2: Civil servant
0: ni kini marital status yin single ni e mariri e bimo ri age wo ni
2: five seven
0: Eh mari ri e bi mo ri 57 eh de mari ri
2: mari
0: ki lo te fi mari ma
2: mo wa mo ni challenge si
0: ya eh afa mari bai abe n wa abe won te fe bi mo fun companionship le wa bai okay 57 years of age ri number yin mu ba la se fe se bai
2: Ah,
0: pe a le pe fun wa le pe lori afefe. A le pe lori afefe. A pe number kan ni e ma send the message si number yen. Elesin wo ni?
2: Christian
0: na le wa abi abe mind religion. Christian na le wa. E sa poju ara yin fun wa.
2: Mo be ka opo. Mo pa mo pe ka opo.
0: Eh fi be ga pupo.
2: Mo pa mo moderate.
0: E wa moderate. All right. se ti mu be o le fe be lo won
2: sa
0: won ti mu details won pe number kon ke try pe number kon won pe number kon ke number kon sin eh won pe number kon sin fun yin

0: kini ibeere won mo fe beere ibeere kan
1: eni bi oko mi
0: o top up utale yi
1: ore ni keji
0: abi se tori ele se ti eni awon top up utale abi
1: o so mi
0: abiodun imole ayo omo la.

0: ke mo wa. Hello.
1: Hello e ka le e ka wa.
0: Hello e ka ro.
1: E ko eto.
0: Olorun ko eto e.
1: Mo mi o gbọn kan lori nse mo ni ke se mo se ni fix everything down ko.
0: E se. Mo
1: won en keji.
0: E se. Jo wo le tun ti send e.
1: Wa ke ja mo se mo send e gba ko mo ba alaina so ko mo send e.
0: Alarina, Olorun ti send the details si.
1: Aye, n po si.
0: Aye, mi po si. Olorun ti send details yin again.
1: Mo so fun de so mo de pe won bere gbon e ko me de ile na pe mo se kini o de ma check e.
0: O ma pe yin la aro yi. Pe ara kun le ni aro yi. E se.
2: Ara we.
0: Oga, won le inu ready lati follow procedure ti won ni ke follow ni o.
1: Ah. Que ele me deu, é, só, como é que eu me
0: empenhei?